0: Balita, Balita, Pilipinas.
1: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mangiligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech ipahibaw sa Estados Unidos gagi tapos na niini. Ang naval blockade batok sa Iran human ang duha ka nasod may pirma na sabog kasabutan gagi sa gitumong kini sa pagtapos sa tensyon diha sa Middle East. Ug matod sa US Central Command, ilang gitangtang ang blockade subay kanis direktiba ni US President Donald Trump. Ingon resulta, ang Strait of Hormuz usa ka hinungdanong ruta agianan kini sa mga barko nagdaglana ubang mga butang nabuksan nasab. Nasayran nga ang kasabutan naglakip sa hinanaling paghunong sa mga operasyong militar sa Estados Unidos o kung ang Iran mutuman sa mga kasabutan kini nga mga kondisyon naglakip sa pagsirado sa Iran sa ilahang stockpile sa enriched uranium, paghunong usab sa mga pundo alang sa mga alyadong grupo sa maong rehiyon. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
3: Nakasood na si Pinay tennis star Alex Iala sa quarterfinals sa Berlin Open. Kinihuman niyang gipildi ang world number 2 nga si Elena Rybakina. Kahinom naman nga kinina ang ikaduhang higayon nga gipildi ni Iala ang world number 2 player sa natad sa tennis. Sa balitang artista, nalakip ang mga panga nila ni Ann Curtis, Ding Dong Dantes o Joshua Garcia sa mga nominado alang sa Outstanding Asian Star Award sa 21 nga edisyon sa Seoul International Drama Awards. Mahitabo ang awarding ceremony karong Oktobre 8 ning tuiga. Ang maong award giving body nagpasidungog sa mga artista gikan sa Korea, China, Japan, Singapore, Thailand o Pilipinas. Samtang doon na tayo masulubon nga pahibaw. Ipahibaw ang tanang higala o pariente ni John Anthony Golciano kinsa namatay sa edad nga 35 anyos. Iyang haya ana karon sa ilang Pinoyanan diha sa Dampas, ang Lubong. Ipahibaw lang unya, gihangyo ang tanan sa palito o pipila ka mga pulong sa pag-ampo alang sa kalag sa namatay nga si John Anthony Golciano. Ang nagpasibya, mawayang asawa, si Amam Descaliar.
2: Bungti sa peso, itandi sa dolyaro, mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan ni Binancio Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Agig panapo sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
3: Bulahan ka nga mituo, nga matuman ngayon ang mensahe sa Ginoo alang kanimo.
2: Mokato ang nagbagang balita. Karumbutan kayo na bati pagunadin hey, sa numero ng stasyon sa Bohol, gasaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa ganon sabi ni Sir Rachel James, o kang kagawa Jerry Cajes, sa katong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
3: O kinisigli Orgolyo ang Friend Mo Forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. Bali!

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balls, stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Maayong buntag Bohol ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, it's good to be back on air, no? Wala kong isa ka Sabado. Kini ang inyong ubos nga tigdumala nini maong programang Meet the Mayor in behalf sa tong beloved mayor, Mayor Jane Yap. Ubani ko ninyo para sa another one hour, no? Nga mga hisgutanan nato karong buntaga, no? Mga importante hisgutanan, mga katikaran, ug unsa man nga mga kalambuan nga angay nato nga pag-asawaan karong buntaga. And today is June 20th, no? So, naanagita sa to ang third Saturday of the month of June. Inana kapaspas ang pagdagan sa panahon, no? Dagan naman yun sa una kay mayong kaglakaw sa panahon. Karon dagan sa panahon. So, manang mas nipaspas na day siguro ni kay dagan naman yun. Anyway, yes, good morning to everyone, especially sa to ang mga viewers, listeners, via Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan. Mayong buntag ninyong tanan. Ingon man ang katong mga naminaw kanato sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diha, no? Unsi sa 61 nga dial or DYRD nga stasyon. O ingon man sa atong hookup station, DYTR, unsi 16 nga stasyon sa inyong mga radyo niyang. Ato apong mga viewers, live ta via VCC TV at Channel 6. Mm-hmm. Malantawan po ta ninyo. Daghang salamat kaayo, no? Good morning to everyone, especially sa mga kabugeras nato, no? Ang mga kauban nato sa atong lupad, no? Sa laing lugar. Yes, good morning sa atong mga kauban. Diha nila, no? Daghan-daghan gito sila kung tagsa-tagsao na to. But then, oh, you know who you are. Mm-hmm. Daghan salamat kaayo, Sir Boyet, nila Ti Connie. Yes, sa ilahang pag-atiman ka namo, no? During sa among trip, sa mga kauban namo, it was truly a fun-filled, no? Nga trip. Hi, good morning sa atong 16th Sanggunian Panglungsod, headed by our very active also, nga Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala. Mayong buntag ni mo diha, Vice. Ingon man kuyog sa imo mga nakabalik na ba si Vice? Murag wa pa dai siguro to nakabalik. Hi also to Councilor Jose Floro Plongplong Rinca. Yes, congratulations po dai, no, kay anay kauban ilahang kinamanghuran man siguro ni graduate po, no. Congratulations sa Rinca family, no. Sa another kanang kuan na po ni blessing, no, sa ilang pamilya, and also sa kuan pod sa pag-open sa ilang bagong branch na pod sa ilang butika ng bayan. Also, hi, good morning to Councilor Gian Besas, Councilor Tim Butalid, Councilor Butche Zamora II nga tua busy kayo, no, ni attend sa anniversary baton sa ilahang uncle, no, Father Zamora, no, sa USA. And then also to Councilor Ide Borja. Yes, mayong buntag Sir Ide og ni Ma'am Joey. To Councilor Bebot Budlong, to Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco, no, ang pinakabisi, isa sa pinakabisi nga konsehal karon sa siyudad sa Tagbilaran, no, when it comes sa iyahang committee. Yes, kudos ni mo, Councilor Merrick Blanco. Also, hi, good morning, Councilor Charles Cabalit. Aha, Engineer Charles, daghan salamat kaayo, no, sa pagsanong sa among hangyo diha sa taga Purok Dos, no, sa barangay Tip-Tip, no. Basta Councilor Charles Cabalit, action agad, good pud ni siya. Councilor Gemma Inting, no, ang inahan sa tuang ang nagdala gyud sa isa ka inahan nga nagdala gyud sa tuang committee ba nga about mga PWDs, about sa tong livelihood, no, about sa tong environment, kasi yagin ni na diha active kayo, no. Hi, good morning sad sa tong mga kapitanes sa tong 15 ka barangay headed by Barangay President Honorable Joseph Sagaral, no, of Barangay San Isidro. Mayong buntag ni mo diha ka, pugsay mo tibok banay. And then also sa tong mga SK chairman sa to ang nagkadaiyang barangay headed by SK Federation President Honorable Mafi Noren Climaco. Yes, good morning ninyong tanan niyan. Ni nato kalimtan nato mga department heads, heads of offices and employees sa city government headed by our city administrator Alvin Luis Acozar, inubanan sa to ang chief of staff Ma'am Kathy Torimocha nga makauban pod nato later on, no, via on air or phone patch. Anyways, salamat kayo and medyo busy paghihapon karon ang ato ang mga empleyado sa city government, especially nga napatay mga post sa all post nga sa ulog nga celebrations, no. In fact, naay gi-post sa Tagbilaran City Government nga naapay mahitabo nga sa ulog run. Unya naapa ang mutya sa Tagbilaran, no, nga paghahimuon. Check nako ang kuan schedule nga paghahimuon pod ang talent night, if I'm not mistaken, murag karon ba to 22. Sige, ako i-check later on. I'll get back to that later. Nakalimot na ko sa date. Ako matong gibasa. Anyway, unya ang coronation night would be on June 30. Kana sigurado ko ana before sa ato ang Charter Day celebration on July 1st, no. So mao na ang atong post sa ulog nga celebration, but that is really part pa of sa ulog gihapon kay murag na longer gid karon tungod kay we will be celebrating also our 60th, no, Charter Day of Tagbilaran City. So more of that updates later on, but at this point ato sa sigurong lantawon paminawon ang vlog 285 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Baba Yap para sa latest updates kung unsay mga gipanghimo, no, sa ato ang mga kugihan kaayo nga lideres diri sa distrito 1 ang atong amahan sa distrito 1 Congressman Baba Yap, ingon man sa atong inahan sa ato ang adakbayan sa Tagbilaran, which is also a regional original qualifier for award of our civil service. So later on, ato na paghisgutan. But for the meantime, let's watch vlog 285 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Baba Yap. Kagawa Jerry, palihog ko Sir Eric sa vlog 285.
2: Sa tibok may iba, karon pinakadagan tao.
3: Gabi, gigino.
2: Nga, nabusog lang mo sa tibok mo.
4: Nabusog lang tayo.
5: Gabi, lechon pa mo nga.
2: Halata, man. Halata kasi yung mga dangko kayo mo.
4: Ano mag-ina?
2: Ay, sa.
4: Saman, saman.
2: Gangiya naman tag binagtasa. Asa naman tanggal lugar?
4: Asa naman nilay? Tura ako nito. Tura bang
2: utang na? Pangutang na, tadaan. Pangutang na to.
4: Bus!
2: Ay, excuse me. Pwede mangutang na?
4: Hindi na.
2: Asa ni dapit nga lugar?
4: Tamsi mo nga. Mauli ang tagbilaran sito tulo sinyo.
2: Sana? Ha? Sana?
4: Tagbilaran sito tulo sinyo.
2: Ha? Sinyo? Tagbilaran City Coliseum?
4: Ah!
2: Tarong, tarong tuloy yan.

Kadlaw ka na itong tanan. This is John Gisnel Babayap. Welcome to Vlog 285. Unang update ang kalsada sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ngadto sa Barangay Kabawan. Pado ngadto sa Dr. Cecilio Putong National High School. Kay dugay na gyud nga problema. Karon sementado na. Tanaw na to ang mga highlight. Dito po ta sa Parish Youth Days, dito sa lungsod sa Panglao, bibo kayo ug ang suporta ni Babayap na Argyon Kapunay. Tanaw na to, unsay nahitabo.

0: Congratulations sa mga bagong business establishments na nag-upgrade sa Tagbilaran City. Welcome to the City of Peace and Friendship, the Crescent Auto Spa and Cafe. Nag-upgrade po ang Horizon Office. Utapad ani ang Soho Side Altical Court. Ibida nato ang TCC Tagbilaran City College Entrep Business Launching. Dami gud kaayo ang ilang mga produkto o locally made dire sa Tagbilaran City by our students of Tagbilaran City College. Padayon pod ang atong house-to-house nga pag-turnover wheelchairs sa atong mga senior citizens, PWD o mga vulnerable individuals.
1: Happy ka? Yeah, happy ka no? Gusto ka makawag ice cream? Ice cream? Taga, di ka pampalit ice cream ha? Okay. Happy birthday! 90 ka! Di ka ganang cream?
2: Wow, naging enjoy mo tayo.
1: Kinanglan yung ka magpainit. Kamay, no?
0: Adlaw Tagbilaran City ug naa sa akulikuran ang balay nga proyekto sa atong kapulisan sa Tagbilaran led by our Chief of Police Joey Bicoy naa gyud diri personal sa kabawan gi turnover ang balay para na nanay, tatay ug lang upat ka anak. Congratulations sa maong proyekto sa ato ang Tagbilaran City Police Station. Grabe gyud kaayo akong kalipay ug manghinaot ko nga daghan pang mga tawo nga mutabang ninyo ni aning maong proyekto para mapadayon ni sa atong syudad sa Tagbilaran. Of course, na yung mensahe ang representante sa Erano family.
3: Mayang hapon sa tanan. Thank you kayo sa Nidong Ari. Thank you, Virginia. And thank you sa Chief Bicoy. Thank you sa babahay program. Makatabang di kayo namot ni. Dahil na di may kapuyan. Dahan di kayo salamat.
0: Thank you. Sa Tagbilaran, hinatagan yun natong allowance ang atong mga national partners. Apil na ani ang atong mga tourist police o ang atong Bureau of Fire Protection. Salamat kayo sa strong partnership sa ato ang mga tourist police o sa atong mga firemen and women na kapunay yun natong partner sa pagservisyo sa syudad sa Tagbilaran. Successful po kayo ang Barangay Manga Volleyball Invitational League para sa ilang pista sa Barangay Manga. Bibo pud kaayo ang Agiman Clan Reunion. Salamat kaayo sa inyong suporta.
4: Ug dinhi ko to bang atong vlog. Asenso pa more D1, may adlaw kanatong tanan.
5: Mao kadto mga higala ang vlog 285 nila ni Mayor Jania pag ni Congressman Babayap. Sumakita nato no in ana ka busy gyud ang ato ang amahan sa distrito uno ingon man ang inhan sa atong dakbayan. So padayon ang pagpanghatag sa mga wheelchair which is makatabang gyud kayo ni isa man gyud ni sa importante kayo nga kanang mobilization nga gamit gyud no sa kadtong mga dili na makagamit kayo sa ilahang kusog sa ilahang tiil or kadtong naiuban gyud no nga makita nato nga giputlan gyud tungod siguro to sa sakit nga diabetes pod no. So mo na kinahanglan gyud ta mag-amping sa atong health kanunay. Unya pasalamat ta sa mga new businesses na pod nga nag-open. Yes, makita nato no. Dihay tulo ka business nga nag-open ang Horizon, yan another pickleball court. Ug ingon man kadtong naa na poy bag-ong cafe no shop na pod no dari sa Tagbilaran. So nindot kaayo pagalantaon makita nato nga padayon no ang pagbubo og mga investment no natay mga nisulod nga bag-ong mga investors or businesses diri sa tuang syudad sa Tagbilaran. And that is a true testament sa maayong pagpadagan no sa tuang pangamahanan diri sa tuang syudad sa Tagbilaran. And because of that maayong pagpadagan mao na nga isa sa qualifiers gyud ang atuang pinalanggang mayor Mayor Jane Yap sa atuang civil service gawad award no nga hopefully iya po nang mas makabot ang national award pohon no. So sa Bohol diha to sa post ni Governor Aris umintado nga naiduha nga qualifiers no nga nakasulod sa regional diri sa Bohol. And then we're so proud kami mga Tagbilaranon, kami mismo no taga city government no proud kaayo mi nga isa gyud sa nasulod si Mayor

katong ano si Mayor Janiap, labi na katong mga labi na pangpamilya no nga mga kanang activities, si Mayor Janiap gyud mo suporta gyud ginana because para niya gyud ang pinaka number one gyud is family, so not just family niya ngayon porsuso nga family, kita na pod apil na pod ang tibok tagbilaran because we are one family, we are one tagbilaran and we are family no mo na nga ugon sa manggali mga yang uungunin niyo diha ugon sa manggali niyo hang mga complaints or naba mo gustong ipaabot kang Mayor Jane Yap. Iya gyud ang permingon nga pwede gyud mo mo-message siya iyaha sa iyang Facebook page kanang Jane Yap no nga sila duha ni Congressman Babay Yap na sa profile or pwede po sa Tagbilaran City Government nga Facebook page unya kung unsa ang mga latest nga mga updates please follow mo sa mga official nga Facebook page sa Tagbilaran City. Labi na ang Tagbilaran City Government o gingon man ang mga nagkadaiya mga departamento sa city government. Kaya maunay mga first-hand information yun nga inyuhang makuha yun kung mo-follow mo sa mga official nga Facebook page sa City Government of Tagbilaran. Hi, good morning to Ma'am Betty Humawid. No? Naglantaw na to karon via Facebook Live. Good morning ni mo, Ma'am Betty. Yeah, congratulations daw ko no, ni Mayor Jane Yap for another award no from Achoa President Lito Maghinay. And we are so proud of you, Mayor. So, amping permi. Yes, no? Maka-proud, Sir Lito Maghinay, no? Lami kaayo gyud nga inana ka dasig, inana ka dedicated ang ato ang lideres kay kita man pod ang mabenefited pod no mga constituente no unya mo na nga okay Sir Lito ipaabot nato ni ka mayor no nagkinhanglan pod ay og wheelchair imo mama sige ato nang ipaabot kang Mayor Jane Sir Lito daghang salamat kaayo anyways no so kasayod man ta nga daghan kaayo mga kalihukan ng ato ang City Government of Tagbilaran no. Everyday nagyon ay mga kalihukan. In fact, as of last week, gipahigayon sunod-sunod nga mga adlaw ang atong urban planning and development no. Ang workshop diha pod ang atoang PSEA or protection from sexual exploitation and abuse nga mga workshop no. Kami nag-trainers training me unsay mga buhaton kung naay mga inanang reklamo niya ang uban pod nga grupo gi-orient pod kung unsa ni about ang PSEA no so soon puhon nami ipagawas nga mga information educational nga kanang mga posters or any nga promotionals nga pwede mo nga mas makahibalo mo, mapanghingusgan nato no, nga mas ma-aware no, ang kadaghanan kung unsaning about protection from sexual exploitation and abuse. No. So, mo na, kikinhanglan magyuta makahibalo nga nani siya nga mga balaod niya. Thank you kayo sa to ang partner sa city government, ang CRS or Catholic Relief Services, no, nga gipanguluhan ni Ma'am Myla Kiring no nga maogi nagdala dere sa Bohol no nga delegation no nga sila gyud nagtutok ni ana onya for more future project kaning CRS ang ilang isa ni silang advocacy gyud not just kaning protection from sexual exploitation and abuse isa man ni sa ilahang advocacy and another advocacy nila is about climate change so puhon-puhon ato na siyang i-share sa kadaghanan kung unsay mga climate change program sa Tagbilaran City Government nga ato nang gihimo, gi-implementar o gingon man mga future pagyod nga mga buluhaton in relation to climate change. Yeah. At the same time, diha pa'y magipanghimo no makita po nato sa vlog ni Mayor Jane Yap nga ang atuang mga entrepreneur students sa Tagbilaran City College padayon gyud sa ilahang mga madasigon pod no nga pagtuon labi na sa pag kanang pag pangita no og paagi unsay mga bag-o nga mga nindot nga mga recipes no ang

0: pwede nila i-introduce, no, para po ma-emphasize po ang ato ang mga local nga kanang available nato nga mga kanang vegetables dere, mga products nga pwede nila, pwede nato introduce po sa itong mga turista pohon. So, salamat kayo sa at kadasig sa itong mga entrep students sa Tagbilaran City College. No? Nga, hi to our president sa Tagbilaran City College, Dr. Delmar Cagatin. No? Nga, isa ni siya sa abdi kayo nga mga department head po sa City Government of Tagbilaran. And hi, good morning sa DI, no? Sa tanan, labi na ang, yes, katong mga nag-birthdays today daw ko, no? Yes. Asa na to, nawala na. Happy, happy birthday sa mga nag-birthdays today. Nawala na hinoon. Sorry, nawala ang message. Natabunan na po. Anyways, later on, ako to pangitaon. Hi, good morning to Ma'am Doris Kaluyong, Mayong Buntag, no? Unya, Ma'am Betty Humawid, no? Ah, okay. Yan, nang hangyo in town sila nga i-lower na ang fare daw ko, no? Kaya mo, lower naman pohon ang gasoline daw ko, no? Aho. Sige, ato nang ipaabot. Ato nang ipaabot sa tuang konsihal, no? Nga maoy nagkuan sa... Maoy nagdala sa committee ba para sa tuang... transportation, no, si Kagawad EDI Borja. Anyway, so daghan salamat kaayo sa atoang mga madasigon, no, mga dedicated nga konsihales pod nga kanunay gyud ang naghatag sa ilahang kaantigo sa pagpangalagad ingon man nga dedicated pod kaayo nga muhatag sa ilang serbisyo ngadto sa atoang katilingban, labi na sa itong mga constituente sa mga sa Tagbilaran. Anyways, no, hi and good morning. Okay, hi and good morning di ay ni. Yes, nag-message good. Hi and good morning to Mami Soria Romano, no? Yes, daghan salamat kaayo sa imuhang pagpaminaw. And hi, good morning. Happy birthday daw ko, no? Sa amo ang ka-pretty ladies, no? Hi to Tise Cadorna Shen. Yes, happy, happy birthday, Tise. Yes, wishing you all the best and sending you love and hugs, no? Diha sa kami siya. All the way from Bohol to Hawaii. Yes, and yeah. Also, happy birthday to Architect Maria Yolome Raya Cantones. Birthday po niya karon. Happy, happy birthday ni mo, Architect Maria Yolome Raya Cantones. Oh, isa po niya sa very active kayo, no, sa ilahang mga kanang group of architects diri sa Bohol, no? Labi na sa kanang unsay mga kabaghuan, unsay kinahanglan nga kanang palambuon pa, ni panindutun pa niya. Kani siya very active yung kay ni siya niya. Also, happy birthday to Ma'am May Malse Alocacho. Yes, hi Ma'am May, happy happy birthday nimo. Yes. Ma'am May from DBP. Happy happy birthday Ma'am May. So isa po ni siya sa kanang ato ang dedicated pod kay nga public servant, no, diha sa DBP, no. Yes, thank you Ma'am May sa imong kabuutan. Yes. And also, yes, belated happy birthday to Ma'am Josephine Remolador Cabarros, no. Formerly ko ani siya tourism officer, provincial tourism officer, no. So, happy happy birthday nimo Ma'am Jo Cabarros. And also to Kuya Pablo Balo Jr., belated happy birthday yesterday gikan sa iyahang mga anak, no, labi na from Janine. Yes, belated happy birthday to Sir Danny Reyes. Belated happy birthday. Di na ko mo greet aning isa nga nag-birthday pod pag June 19 kunuhay, pero di din niya birthday. Ilad-ilad rani ka Sir Eric Ihok, di niya birthday man di ay. Nakabutag man, nakabutag at June 19, pero di ba day your birthday, ilad-ilad na day ni, yes. Yes, and also to Pianang, no? Happy birthday ni mo, belated happy birthday to Pianang sa mo tong mga nag-birthdays nato. Anya sa katong today itong nag-birthday today to mga pinalanggang senior citizen. Oh, lang na mention, no? But happy birthday to all of you nga nag-birthday today. So ngadto ta sa updates, no? Kay wa pa man nato na contact ang ato ang chief of staff kay basig busy pa karong tungura. Nakalimtan na ko. Basig kasukan ko na. Belated happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, no? Nag-celebrate sa iyong birthday pod 3 days ago. So that was Wednesday? Okay. Oh, that was Wednesday. So happy birthday ni mo, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Ito pa. Nag-enjoy pa. Ito pa sa gawas. Anyway, so na, nag-enjoy kay. They deserve also po, no? Family time, no? So mo na nga. Kanang lisod biya po ning ato ang life, no? Nga puro lang trabaho mo na nga sometimes we need to really disconnect, no? We really need to unwind kay para dili po ito ma-overwhelm, no? Kay kung subsuban na po mo nang mahimo naman na nga dili na ta kanang di na ta mahimong competent na dayon pod sa tong trabaho, so man we need to kuan gid kanang disconnect sometimes, no? It's okay to disconnect, no? Congratulations di ay pod ay, no, sa katong mga winners nato sa tuang sa Ulog Interbarangay Basketball Tournament 2026, no? For seniors division, the champion is from Barangay Ubuhan. Wow! Very competitive gini si Cup Mary Jane Bia, Barangay Ubuhan. So congratulations to Barangay Ubuhan. Second place, Barangay Kugon. Third place, Barangay Buoy. And fourth place, Barangay Tip-Tip. And for the Mythical Five seniors, no? So, unsa kanibut, unsa ibut pasabot ka ning Mythical Five? Mura ni siya mga MVP siguro, no? Mo ni siya? Insakto day ko. So, mga MVP. So, from Barangay Tip-Tip, Mark Floyd Bungahod. Bugahod, yes. And for Barangay Kugon, Jalox Bandiha. Yes, congratulations. From Barangay Kugon also, Joshua Igot. And then from Barangay Ubuhan, Christian Vince Racho. Yes, unya ang final finals gyud nga MVP for seniors is si Normito Trompeta from Barangay Ubuhan. Wow, grabe, no? Murag nang harus-harus gyud ang Barangay Ubuhan. And then also, sa juniors division, ang champion is from Barangay Buol. Wow! Congratulations, Barangay Buol. Unya, second place, Barangay Manga. Third place, Barangay Kugon. And fourth place, Barangay Mansasa. Congratulations sa to ang mga winners ng mga barangay. And then for the Mythical Five sa juniors, from Barangay Mansasa, Gomer Maghuyop Jr. Wow, congratulations. From Barangay Kugon, Lord Melvin Costan. Uy, anak ni siguro ni Ma'am Jingsinog ni Sir Melvin, no? Kay Lord Melvin, Melvin mangyod. So, murag, dili ikalimod. O, anak yun ni Sir Melvin, no? From our CDRMO, no? And also, from Barangay Manga, Raven Charles Silicio. Yes, congratulations. And from Barangay Buol, Marjo Ingito. Yes, congratulations. And yung finals MVP sa juniors, congratulations to Gian Saligumba from Barangay Buol. So, congratulations, no? Mauni siya gingon nga, ang sports gyud sa Yaphalang administration, ilag yung gipadayunan gyud ni og pag-invest, no? Sa sports because they believe gyud ang Yaphala administration, athletes deserves opportunities to grow and excel. Actually, yes. Instead nga, malulong na sila unsay dili maayo nga mga buluhaton, no? Mas maayo pa nga dito na sila malulong sa sports, no? So, mo na nga, diri sa Tagbilaran City, gipakadak-an gyud na ni Mayor Jania pug ni Vice Mayor Adam Hala ang sports. Actually, gikan pa na ni Congressman, former mayor, now Congressman Babayap, iyag yung nagipakadakaan ng sports kay mamaginay para niya nga mao na siya nindot gyud no nga mga activities ato mga kabatanunan labi na mga summer, so usually ipahigayon gyud na siya during summer ang atong mga sports activities sa Tagbilaran City. So mao na nga karon gipadayon gyud na nila ni Mayor Jane Yap no. So daghang salamat kaayo sa tuang mga lideres nga sa kanunay ana naglantaw gyud sa kayuhan sa mga kabatanunan kay mao na invest para sa future sa itong mga kabatanunan kay moro pabud na sila'y musunod no nga mga lideres pohon. Okay. Anyways, moving forward, adunay maayong balita no nasa post ni Mayor Jane Yap. Adunay maayong balita no sa Tagbilaran City kay nag-officially open na and introduces its full electric cars sa atong syudad. Congratulations no to sa Destrong Motors no kang iyahang Uncle Strong, Auntie Mio, Cousin Camille and family for once again bringing another exciting development here in Bohol. So anaana sa Destrong Motors ang mga e-vehicles no, nag-introduce na og e-vehicles bitaw no sa lain mga lugar no, daghan kaayo nga ang ilang gipanggamit na gyud mga e-vehicles na gyud mo na nga kung maglakaw-lakaw ka sa kadalanan dili ka maka dili ka kay makasmell og kanang fumes no kay tungod kay mga e-vehicles naman ang gipanggamit, so mo na nga limpyo ang hangin bisan pag maglakaw ka sa kilid no nga daghang sakyanan pero akay kay masmell nga kanang masinghap nga mga fumes tungod kay e-vehicles nang gipanggamit. So congratulations sa Destrong Motors no. Isa gyud na sa atong mga big companies no diri sa atong syudad sa Tagbilaran nga nagasuporta pod no sa kaayuhan no sa Tagbilaran. Also last week, last Thursday or Friday day no, si Mayor Jane Yap busy kaayo nga nag-attend ng mga nagkadaiyang activity, and one of this activity is dito siya sa PDAW PWD General Assembly 2026. Congratulations to Ma'am Cleofi ug sa iyang team no nga may nagdala sa tong PDAW, very active kaayo ug ang mga nagkadaiyang presidente sa matag barangay no sa ato ang PWD nga sector. Congratulations, very active kay ni nga presidente. I don't know siya na bay ni balik si Ma'am Lorna Caniete. Yes, congratulations no. Isa gini sila sa ato ang CSO sa Tagbilaran nga very active gyud kaayo mo participate gyud kung naay mga workshops, mga orientations, ingon man kung naay mga baghuon nga mga kanang balaod noon diri sa atong syudad sa Tagbilaran, naay gini sila well represented gyud ang atong PWD nga sector. So thank you kayo sa inyo mga kadasig. Also, naitambong po si Mayor Jane sa SK Taluto Youth Connect no ng activity. Isa niya itong Barangay Taluto sa kanang awardee ra bagid ni sa Civil Service og DILG pod no sa ilahang mga kalambuan sa ilang barangay. So kudos to barangay punong barangay no Francis Eugene Zamora no. Sa ilahang mga kadasig, inubanan sa iyang konseho. Niya also, ni-attend po si Mayor Jane Yap sa orientation on protection against sexual exploitation and abuse or PSEA, no? So, kanigid siya sa akong gikaingon na a while ago nga isa gini siya sa gipangusgan po, no? Aron ma-aware, no? Ito ang mga dili siguro na pa lang karon ang level karon is na pa lang within the city government para kami from the city government maupudayoy maka disseminate ani ngadto sa grassroots level no sa tong mga kabarangayan. So this is a very nice nga program nga isa ang atong partner ate ani sa kung gi-mention a while ago ang atong Catholic Relief Services no. Daghang salamat kay kanila especially sa ato ang speaker ani no nga si Miss Rabea mo Mustafa. And also Mayor Jane Yap attended the oath taking of different tourism sector and then a presentation of the city tourism development plan no. So mao ni siya mga bag-ong kalambuan nato sa ato ang tourism diri sa syudad sa Tagbilaran. Unya ni tambong pud si Mayor Jane Yap sa mutya sa Tagbilaran advocacy video judging, no? Kay padayon man sa kong gi-mention a while ago ang atong post sa ulog celebration gi-extend gyud na siya tungod kay mag-celebrate man tapon sa tuang ika-60th nga Charter Day sa Tagbilaran. So, mag-senior na dayang Tagbilaran, no? From the time nga agitawag siya nga city, so mag-senior, senior citizen na po ang Tagbilaran City. Wow! So, dual citizen na po ang Tagbilaran bitaw. Makita nato nga ang Tagbilaran City, modesty aside, maingon gyud ko nga, nagkalami na magyod ang Tagbilaran City, no? Maningon nga nagkatiguang pero nagkalami po, no? Daghanang na-improve, napanindotawag si katawa man, Sir Eric. Nagkalami. Oh, ang Tagbilaran bitaw, nagkatiguang pero nagkalami bitaw. Thanks to our mga leaders, no? Nga ni-devote gyud sa ilahang pagpanindot o pagpalambo sa tong syudad sa Tagbilaran. And then also si Mayor Jane Yap dito ni ni atubang sa courtesy call of Carl Martinez, a champion sa National Bodybuilding Competition. Wow. So murag unsa ka ni daghan ni mga six packs ug ang mga muscles there and everywhere, no? Kita ani sa kanang kuan one pack raman ni ato ang bill. Unya ni attend po si Mayor Jane Yap in Mangga Purok 5 sa one day basketball league, no, championship and awarding ceremony. So maingon siguro nga kanang unsa maning ano mo attend manggihapon si Mayor Jane Yap nga nang bisag mga ginagmay ra kay nga activity, no, like inani mga basketball sa Purok, no, but hey, kaning inani mga ginagmay nga butang, this gives or makes a big impact, no, labi na sa mga kabatan-onan. Kay para kanila it's a great honor na gyud nga naa ang presensya sa inahan sa dakbayan nga naa nagauban, no, kanila sa ilahang mga kadag-anan or sa ilahang mga activities nga gipanghimo, no. So mo na nga kanang what matters to Mayor Jane Yap is ma-feel gyud ang iyang presence ngadto sa grassroots level mo, nang bisag kana galimoingon nga hoy sa manang mo adto gyud sa mga patay, mo adto gyud og mga birthday, mo adto gyud nay fiesta as much as possible si Mayor Jane Yap, bisan pag inana kinsa pa nang mo invite niya, basta na lang siya panahon, walay conflict sa iyang schedule, mo adto gyud na siya, no. So inana kadedikado ang atuang inahan sa tundak bayan og inana pud kadali nga musanong kung unsay na mga requests or mga kanang gusto nga ipaabot kaniya, no. So para kang Mayor Jane Yap sa iyang giingon nga kanang mga reklamo, kanang mga komento, she will always take that constructively, no, para na makadugang, no, sa pag-improve sa pagpanerbisyo sa pangamahanang syudad sa Tagbilaran. And also, yes, so umaabot nga mga semana na ay mga activities po ng atuang City Economic atong Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotions Office, no. Actually, sa niaging semana, rather 2 weeks ago, 3 weeks ago, nagpahigayon na po og kadiwa ng Pangulo, no, nga to ang City Economic Development, Investment and Promotions Office. Unya, for next week pohon, this coming 26, no, naay pagahimuon na po nga mga activity ang ato ang City Economic Development and Investment Promotions Office, pagahimuon ang workshop, no, para sa tuang mga MSMEs na podpohon. Okay. Ato na lang ni sa tuong mga ato ning ipaybalong yes, calling all Tagbilaran-based nga mga MSMEs, no. So, looking to grow your business. So, invite mo to attend a workshop on access to finance training no, para matabangan mo kay ang ato ang speaker ani naman ang from DTI, no, para matabangan mo og aso mo makakuha og pundo or pangkapital ninyo puhon to start your business. So this coming June 26 ni siya, from 8 a.m. to 5 p.m. dito ni siya pagahimuon sa JJ Seafood Village, no. So ang kanisyang program or kanisyang workshop or training to learn about available financing options, kung asa mo makadung para makakuha mo og pangpakapital sa inyong negosyo, and also to understand loan requirements and processes, no. Importante kayo ni kay kanira bang mang loan ta, kinahanglan gyud pod nga makabalutag unsay mga pamaagi, unsay atong buhaton, unya tan-aon po nato og ang atong capacity, no, nga para makabayad ba ta ani nga loan, no, kay og di po ta makabayad, so nara ba po yung mga consequence ani, unya, to get expert insights on business financial readiness. So di man ta nga umusulod tag business magdito-dito lang tag kanang hasmag, no, kinanglan ato yung tun-an kung maayo ba ang ato ang asa nato itukod ang atong negosyo, no, kung ang atong site kung nindot ba, kuan ba siya kanang daghan bang mamalit, no, o unsa pud ang klase nga business ang atong i-open, and then to connect with fellow entrepreneurs, no, kay para maka kuan pud mo makapangutana pud mo unsa ilang mga best practices, no, when it comes to finances nila, no, and then ang pinakanindot na ay free snacks and lunch, no, sa ato mga MSMEs. Actually mga ginagmay ni siya nga kalipay, pero importante kay ni kay ugigutom ta tira ba taganahan maminaw, no, sa workshop. So anyway, na ay kanang link nga gihatag diha, no, at bisitaan lang ninyo ang Facebook page sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotions Office. Unya na ay link, i-click lang na ninyo to register, no. Unya, first come first serve lang ni siya, ha, kung kinsa tong first kanang wa man ka 50, if I'm not mistaken, no, nalipat ko sa number of participants, pero murag na more or less 50 participants ang kinahanglan para ni ining workshop, no, access to financing. So please grab this opportunity kay mao man nino ang giingon ni Mayor Jane Yap nga ang ato ang mga MSMEs diri sa siyudad sa Tagbilaran ato yung tabangan para mas mulambo og mas musustener, no, ang inyong negosyo. Kay the more nga mas mulambo ang inyong negosyo, the more nga makita nato nga nindot gyud ang pagnegosyo diri sa tong siyudad sa Tagbilaran. So daghan salamat kaayo, no, sa tuang head sa tuang Tagbilaran City Economic Development Investment and Promotions Office, Attorney Vincent Louis Rautraot, sa iyang kadasig kanunay, no, sa paghatag sa maong serbisyo ug pagsuporta sa atong mga MSMEs, no. So daghan salamat kaayo. So mga igala, wa na gyud ta igong oras. Hi, good morning diay, no. Yes, Sir Lito. Mhm. Ah, pa-shoutout daw ko no siya, no? Shoutout daw ko no sa Osame City, to Oroqueta City, down to Alegria Lopez, hi na, Miss Samis Occidental, no? Advance Happy Fiesta daw ko no. Wow! Yes, murag taga dito, giday ni Sir Lito, no? Taga Mindanao. Anyway, dekan salamat kay mga higala, no? So, wa na gyud nakaapas ang atuang Chief of Staff. Murag busy gyud kaayo. Anyways, sa sunod na lang po, Sabado na lang, para sa mga updates, no. Kudos dai sa tuang CHRMDO, no, City Human Resource Development Development Management Office nga Management Development Office na bali HRMDO. Yes, headed by our department head Ma'am Cathy Trimochan, assistant department head Dr. Karina May. Uy, no, sa ilang gipahigayon nga bagging, no, dito sa atuang mga kanang Dito sa barangay Talo, to gihapon nagbaging sila sa itong mangroves, no? Para ni sa ito ang climate change nga program sa Tagbilaran City. Niya, sa ilang volunteerism nga, sa may annual volunteerism program sa Tagbilaran City Government. Anyway, yes, it's a minute past 9 o'clock, so nahuman na po dang nga itong oras. Hantod sa sunod Sabado na lang, kini ang inyong ubos nga tigdumala ni mong programa ang Friend You on Air, Dice Arsenal Luspo, in behalf sa itong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. And stay tuned in for Nagkayusan Tagbilaran with City Administrator Alvin Luisa Cosar. Daghang salamat kayo sa inyong pakiguban ka na mo karong buntaga. This has been Dice Arsenal, and as we say in Tagbilaran, a sense of more and happy weekend.
1: Ugin niyong nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
5: Takna, hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, battery and motorbike o na construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lair, Binting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
6: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak Tapang, Tatak Ginebra.
8: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
9: Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
12: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
13: Time Check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
14: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
15: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
16: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
17: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
18: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
19: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
20: Sa duha, tulo, pat lima!
21: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
22: Kasis.
23: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
22: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
23: With regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha tocopherol vitamin E.
24: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
25: Kahit itanong mo sa doktor.
26: Alagang Unilabian.
27: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
29: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
30: Let's go, Lola!
29: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
30: Uy, what ako!
0: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilabian.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.

0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
1: Mayong buntag Bohol, mayong buntag tagbilaran. Welcome na usab sa laing Sabado ng atong pag-asawaan ng atong gikayusahan ug ang umaabot ng mga aktibidades ng atong pag-ahiusahan ng atong pinanggang dakbayan sa tagbilaran, pinaagi ng atong programang Nagkahiusang Tagbilaran. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ng kinaham ng istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Laing adlaw ng Sabado, pitsa 20 ning bulan sa Hunyo. Happy Father's Day in advance sa atoang mga papa, daddy, no, mga tatay diri sa atoang probinsya taman sa maabot ning atong Sibya. Advance Happy Father's Day kay ugmang adlaw mga kaigsunan, mauman ang naandan nga selebrasyon sa Father's Day sa tibuok Pilipinas. Maing buntag ug maing pagpanikay-sikay sa atoang mga higala karon nga naas ilang tagsa-tag sa kapanimalay sa mga drivers ug operators nga nagdrive sa ilang mga tagsa-tag sa kasakyanan nga naka live nakapaminaw na to karon ning atong Sibya sa istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Maing buntag, maayong pagpanikay-sikay ikatulong Sabado sa buwan sa Hunyo, pitsa 20 karong buntaga pod mga kaigsunan, ongoing ang First General Assembly sa Tagbilaran City Science High School. So sa mga ginikanan diha guardians nga wala pa makaadto dito kugikan, mabalik ko right after the program, palihog no, tambong mo kay importante kayo ang diskusyon tungod kay gipadayag karon no sa ato ang school principal si Dr. Palaka ang bagong guidelines sa DepEd niya naghisgot pod sa mga mekanismo sa bullying ug uban pang mga safe spaces nga mga policy ug mekanismo para sa ato ang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Maing buntag, maing pagpanikay-sikay sa ato ang 15 ka mga kapitanes ning 15 ka barangay sa Dakbayan, maayong pag pahiluna no sa inyong mga pagpangandam para sa inyong okasyon ug mga selebrasyon rong adlawa. Congratulations sa mga taga Baiso Main Campus kagahapong adlawa and the other day no, series of activities sa ilahang graduations. Congratulations sa tanang graduates. Good morning ug maayong pagpanikay-sikay usab sa atong pinangga nga kongresista Congressman John Jesnel Babayap. Advance Happy Father's Day kauban si Mayor Jane Yap. Salamat kayo. And speaking of Mayor Jane Yap, mga kaigsunan, karong bag-o lang nakadawat og pasidungog pag-ila no gikan sa Civil Service Commission si Mayor Jane Yap, isip usa sa mga regional qualifier niining Gawad Lingkod Bayani or kaning ilahang programa sa civil service. Mga kaigsunan, diin gi-highlight gyud no nga si Mayor Jane usa sa ato ang mga regional qualifier, usa sa upat ka regional qualifier sa Region 7 sa civil service niining Lingkod Bayani Award, paggawad pag-asa. O niya, dili ni first time na to tungod kay si Congressman Babayap, awardee na ani, si Dr. John Rainier Turalba, awardee ni ini, o si Ma'am Adelfa Salutan po, nahimo ng awardee ni ini. And we are very excited kay this time around, ang atuag yung pinangga nga mayor, no? Ang atuang chief executive maoy na appeal sa maong recognition among others dinhi karon sa ongoing search para sa Lingkod Bayani or Gawad Pag-asa Award of the Civil Service Commission. Unya karon pong simanahan mga kaigsunan, grabe no, daghan kayo tag mga na-affirm or dagantag mga nadawat no nga mga maayong balita sa atong dakbayan ug muni atong hisgutan karon no. Pinaagi sa ato ang CLGOO, ang ato ang head sa DILG for the City of Tagbilaran, nga sa dili madugay atong hinabion si Ms. Juliet Ulalo, si Ma'am Jo Ulalo mga kaigsunan, ang ato ang CLGOO, ang operations officer sa DILG nga naka-assign diri sa dakbayan sa Tagbilaran para hisgutan nato ning bag-ong mga kadaug kadaugan, ginagmay pero nagpadayon nga kadaugan sa City Government of Tagbilaran, lakip niini ang ato ang bagong recognition nga nadawat from DILG sa ato ang 2025 calendar year 2025 nga kuano kaning seal or kaning ato ang good housekeeping financial housekeeping recognition passer tana niya karon pong bag-o duha kadagkong butang ato ang nadawat no nga pasidungog gikan sa DILG ang ato ang calendar year 2026 barangay anti drug abuse council functionality ug ang ato ang functionality sa ato ang barangay peace and order council diin ang 15 ka mga barangays nato nakapasar no og ning kuan gyud nakuha gyud nila ang pagtuman sa ilahang mga katungdanan isip maoy gitahasan in terms sa peace and order at the barangay level o ganing ato ang anti-drug abuse program sa ilahang tagsa-tagsa ka barangay. Congratulations sa 15 nga mga kapitanes na to nga naningkamot gyud no nga mahimong compliant unya dako atong kumpiyansa hopefully ang ato pong syudad sa kinatibuk-an makadawat pod sa maong susamang pasidungog. Unyang taod-taod at kini ug uban pang mga katikaran gikan sa DILG sa buhat ni Ma'am Juliet Ulalo mga kaigsunan ato ning tukion sulod ning usa ka oras nga programang nagkahiusang tagbilaran at ang ini niyo sa dili madugay no atong interviewon si Ma'am Juliet Ulalo para maghatag natog update og dugang pagpasabot niining mga bag-ong recognition og mga palisiya programa sa DILG nga importante kaayo para sa ato ang katawhan ato pong isgutan unyang taod-taod kining importansya sa ato ang road clearing operations no labi na kay karong bag-o under the leadership of Ma'am Juliet dunay road clearing nga gibuhat sa Puok Pantalan unya ato ning ipasabot sa publiko aron mas maawhag pa nato ato ang panaghiusa ug ato apong makabot no kining ato ang pedestrian friendly Tagbilaran City. Good morning, maayong pagpanikay sikay. Ready na ba kaniya Ma'am Juliet? Maayong pagpanikay sikay sa ato ang mga higala nga naminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka barangay, sa ato ang mga kapitanes ni Kapitan Mary Jane Ruiz, ni Kapitan Joseph Sagaral, at ang president no sa Liga ng mga Barangay diha sa San Isidro, si Kapitan Sergio Bangalao diha sa Kabawan. Good morning, Cap. Good morning usab ni Kapitan Jimmy Lantape. Why pabor-pabor ako aning kapitan sa Barangay Tip-Tip no? Murag tip-tip na rabay sunod magpiesta after sa mangga then ang ato ang ubuhan then karon Agosto pohon ato na tas tip-tip mga kaigsunan. Good morning, speaking of mangga nga ato kang Kapitan Nilo Lumantas and the Lumantas family. Good morning diha og maayong pagpanikay-sikay. Good morning usab nga ato ni Kapitan Francis Zamora, Eugene Zamora diha sa barangay Taluto. Good morning, Kapitan Jun Telmo. Niya, speaking of Barangay Buoy, na po diya si Kagawad Antik, si Ricos, may buntag diya Kagawad. May buntag usab ni Kagawad Zandi Zamora, nila Nino Fajardo, ni Coach Bugot, no? Maying buntag diha, maying buntag og maying pagpanikay-sikay sa atong mga higala og mga lideres diha sa Barangay Buoy. Good morning! Ito sa atong kapitan diha sa Poblasyon 1, Ma'am Kapitan Luz Cubing. Karon, I think, on leave pa, no? Munang si Angkay mo ay acting kapitan diha karon sa 1. Good morning, usab! Nga ito ni Kapitan Jun Duroy, no? Maying buntag diha, Cap Jun, sa Poblasyon 2. Maying pagpanikay-sikay diha, Dos Hagoros. Naapo diha si Kagawad Batsoy Alba, no? Ato aning kumpare, kugihan sa mo po ni, maing buntag diha, Councilor, Kapitan, Councilor, Kagawad, no? Batsoy Alba. Nga na, sa ato ang mga higala sa Poblasyon 3, ni Kapitan Bert Trimulador, good morning, Cap, no? Take care. Amping diha kanunay kay Lawas Punan. Ayaw pagluya-luya diha. Maying buntag diha, Kapitan. Maying buntag usab sa imo kapikas ni Mama Riz. Good morning ni Kapitan Aniana, Marlo Aniana diha sa Barangay Dampas, ni Kapitan Arvin Visara sa Barangay Mansasa, Kapitan Joel Ibao sa Barangay Buol. Good morning, Bunal Konsihal. Plong-plong ring ka diha po sa Buol, no? Maying buntag diha. Maying buntag, huwag maayong pagpanikay-sikay diha po nila ni Kagawad Isabel Rinca. Good morning! Maing buntag diha sa ato ang mga higala sa Barangay Dampas, no? Nila ni Juliet Aniana. Maing buntag diha, Ma'am Juliet. Of course, sa Mansasa, ato ang mga kaigsunan diha nga di pod masipiat sa ato ang mga programa, no? Naagyod, magsunod na to. Sila Mario Reyes, sila si naa diha si Ma'am Niria Nubong, no? Maing buntag diha, Ma'am, si Sir Sarabia pod na ano yan, si Sir Balani na pod dili pod masipyat niya to aning mga higala mga kaigso na ni Nung Boy Navia sa Everjan Tailoring diya sa Poblasyon 2 og ni Ati Inday og ni Alexander Senior diya sa Poblasyon 2. Maing buntag, maing pagpanikay sikay. Good morning, maayong mayong adlawng Sabado, no? Nindot ang adlaw na taro, dili kay tantong sakit ang init, mga kaigsunan. Pero amping ang tanan, no? Kaya di na to matag na ang panahon. Mukalitrag uwan, o niya, muinit po. Maing buntag, maing pagpanikay-sikay sa itong mga higalang, ang mga barangay Kagawad, ya? Ni Kagawad Inday Gizalan sa barangay Mangga. Di po ni masipyat si Kagawad Inday, no? Mga Kagawad Marlo, maing buntag, ya? Maing pagpanikay-sikay ni Kagawad Ani Klimako. Good morning, Ati Ani, ni Ping, ni Marife Dahab. Maing buntag usab diha. Good morning ni Kagawad Nelson Tayag diha sa Taluto. Of course si Sir June Balani ug si Sir Tony Sarabia diha sa Mansasa. Nakakauban ako diri studio si Kagawad Jerry Cahis. No, maing buntag diha Kagawad Brian Aparicio. Maing buntag usab kang Kagawad Hazel, no, Villalimpia Luway, ato ning igala kauban ato ni PTA sa Science High ni Kagawad Dania Biliana ug ni Ma'am Tonet. Good morning, no. Mura maga giming out ani ato ang mga greetings ato ang mga higala kay matagkaroon og unya mo update ra bagyod, no, mohatag ra bagyod dayon og unsay mga balita, unsay mga katikaran, unsay mga gireklamo sa ato ang katawhan diha sa ato ang mga tagsatag sa kabarangay. Good morning, maayong pagpanikay sikay usab ni Ma'am Betty Matiga Humawid, no, magsunod gyud Ma'am Betty sa programa sa Dakbayan. Salamat kayo Ma'am Betty, listening from Poblacion 3. Napod si Sir Ruben Varquez. Good morning Sir Alvin, gikan diri sa Kawayanan, Tubigon, Bohol. Kalayo, no? Distrito 1. Karon pa ko kita nimo live, ako ni i-follow sir. Salamat Sir Robin, no? Si Sir Robin Varquez ato aning mga kauban, kauban sa buhat para sa pag-asenso sa Distrito 1. Good morning Sir Robin, si Ma'am Doris Kaloyong diha sa Corilla, di po ni masipyat, maayong pagpaminaw diha Ma'am Doris, si Sir Francisco Kamoling Igagamaw, naapod uban diha, kauban, no? Si Ma'am Corazon Igagamaw, maayong buntag diha Ma'am Cor sa inyong Igagamaw family. Good morning Sir Alvin, ug sa tanang tigpaminaw, no? Nila ni Sir Francisco Kumaling Igagamaw, no? Naapod, naminaw na to atong idolo, no? Idol na to ni sa konseho, mga kaigsunan, idol na to sa buhat, ang forever young, no? ADI Councilor ADI Borja. Good morning. Maing buntag diha Sir Ide. Maing good morning ko, no, to our multi-awarded Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Hala. Bago lang ka birthday day si Vice Mayor Adam Hala and Congressman Baba Yap. And to you idol, maing buntag diha, more power. Maing buntag usab ni Ma'am Jo, na nagasunod na nato si Ma'am Jo, no? Para gatang na ning barangay ni mo Ma'am Jo, kay ning saka naman ni ato ang listeners o ato ang mga nagsunod sa DYRD Facebook Live. Napod maing buntag diya si Sir Mardonio Rojas, ang ato ang higala si Ma'am Tessie, tour guide ni ato ang tour guide Ma'am Tessie. Good morning diha og maing pagpanikay sikay ni Nanay Avi og ni Tatay Mario, ni Eliot Lirin diya sa Tubigon, no? Tamas maabot sa ato ang Sibya mga kaigsunan ang kinaham nga istasyon DYRD og sa tong hookup station DYTR. Maing buntag diha og maing pagpanikay sikay sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kang Dr. Velma Lim diha sa Piña Flor. Maing buntag diha, Doc. Wa na ko kadungog si mong tingog, Doc. Kani si Doc Velma kay mutawag ba niya og na ay reklamo, na ay iyahang itanaw nga dapat buhaton sa Dakbayan nga atong nakaligtaan mo nang malipay ta ug naay mga feedback ni ini kagani sa wala pa ta mag on air kagali diha tay caller pod, no, caller nato from Luon, diha po iyahang gihangyo para sa ato ang mga operator sa Mangga Jeepneys nga unta dili na palakon og layo ang ato ang mga pasahero labi na nang manaogikan sa mga buses aron dili na pod peligro kay lagi kanang dalan sa intersection sa Mangga Market karon mga kaigsunan, fully operational naman pod ang aton traffic light din, ha, unya peligro gyud, no, ang sidewalk diha dapat pa na mo i-clear. Apil na sa atong hisgutan unya ni Ma'am Jo. Good morning, maing buntag ug maayong pagpanikay sikay diha ni Sir June Reason, ni Sir RJ Melissimo ug ni Father Moy Romerde. Maing buntag diha Padre Moy, asang fiesta ron ni Cap Alberto Tagaamo diha sa Tagumaas Antiquera, si William C. Good morning sir. Atong higala kauban sa buhat si bilyonaryong pobre, sinong tote ating ni Kagawad Reds Balani diya sa Lourdes Cortez. Kugihan siya mo ni, no? Asenso pa more, Distrito 1. Ano, si Patrick Reformina diya sa Tangnan, si Ma'am Maris, good morning usab. Sa ato nagikingon kaganiya mga kaigsunan, ang atuang dakbayan sa Tagbilaran for the past week. Daghan kayog mga maayong balita nga nadawat, no? Una na niini, kining recognition from the Civil Service Commission Region 7 diin giila ang upat ka mga regional qualifiers for the 2026 Gawad Pag-asa, no? Kaning ato ang Gawad Pag-asa para sa Gawad Lingkod Bayani, na nga dunay puso, dangal at galing para sa bayan. Upat ni sila nga ning qualify. Appeal si Mayor Jane Yap niini, ang usa pod niini usa ka babae gikan sa Baiso. Unya dunay duha ka mga DepEd, no, nga mga employees gikan sa Karkar ug sa Mandawi nga appeal sa upat nga mga regional qualifiers. Right after this these four qualifiers, screen ni sila for a national, no? Ibay ni sila for the national Gawad Pag-asa. And yeah, sa national, all regions will compete. And yeah, dito, ipahiluna na nila o kinsa ang mamahimong Pag-asa awardee. Sa regional level, mga kaigsunan, appeal sa national, girecognize na si Congressman Babayap during his term as mayor, si Dr. John Rainier Turalba, ang atuang head sa CGSO, kung ihanjamo ni, musugot ni Guay Tulganay, og trabaho na malanggali ang hisgutan. Kanya, naapod si Ma'am Adelfa Salutan, mga kaigsunan. Ang upat di ay nga qualifier ani sa regional level, naglakip na ni Dr. Rezil P. Jose, Professor 6 sa Bohol Island State University. Kanya, naapod si Sir Hannibal A. Macalit, ALS Mobile Teacher 3 sa Department of Education, SDO Karkar. Kanya, naapod si Mr. Rodolfo E. Loares, usa ka Master Teacher 2 sa Department of Education, SDO Mandawi City. Kini ang usa sa dakong balita nga atong nadawat rung buwana mga kaigsunan. Kanya, ang ubang dagkong balita nagikan sa DILG. One is ang ato ang pagka pasado sa City Government of Tagbilaran for the year 2025, good financial housekeeping, no? Passer ta. Unya, second ani is ang atoang bagong gihimo sa DILG assessment for the year 2026 sa functionality sa Barangay Anti-Drug Abuse Council diin 15 ka barangay gyud, no? Wa gyoy usa nga natagak ani nakapasar sa ilang functionality sa BADAC. Anya, laing pasidungog kining Barangay Peace and Order Council functionality nga pasado pod ang 15 ka mga barangay. Kini ug uban pang hisgutanan nga adunay kalambigitan ang DILG atong ipadangat ninyo karon. Kauban nato ang ato ang City Government Operations Officer mga kaigsunan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran from the Department of the Interior and Local Government na sa Pikas Linya, si Ma'am Juliet Ulalo. Ma'am Jo, good morning and salamat for taking our call o welcome sa nagkaiusang Tagbilaran.
2: Yes sir, good morning. Tingting kami na.
1: Yeah, murag choppy pa Ma'am Jo.
2: Hello.
1: Yes. Kana daw Ma'am Jo.
2: Klaro na?
1: Kana, kinaklarohan. Imong pagtimbaya sa itong mga suking tigbaminaw ng programa ang nagkaiusang Tagbilaran, Ma'am Jo.
2: Yes, sir. Una-una akong panimbaya. Matutag. Yes, sir. Sa upang tanang mga tigbaminaw ng programa. Matag.
1: Ma'am Jo, nag-headset ba ka?
2: Wala, sir.
1: Wala. Okay, go ahead. Putol-putol.
2: Hala, di kini sir, di gyud
1: pa tag-tag. Ah, magita ay saglaing signal Ma'am Jo, no? Kay putol-putol. Sorry gyud kay sa disturbo Ma'am Jo, pero thank you for taking our call. Kay kay bawo mi nga bisan pag adlaw sa Sabado ug Domingo magmonitor gyud kas ka barangayan. Again, si Ma'am Juliet Ulalo mga kaigsunan, maoy ato ang CLGOO, maoy direktor sa DILG dinis ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Unya, basically ang ilang buhatan mo ni naghatag og technical support sa local government in terms sa ato ang pagdumala sa ato ang mga governance work, no? Lakip nini ang financial management, ang ato ang fiscal management og kaning ato ang governance system diri sa dakbayan nga diin matagaron og unya ang ilang buhatan maghatag og advisory, maghatag og giya og technical support or technical assistance dili lang sa ato ang LGU lakip na ato ang mga kabarangayan. Okay, I think nabalik na si Ma'am Jo. Ma'am Jo, good morning.
2: Klaro na ba ko, sir? Okay na ba ang signal?
1: Klaro pero maputol, matuk-an man siya, Ma'am Jo. Tawagan ka na magbalik, Ma'am Jo, ha? Habang kang i-dial o balik kay murag matuk-an ang kalit imawa, maputol o kalit imuhang tingog. Again, ang DILG as our technical support mga kaigsunan, dili lang ni sila, wala lang ni sila naghatag og giya, kundi nag-assess pud ni sila sa ato ang compliance. Lakip niini kani ato ang gitawag og full disclosure policy diin ang ato ang mga panudlanan, no? Isgutanan sa panudlanan, ilag yun ang gitagaan og dakong pagtagad aron ang publiko masayod and in the spirit of transparency and accountability, making sure, no, nga every peso is spent where it truly matters, mga kaigsunan. May buntag diha ni Sir Willie Barcelona. Good morning, sir. May buntag diha ni Kagawad Inday Gisalan. Of course, si Father Moy. Nadi pud masipiyat ni Father Moy, no? Bali nilang tagbilaran, dre. Ari nilang kapuyo nire aron mag-uban ta sa radio. Na, atong ibalik sa linya na si Ma'am Juliet Olalo, ang ato ang CLGOO sa tagbilaran. Ma'am Juliet, good morning and welcome once again.
3: Hello sir, good morning. Klaro na ba?
1: Kana, okay na kayo na. Di na murag wa na matuk-an. Ma'am Juliet, kay bawo mi nga karong si Manahan, no? Sayod mi nga mas una kang nahibaw niini nga dunay daghang recognition nga nadawat ang dakbayan sa tagbilaran nunot ni ining hisgutanan sa good financial housekeeping, Barangay Peace and Order Council and Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ma'am Jo, unsa ni nga mga recognitions or kaning mga napasaran sa LGU Tagbilaran nunot ning mga assessment ng inyong gibuhat sa DILG?
3: Yes sir, sakto na sir, maguhay lang ni pagawas ang ato ang buhatan sa DILG. Pag-congratulate sa mga LGUs, particularly ang Tagbilaran City, din ni pasar po ang mga kabarangayan in terms sa pag-assessment sa ato ang limo kabahin sa Barangay Peace and Order Committee o ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Diin, appeal kini siya sa atong mandato sa DILG atong i-promote ang peace and order sa kabarangayan isip usap sa mga basic services nga dapat matagamtamat sa barangayan, Sir Alvin.
1: Yes, no?
3: Yeah, 15 out of 15 barangays. Congratulations sa ato ang mga frontliners, pinanguluhan sa ato ang punong mga barangay sa intik na barangay sa Tagbilaran sa pag-alayon, no? Sila nakakontribute sa pag-intinar sa atong kausay kalinaw, sa ato ang kampanya sa illegal na drugas. Sanglit sila man ato mga frontliners, sir.
1: Yes, good to hear that, no? Naapod na minaw dahil nato si Kapitan Deo Dalida all the way from Texas, no? Na nag-monitor na to, Ma'am Jo. Imo man po ning kaubas DILG before niya nakauban na to sa barangay. Nindot ning kaning tingali ato ipasabot ni sa atong listeners, no? Unsa ka mahinungdanon ning papel sa barangay gyud, Ma'am Jo, ning ato ang hisgutanan sa peace and order unya karon nalipay ta kay ang ato ang 15 ka barangay matud pa nimo ning qualify gyud or nakapasar sa inyong mga assessment. Unsay mga aspeto nga inyong gitan-aw ani, Ma'am Jo, at the barangay level sa hisgutanan sa peace and order?
3: Okay, for sa barangay peace and order,

0: ato ang mga miyembro ani sir na apoy naka-undergo po sila ng iyang capacity building kung ipaligon ang ilahang kapasidad isip mga frontliners aning sa pag perform nila as peacekeepers ang paghimo o paggama o mga kadayang plano o of course ma-implementar po na sa tibok to. By the way, ang atong gihimong assessment is ang accomplishment sa 2025 diin karong tuiga gihimo ang paghimo pag-evaluate unya ang ilaha pong mga initiative mga good practices isao nila nga ang ilahang maayong plano sa pagkahusay kahusay kalinaw ma-translate na into action magamaan og mga legislative measure para ma-enforce like ordinansa nga patuman pod sir sa barangayan. So ako na tong kalipay ang sa DILG nga ang barangay sa Paglilarat tanong siya sa pagpatuman sa atong kahusay sa linaw. Pumauna siya ang sa atong barangay Peace and Order County. And then for sa barangay Peace and Order Council, ato pong gitanaw nga kinisya is ang kabarangayan ni himo o malungtaron na sustainable na mga efforts. Ibao na magyuta nga unsa kalisod ang pag kumbat ang illegal drugs, sir, no? Na
1: yes.
0: Kalihukan sa mga buwan. Although, lisod siya, pero ang mga barangay officials, wala din mo undang sa ilang pagpaningkamot. Ang ilang mga miyembro sa BADAC, mahasa, matrain siya, and sama sa Peace and Order Council, naapod siya mga plano o gina-implementar so sa miaging tuig.
1: Hmm.
0: So more or less, muna siya itong ibasihan sa Department of the Eastern Local Government sa pagpahigayon sa maong pag-evaluate sa INSI ka barangay and all other deals sa Pilipinas nung hihimo man yun na ang pagsusi, pag-evaluate sa maong mga nagkaiyang barangay barangay based institutions.
1: Yes, no, niya sayod ta, nga dili lang ni kining duha ka konseho, kay naan pa may lain, ma'am, no? Apil ang mga child-friendly policies at o mga kabarangayan o guban pang mga konseho nga dapat, no, mag-monitor or mamahimong compliant according, no, sa ilahang mga responsibilidad. Maing buntag diha ni Manong Pawikan, ni Sir John Mendy, naminaw na to, Ma'am Juliet. Congratulations daw. Congrats, Taguilaran City. Congrats, Taguilaran City, headed by Mayor Jane and all punong barangays.
0: Sa ubang mga barangay sa Tibok Bohol.
1: Yes, na, naminaw yun siya. Iya pong gipadayag, iyahang pang-congratulate, no, kang Mayor Jane Yap o tanang punong barangays of the city. Congrats po, kuno, CLGOO Juliet Ulalo. Wow, eh, salamat gikan sa imuhang bossing niya na sa ato ang DYRD na minaw.
0: Yes,
1: si Sir Lito Maghinay, good morning Sir Alvin. Akong pagtimbaya ni Mayor Jane, ni Congressman Babay Yap, o another awards na po. We are proud of you. Maayo ang ping Mayor Jane. Napod si Kagawa Junri Riquelmin Ayeng, naminaw na to, Ma'am Jo, no? Nag-monitor yun ni mo, Ma'am Jo. Good morning, Barangay Dao og sa Tibuok, Tagbilaran. Si Kagawad Inday Gisalan po, bantog ra kay ning saka ako ang viewers ron. Magdaghan kag fans club, Ma'am Jo, no? So ato nang gikayon kaganiha mga kaigsunan, dili lang ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, ang CPOC or Barangay Peace and Order Council ang gimonitor sa DILG, gali ang kinatibukan nga operations gitan-aw gyud ni aron makahatag sila og giya sa ato ang mga barangay officials. Ma'am Jo, in your mga imong assessment sa ato ang mga barangays, naaman tayo gitawag og barangay SGLG ba to, no? Kumusta o kung sa mga initial nga assessment ni mo, Ma'am Jo?
0: Pagkakaroon, sir, wala kay official na itong readout guidelines sa latest, no, update atong kanwahog. Mahog man siya nga term-based ang SGLG. But then, atong gipanikamutan nga sustain, atong gitanaw mga nag-guideline indicators na bisan pa man o wala pa ang official yun na guidelines ana, hinahinay na nato o pahiluna para kay gayon nga mugawas ang maong guidelines, dili na po ta atrasaw nga sa ito ang mga performance, no? So, muna itong kita rin gamutan po with, of course, tinaluhan sa itong PD dyan, na mo ay nag-auhag yun nga ang mga LGU sa Bohol, punta mo, level up mo kasi ano dati sa turn.
1: Yes, salamat anang puntuha. Sa pikas bahin, Ma'am Jo, no? After sa mga barangays, sayod ta.

0: nga ang tagbilaran pod karong bag-o no gi nakapasar sa gihimo nga good financial housekeeping assessment sa DILG. Ma'am Jo, kining maong pagpasar sa City of Tagbilaran ning inyong audit sa good financial housekeeping, unsa may mga indikasyon ani or unsa may mga indicator nga gitan-aw ani Ma'am Jo nga inyong napapasar or nasilyuhan ang City Government of Tagbilaran as one of the 2025 good financial housekeeping passers, Ma'am Jo?
1: Okay, Sir Evin, doon na siya'y kalimbigitan eh sa atong himo nga pag-promote sa transparency sa atong pagdumala sa ato ang finances sa LGU. So, di lang ang Tagbilaran City, no? Apipod ang barangay ato nang di-monitor at ang sanggo niya sa bataan nila. So, the latest one is akadong nahimo nga resulta diin ang Tagbilaran usa sa mga qualifier or ipasar din siya, no? So na-sustain na to, na-maintain na to, good practice na to sa Tagbilaran, ang paghimo o pag-post sa ato ang mga finances, records, makita na, nga, no, sa inigsulod pa lang ito sa Tagbilaran City, nga City Hall, na-upload tayo di-post ato sa market, plan na sir, ito sa IDP and din sa Pugon Public Market, na asya makita. So, ana na to makita nga ang mga nagkadayang financial documents, dayag siya, makita sa publiko, ma-scrutinize na ila o unsay gidulnan sa ato ang mga panudlanan sa ato ang syudad sa Tagbilaran. So, muna siya ang atong pag-recognize sa ato ang and napod siya sa online, sir. Makita po na ito na ito na kay naka-kwanto na sa website sa DILG ang pag-upload sa mga documents na ato ang gitan-aw. So, na quarterly, na monthly, na ako'y annual, sir, ng mga documents. So, nahog siya 14 na sa documents na ato ang gi-monitor po. O, pasalamat kay ta sa Tagbilaran City nga very compliant ang natita, sir.
0: Yes, so, that's good.
1: Pasabot nga wala tay itago nga mga transaksyonis din, ha? Kasi makita mo yun siya, no? Kung unsay gidungan sa ato ang mga kwarta sa ato ang
0: buhis
1: sa
0: katawhan.
1: So, mauna siya, Sir Alvin?
0: Yes, nindot na yung mga kaigsunan, no? Ato ning masabtan tungod kay daghang mga tao, wala kayo ma-aware po daning kitawag ng full disclosure policy as one of the component nining good financial housekeeping, no? Diin ang mga local government, gina-require yun na sa DILG nga publicly ilahad, i-publish, ipakita ang budget, annual budget, utilization, o unsa pa'y mga gipanggamitan sa panudlanan. O niya, pinaagi ng assessment sa DILG, regular yun eh, no? Nga ginabuhat mga kaigsunan diin ang ato ang local government, gimonitor yun sa DILG if indeed atong gi-comply or atong gibuhat ka ng usa sa mga component ng good financial housekeeping, kanang simple nga pagmuntar, pagbutang sa mga impormasyon nga dunay kalambigitan sa ato ang panudlanan diha sa mga three conspicuous places pabagihapon, Ma'am Jo, lakip na ang ato ang online platforms.
1: Yes, sir.
0: Ana, no? Nimdot kayo ni mga kaigsunan, laing pasidungog nga ato ang nadawat nga kita nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping based on the assessment of the DILG. Again, doon na nida kong kalambigitan sa accountability, transparency, no? And participation sa ato ang katawhan diha sa ato ang panggobyerno. Sagi kayo na ni Ma'am Jo ganiya, kung mahimo tang passer ni ining DILG's Good Financial Housekeeping, it only means nga sihag, no? Transparent ang ato ang pagdumala sa panudlanan sa dakbayan. Okay. Sa pikasbahin, mga kaisunan, usa sa dakong gihatag nga taha sa DILG na to, kaning atong gitawag road clearing operations. Gimanduan ang mga LGUs nga ipaniguro nga mamahimong pedestrian friendly ato ang mga kadalanan diin atong mga sidewalks mamahimong available sa publiko sa mga nanggilakaw, no? Ang konsepto sa walkability dugay na ning gisugdan nato sa DILG, pero karong bag-o doon na tayo operations nga gibuhat diha sa Puok Pantalan nga gipanguluhan mismo sa DILG ni Ma'am Jo kauban ang City Government. Ma'am Jo, kumusta og unsay status ani karon, Ma'am Jo? Unya atong hisgutan kining mandato sa tanang local government para sa road clearing.
1: Okay. So, kabahin sa road clearing, sir, at itong ditanaw nga ang ato ang mga kalsada, walay obstruction, no? Ato mga yung lapas o wag mo comply sa itong setback requirement, ipanita mo na ito nga masunod para ang mga lumalabay, safety to sila nga makaagi dito sa ito, ang dili nang dito sa pasada na gimuagi. Umanay usap sa tunitan ang protect public safety, sir. So, appeal niya po ni sa ito ang mandato sa DLG Gitanaw. Muna ang mga kabarangayan o ang syudos sa Gilato Gitanaw nga punta, masustain na ito ang pag parodier, ito tawagan na, sabi sa anang mapahigayo na ito ang pag hatag o igong luna o maagian sa mga tao sa safety. Dili lang sila mismo sa kasada, gid mo agi, sir. So, muna itong pasalamat na ito sa imuha pong invitasyon no, ha. Na-appeal ta sa inyong team sa pag-himo sa third hearing niya itong sa itong adlaw sa last week. So, kauban full force dyan na engineering, BNT, DST, treasurer, and other officers niya ma-involved na no, tungitan ang nisubay ka dito sa Pantalan. Ang pagpahigayon, tatawin nga, ang katong mga nilapas dyan ng mga nanindahay, anong kilid dyan sa Pantalan ato di panitamutan masetback, and di-check ko na ito, labi na itong sa kana Bridge 1 and Bridge 2, gitawag na nila dito no nga, ang mga connection sa ilang i-appeal po ito sa Bureau of Fire o sa Tagbuhol Light o sa pato?
0: Yes.
1: Bohol Water? Pato sa yes. Enakuyob na ito, sir, no?
0: Mm.
1: Enakuyob. So, daghan siyang aspeto atong gitanaw. Road clearing ato ang usa sa atong pinakadako, but mura siya usak ka lakaw, pero daghan ang naigo ng tuyo na ito, kaya gitanaw magyod na ito ang kasiguruan sa ato ang community.
0: Yes, that's good, no? Good to note that kay ang maong mandato kaning ato ang mga kuan mo good, no? Pipila sa ato mga kaigsoonan dinhi magpasayon-sayon ra po dug barangay ray madlong, pero gipakita gyud ta, no, sa ato ang authority nga dapat ang sidewalk i-clear gyud na for pedestrian. Nya nindot to Ma'am Jo, no, nga ikaw mismo nag-explain nila gali matod ba nila ning commitment sa sila, no, nga mo setback sila og 1.5 to give way niining maong pedestrian. Kay dako kay tulubagon ang LGU og barangay ani Ma'am Jo, no, dili ni mapatuman.
1: Yes, sir, kay mo po ni pulitan naaw kay labi na ang syudad nga daghan kay sakyanan punya going to pier bitaw lisod na kay magsunod na mga sakyanan pag lisod ba kayo asa dapita mo lugar na ang mga lumalabay. O itong salamat kayo sa team na nihimo sa maong kalihukan.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Jo. Doon na pa ba kay mga okay announcement diha, pahinumdom sa ato ang mga functionary sa kabarangayan, labi na sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Okay. Ako lang dakong pasalamat to, sir. Unang-una sa ato ang Mayor Jane Yap, na maoy dako kayo support, ilabi na sa pagpatuman sa atong peace and order. Dako kayo factor po nino ang support sa LGU na ang kabarangayan mahatagan po og support ang hindi tita. In fact, ang ato yung mga council extended yun na siya na membership sa ito ang punong barangay. Just so nga, ang ato ang mga kalihukan sa city is mo align yun po na ito sa kabarangayan mapadagayday o unsay plano labi na sa kita order o sa ato ang pampanikamot aning kampanya sa illegal na droga. So, again, atong sustain hasta ato ang road clearing program. Kaya salamat sa tisip sa gilaran sa mga nagkaroon support, no? Ang gihatag sa mga programa ang gilisad o gipangulohan sa DILG. And ato pong sustain itong atong good financial housekeeping, including sa barangay level and the SK.
0: Okay.
1: So, salamat, sir.
0: Huwag may buntag.
1: Pag-mind.
0: Salamat, Ma'am Jo. There you go. Ito si LGOO sa DILG. Nindakbayan sa Tagbilaran, mga kaigsunan. Si Miss Juliet Jo Olalo. Good morning, ma'am. Thank you kayo sa imuang pagtatubag sa imuang tawag. Enjoy your weekend.
1: Good morning.
0: Yes, matod pa ni John Ray Riquilmen Ayeng Dine sa DYRD Facebook Live. Sir Alvin, gusto ko ako ipaabot ni Mayor Jane o Congressman Babayap ang akong kinasingkasing nga pasalamat nila sa ilang gihatag nga dako kaayong tabang aron makagawas ang patayng lawas sa akong igagaw sa ospital, no? Salamat, salamat sa feedback kagawad John Ray Ayeng, no? Kay bawo ko nga daghan pong mga kaso ni ini nga gitagaan pod sila og higayunan nga makatabang no ang ato ang kongresista o ang ato ang mayor. Gikan ni Ma'am Nemia Morales Gaganti Kabuga, congrats City Government, City of Tagbilaran, 2025 Good Financial Housekeeping Passer. Gikan ni Sir Dodong Marcera, akong buntag sa tanan, ayong buntag sa tanan sa Kandaigan, Loon, more power DYRD. Salamat na pod si Rosita Gabunia. Good morning Sir Alvin. Happy Father's Day sa tanang mga papa. Happy Father's Day po din mo diha pre. No. Oh, God bless everyone. So D1, God bless all, no? Yeah, matod pa ni Ma'am Nimia, good AM Sir Alvin, congrats kang Mayor Jane, Gawad Lingkod Bayani, 2026 Regional Qualifier. Well-deserved, inahan sa kanunaing panabang. Salamat for listening, no? Salamat sa inyo ang pagsunod ng atong programa. So, gipasabot na ni Ma'am Juliet Olalo Kaganiya, ang kaimportante ni ining bagong pasidungog or ating pagkapasar na to sa 2025 Good Financial Housekeeping from the ILG o ang ato ang mga 15 ka barangay nga nahimong pasado no ning qualify or ni pasar sa ato ang assessment sa nga gibuhat sa DILG in relation to a barangay anti-drug abuse o kaning ato ang peace and order situations sa 15 ka mga kabarangayan. Sa 15 ka mga kapitanes ning barangay, once again congratulations and we're very happy to note no nga kugi jamo mo nga mamahimong compliant gyud ang ato ang mga konseho sa mga kabarangayan. May buntag diha ni Ma'am Marisa Varquez Cartoneros, regards ni Ma'am Juliet. Kauban ni SDILG sila sa una, no? So nalipay ta mga kaigsunan, nunot ni ining maong updates nga gihatag ni Ma'am Juliet. Again, good morning diha ni Kapitan Deo Dalida all the way from Texas, New Jersey. Naminaw po na to, no? Si Konsehal Kapitan Deo Dalida. Maing buntag ug maing pagpanikay-sikay, maayong balita, no? Nga karong adlawa mga kaigsunan, ongoing ang atuang Tagbilaran City Charter Day nga kuan mga kaigsunan, kaning gitawag na to og jobs fair nga karon ongoing diha sa atong City Hall grounds diin naay local and overseas job fair mga kaigsunan karong adlaw tibok adlaw ni hantod uni ang hapon gisugda ni kaganiyang buntag alas 8 sa buntag danay daghang galinya uni official kining gidumala sa atoang head sa PESO si Sir Mark Burha og sa iyahang team. Salamat kay sa inyong team, no? Again, local and overseas jobs fair ni siya din adunay target skills and competencies nga gipangita gyud, no? Kanang hotel and restaurant management, naa sa construction, engineering, manufacturing, sales and merchandising, medical, nursing and caregiving nga mga skills, no? General administrative, banking and finance, IT and computer related nga mga skills mga kaigsunan og business processing outsourcing kaning para sa call centers, no? Para sa mga voice over diha mahimong voice assistant mga kaigsunan. Kitong atong mga kaigsunang tagbilaranons mga bulanons nga nangita pa og trabaho na ongoing karon ang trabaho negosyo kabuhayan program sa ato ang PESO Tagbilaran, the City Government of Tagbilaran in partnership with DOLE, no? This is part of our 60th Tagbilaran City Charter Day celebration anniversary. Labi na kay kini moabot na ta ang atong Charter Day sa umaabot July 1 mga kaigsunan. So palihog sa mga interesado naa karon, no? Tan-aw kamo sa mga Facebook account sa City Government of Tagbilaran. Dunay gi-post din ha nga QR code nga pwede ninyo i-scan, pwede ato mo mo-register, nga ato pud mo maka-search, no, sa mga oportunidad nga pwede ninyong katrabahuan. Again, libre ni nga atong gihatag sa ato ang mga pamilyang tagbilaranon, lakip na ang tanang bulanon nga interesado nga nangita og trabaho kaning ato ang Career Expo 2026, a local and overseas job fair mga kaigsunan. So pangita ta, no, tan-aw ta dito og oportunidad sa mga wala pay trabaho niya, no? Kani usa ka importanteng lakang para sa ato ang kuano mga panginabuhi, oportunidad nga atong gihatag sa atong mga tagbilaranons, mga bulanons nga nangita og mga trabaho. Salamat kayo sa ato ang mga katrabaho ni ini, I mean atong mga organizers, naglakip na ang buhatan ni Mayor Jane Yap, pinaagi sa ato ang Tagbilaran City Public Employment Service Office, ang ato ang peso ang ipunuhan ni Sir Mark Borja. Good morning dia Sir Mark. In cooperation with the Department of the Labor and Employment or DOLE, naapod ang Department of Migrant Workers kay lagi lokal o kuan man ni no lokal o kaning overseas jobs maning ato ang available ani karon, naapod partner nato ang Department of Trade and Industry, the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA, ang OWA partner nato Overseas Workers Welfare Administration, and of course ang ato ang mga peso managers gikan sa nagkadaiyang lungsod ning Bohol, ning probinsya sa Bohol no, Peso Managers Association of the Philippines Incorporated or PESOMAP Bohol chapter nga ming alalay pod nato sa mga gikinahanglan or sa oportunidad nga atong gi-offer nunot ni ining ato ang local and overseas job fair. Again, ongoing ni siya diha sa City Hall Atrium. Palihog adto kamo, no? Pagdala mo requirements, simple ra, mga unom ka requirements na ni. The usual requirements sa gustong mo apas, no? Na kinahanglan mo comprehensive resume or biodata. Basic na siya, kopya sa inyong diploma or transcript of records. Nga ikatulo, employment and training certificates kung doon naman ugaling. Advantage kayo ninyo kung TESDA accredited ng inyong skills nga na-acquire, no? Nga ikaupat, NBI clearance. Then ikalima, 2x2 ID pictures. Nga og pass og ang overseas ang inyohang trabaho nga gustong applyan, palihog secure og kopya, dad-an ninyo og kopya pod sa inyohang mga passport mga kaigsoonan. Importante lang sa di pa mo muadto, mag-secure una mo og registration cards. Unsaon pag secure og registration cards, adto mo sa pre-registration platform online, no? Seekers job applications are encouraged to pre-register online. Or diretso na lang pud mo adto sa labi na rong mag-apas pa karong pang-adlawa, adto mo sa Tagbilaran City Peso Office nga naa karon diha sa City Hall. Busy kayo ato ang City Hall Atrium mga kaigsoonan, nunot ning atong gibuhat nga local and overseas job fair. Kini gipanguluhan o giorganisa sa City Government of Tagbilaran as part of our 60th Tagbilaran City Charter Day Celebration Anniversary nga ato ang gischedule karong July 1 mga kaigsoonan. Ikasaysinta na nato rong tuig sa July 1. Buot pasabot senior citizen na ang ato ang dakbayan sa Tagbilaran nga nagpadayon gihapon sa ilang panagiusa para sa atong pinanggang pamilyang Tagbilaranon. So niya atong ipahibaw sa publiko nga ang atong Saulog 2026 was extended by the Sangguniang Panglungsod imbis March 16 to May 31 rang atong selebrasyon. Karon gi-extend siya until June 30 tungod kay duna pa'y mga dagkong activities nga wala pa nato mabuhat o karon ato na ning i-culminate until June 30. Usa sa mga dagkong activity nga atong gibuhat is kaning nakaschedule nga talent night for mutya sa Tagbilaran nga karon mahitabo ning Pizza 22 adlawong Lunes sa may alas 7 sa gabi diha sa Bohol Cultural Center mga kaigsoonan. Again, mutya sa Tagbilaran Talent Night, Bohol Cultural Center at 7 PM on June 22. Open to the public ni siya, first come, first hit. Bitaw, limited raman gid kayo ang lingkuranan diha sa Bohol Cultural Center. So kung interesado mo mutanaw ni ining Talent Night sa tuang mutya sa Tagbilaran 2026, June 22 na siya nakaschedule. Ikaduha, nga dakong activity nga dapat mahuman na, no, as part of the Saulog 2026 is kaning atong gitawag og Saulog Tagbilaran, no? So Tagbilaran instead of R-A-N, R-U-N is siya nga run. So pagabuhaton ni siya karong June 28 mga kaigsunan gikan sa City Hall grounds ngadto na sa atoang 3 categories nga daganan. Na ay 3-kilometer run, na po 8-kilometer run, o yan ay 16-kilometer run nga pagabuhaton ni karong June 28. I think na-close na ang registration, pero o ganahan yun mo mag-inquire, matod pa sa itong mga organizers, baso na pa o namanggali ni back out or na pa oportunidad nga pwede pa mo register, they will be announcing such information karong umaabot si mana mga kaigsunan. Initial nga target sa grupo ngarong huybes puhon, no, madayon i-distribute tong mga numbers money. Wala, free registration eh, no? So wala ni bayad mga kaigsoonan. Libre gyapon natong gihatag kining ato ang sa ulog Tagbila Run. Nga buhaton na to karong June 28 adlawng Domingo na siya. So I hope ang mga enthusiasts niya, mga runners will join us as we culminate sa Ulog 2026, pinaagi ni ining sa Ulog Tagbilaran. So, join mo na mga kaigsoonan. Check our Facebook account, Tagbilaran City Government Facebook account. Unya, ang katapusang major event, mao ang Coronation Night sa Mutya sa Tagbilaran, nga ipahigayon karong June 30. No? June 30. Adlawng Martes na siya mga kaigsoonan. Aniya ato pang gi-finalize ug asa ang venue kay originally ato ta City Hall grounds pero ang forecast na to muuwan ug kusog lisod na, so naningkamot ta nga mapahiluna na to ang tanan, but nonetheless ang usa sa dakong major event nga ato ang humanon pa mo culminate sa Saulog 2026 is the Mutya sa Tagbilaran Coronation Night nga mahitabo definitely karon ng June 30 mga kaigsoonan. Then the following day mao ang July 1, mao na niya to ang 60th Jubilee Year celebration sa Dakbayan sa Tagbilaran. This would be a simple celebration with a theme One Family, One City. So, para sa July 1 nga Charter Day celebration na to, mas simple, unya, ang spirit would be reunion of all employees, of all mga dignitaries sa City Government of Tagbilaran, nga atong tagaan o pasidungog, pinagi sa ilahang mga gi-contribute sa ato ang Dakbayan nga nahimo ta karon nga usa ka second class component city mga kaigsoonan, no? So that was 60 years ago. Murag maguwang pa nato ning Ball Chronicle nato, pero lipay kay ta kay dako kayo gikatampo ning Ball Chronicle nato, no? DYRD kay part of the history gyud ilag yung gipakita ang mga naagian sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran for the past 60 years and beyond, no? So kita as a city July 1, 1966 ania mo culminate as again sa ato ang 60th year Jubilee Year karong July 1, 2026, no? So mo ni usa sa dakong activity nga atong gipangandaman sa Dakbayan sa Tagbilaran. And mind you, ang atong celebration sa ato ang 60th Jubilee Year dili lang magsugod og mahuman sa July 1, but this would be a long year celebration until June 30 next year na pud ni, no? So every month do na tay daghan o do na tay dagkong activities nga buhaton as part of our 60th Jubilee Year celebration ning atong pinanggang Dakbayan sa Tagbilaran, no? So sa tanang hagit, sa tanang mga challenges nga atong naagian, there's one thing optimistic ayuta, no? Wa nay talikdan gyud ang Dakbayan sa Tagbilaran kun dili ang pagpadayon sa iyahang gitawag nga sustainable development para sa mga pamilyang Tagbilaranan. O kini mo'y gidamgo o gitanaw o gitrabaho ni kanhi congressman, ani kanhi mayor nga karon congressman Babayap o karon ang atong kasamtangang una, pinakaunang babae nga mayor sa Dakbayan nga mo'y mubukas sa ika-60 ka tuig nga selebrasyon as a chartered city as si Mayor Jane Yap mga kaigsoonan. Kini ug uban pang mga impormasyon ato ning ipadayon sa atong mga programa sa umaabot Sabado, labi na kay napupos na gyud atong oras. Unya moderitso taron sa Science High, balik ta sa ato ang PTA assembly tungod kay importante sa gyud ning papel sa mga ginikanan diha sa ato ang mga kabataan sa eskwelahan. Congratulations sa mga napili nga opisyales sa mga public schools, labi na kay nagpili na pud sila sa ilang mga homeroom officials ug mga PTA officials. Kami sa Science High karon pud mi magsugod and hopefully ang amo ang PTA amo ang SPTA maplastar na before second week of July. Okay, wa na tayo napupos na gyud ato ang usa ka oras nga programa sa Dakbayan sa ngalan ni Mayor Jane Yap. Kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Daghang salamat ug mayong buntag Tagbilaran.
2: Inyong nabati si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: si Joanne, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the review ko believe.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering ko sir, then sir taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko mabat-ang, nya high blood pud ko, nya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga sakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisi ra jud nga akong ginainom sir.
3: DTX 500 recommended sa mga eksperto.
4: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas. Extra galing.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Vinoculafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vinoculafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayong mga lalaki, kayo da araw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy! Buhat ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
14: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
13: Unsa man ang dividendo mare?
14: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
13: Mao ba mare? Papila ko anabi?
14: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at Bangs sa Merkado.
13: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
14: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
13: Mao ba mare? Kanindot good.
14: Nindot jud kayo pre. Og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
13: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
14: Sige pre, way sa payan.
15: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
16: Naulian na ka ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka ma?
17: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
18: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
16: Naulian na ka ma?
17: Gahapon pa.
16: Ah, kuya waoy!
19: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
20: Alagang Unilab yan.
21: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
23: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
22: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
23: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
22: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
23: Wala, pre. Magpagama pa ko.
22: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan nimo na ang mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
23: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
22: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
23: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
22: Yamat, sweet tumaligi ka anak, pre.
23: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
22: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
23: Ano na aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mga tabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson. Ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
2: Higala, kamusta? Mayong buntag ka ninyong tanan. Welcome na sab sa inyong kinaham nga tulumanon matag Sabado ang Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga una-una atong ipahilo na pizza. Bindi karon mga kaigsuunan, bulan sa Hunyo o sa kanunay. Atong mga mainiton nga mga pagpanimbaya ka ninyong tanan. Mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan o mga kalungsuran. Mga suki na ito sa online. Kamusta ang tanan panghinaot nato ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kinigihapon ang inyong higala sa kahanginan. Alagad Bong Bulyeser, makikuban. Kaya ninyo, uguban na ito. Jerry Pabi, Baby Jerry, good morning.
3: Yes, may buntag, Vice Mayor Tibbs. May buntag sa tanan na ito, mga suking terminal ni Atong Talumanon. Atong mga magpagdibaya sa atong makaigsunan din sa 15 kabarangay din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Kumusta kaninong tanan o may buntag, ginautunta nga ang atong labaw maggahom, mag-uban ka na ito, mag-ahatag kumayang paglawas, kapiskay sa atong o kalantip sa atong mga hunahuna. Atong tibayaon sa ang atong makaigsunan ng mga bulanon sa 40 City, kalungsod din sa atong lawigan sa Bohol o sa 1109. Ka mga barangay din sa atong lalawigan, kumusta o may buntag ka na itong tanan. Atong tibayaon sa ang atong makaigsunan ng mga bulanon nga itong agawa sa atong lalawigan nga sakop sa Luzon, Visayas o Mindanao o itong agawa sa atong nasod o unsa mong orasa karon dia. May buntag, may udto, may hapon o may gabi ka na itong tanan. Kining ubos ni Gala Jerry Pabe mo dapit kaninyo sud sa usa ka oras pagpakinguban sa paghatag sa inyo mga opinion ning atong tulmanon Radyo Merkado.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
2: Aragada ta mga kaigsunan sa atong isgutanan karong adlaw nga Sabado. Nagsugod na mga kaigsunan ug tuyok ang ligid sa hustisya kabahin mga kaigsunan sa impeachment batok ni VP Sara kagahapon kun sa naagi semana kung karong nilabay nga mga adlaw mga igsuon. Gihimo na ang pre-trial sa maong kaso ni VP Sara ug duna pay sumpay ni mga kaigsunan. Nakita na to nga wa makita. Nakita na to nga wa makita mga kaigsunan ang presensya ni VP Sara sa maong pre-trial mga kaigsuunan. Daghan upat ka mga articles of impeachment ang giatubang karon ni VP Sara mga sano. Daghan ang mingon dili makonbikto ang maong vice presidente tungod kay way numero ang Senado. This is size ang gikinahanglan. Matud pa mga kaigsuunan. Apan ang mga bulanon kun ato ang pangutanon karong buntaga kun kamo ang muhukom mga sanaw niining maong giisgutan nga mga kaso ni VP Sara Duterte unsa kahay ang inyong mga hunahuna mga igsuon mentras wa pa mahimong sugod dito sa Senado ha kamo atong pangutanon karon angayan ba nga ikonbikto ang vice presidente angayan ba nga iabsuelto mga igsuon ang inyong hunahuna atong ipahilula.
3: Alas sa ito mga kaigsunan nga gusto mo sa mo ambit nining atong tulmanon, mahimo makadayal mo sa ito mga hotline number sa Smart 0998-954-3778 sa Globe 0952-558-2760 o sa itong landline, i-dial ninyo ang 411-3100-235-3353, 510-3092 o 501-0077. Mahimo sad mo maka-text sa inyo mga text club online sa atong 0947-870-1262.
2: Pwede sa mong mutawag sa ato ang Viber line sa 0921-848-4573.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado. Ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay. Radyo Merkado.
2: Okay. 22 minutos, Jerry. Human na kalabay ang alas 10 sa kabuntagon, kagawad.
3: Yes, Vice Mayor, no? Ato bang nasunod din ang mga panghitabo dito sa Senado? Ani atong Lunes murag himo ang special session sa mga senador gumikan kay nakakuha naman sila og 13 ka numero diha sa Senado uban may tambong si Senador Joel Villanueva og si Chris Escudero nga gikan sa majority black nga giduma ni Senador Alan Peter Cayetano. So niambak man sila. So, nakakuha na sila og numero nga 13. O niya, nahitabo niya itong Lunes. So, naghahimo na sila o mga different committees sa mga Senado. O niya, niya itong Miyerkules, gihimusan ang pre-trial sa atong Vice Presidente sa iyang impeachment. No? Kabahin ani niya, nga diin atong naibawaan na Vice Mayor, nga wasan mong tambong, ang atong Vice Presidente. O niya, di sa dato makita, gumikan kayo man kita i-live coverage. O niya, ang atong pangutana, kininiya, ongoing pa man, angayan ba? Nga i-convict na to ang atong Vice Presidente sa mga akusisyon, sa mga sa, nga gibato nga to kaniya, o dili.
2: Okay, doon na yung kulang kagawad, dayon, na atong dawaton eh.
3: Hello?
2: Okay.
3: Hello.
4: Hello, good morning. Yes, good morning. Nyanduha, kagawad, si Ripabi, pare, o si Matej.
3: Yes, pare, Patrick, may buntag.
4: May buntag, nyanduha, no? Pasalan ako, Matej, ha, for the benefits of the incoming caller na kamusokin niya atong gawin at ibayapod. Okay.
3: Well.
4: Sali pa lang ko, no? Pasalan ako, ha? May buntag sa atong station manager, si Sir Peter De Risco, uban sa iyong pamilya. May buntag, sir. Of course, happy birthday to me. To my kalura. Uy.
3: Happy birthday, pare Patrick.
4: But belated happy birthday.
3: Belated na diyan.
4: Belated, gahapon.
3: So, karing dili belated. Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day.
3: Advance happy Father's Day.
2: Ang daot yung beer.
4: Turning to 67 years old. Gahapon.
3: Bata pa.
4: Including sa akong kaluha. Jojo.
2: Bata pa kagawa, Jerry, bata pa.
3: Bata pa, 67, wapakabot si Tinta.
2: Ah, bata pa.
4: Okay, oh. Mate.
2: Sige.
4: Sola ko, Mate, ha? Pari, Jerry. Okay, dapat na si Sara Duterte magkuhan siya kanang ma-impeach mo siya kay sa ganoon, sa ebidensya nga nakuha sa itong sa Senado, sa investigasyon, naman gina, ikaduha sa dili po siyang pakita, no? Bapas siyang magpakita panahon sa kanang itawag mo. Doon na invitation niya sa Senado. Hindi man siya magkuhan, di siyang magpakita. Including niya sa ubos. Balayro, kanan.
3: Lower House.
4: Oo, Lower House pa. So, parang ako, ikuhan ka na siya tanggalon, no?
3: Moragwa siya respeto kita sa atong institusyon sa Senado o sa Kongreso. Sa Lower House.
4: Yes, of course. Karang kumpare. Kana, tinoy bitaw.
3: So, ang iyo po, dapat i-convicted siya.
4: Oh, pero kung gingong po, may tips of kumpare dire, kanang number of VM, dili ito mo base sa number of VM, pero naman po nalagay sa kung ano, nasa impeachment, kanang role siguro, number of VM, o pila ka senador ang makuan. Butuhan mo siya na, di ba?
3: Yeah, oo.
4: So, nindot nung tapo na nga, naapoy ka nang gitawag og at taga naiusaan ng representatives taga Korte Suprema bitaw paas ka ni adto
3: ayon na ato ni pabuton pareng Patrick kay do na may daghang mga opinion pod ganan do nay opinion sa kining kani Supreme Court kato si kininya na Ascona materyales si Carpio nga matod pa nga matuman gyud ang kining number sa atong kininiang mga senador na dunay 16 votes to convict the impeachable official. Pero, matod pa, gumikan ini nga kahimtang ni Bato de la Rosa nga medyo giguka, gipangita na sa balaod. So, mahimo nga considered resign ang iyang kahimtang. So, considered resign, nagpasabot nga 15 na lang sila kabuok.
4: Mauna.
3: Mo'y kwintahon nga sa 2/3.
4: Managitawag ka ng kumpari o dili sa tanang panahon nga ato ang power.
3: Pero magagad lang ta, aparing Patrick, no? Kawa pa ba? Basta ang imo is dapat i-convict ang atong vice presidente sa iyang impeachment trial.
4: Okay. Gabase po ito sa ebidensya.
3: Gabase sa ebidensya.
4: Yes, of course. Mapasang ang gingan bito nga. Nang panultihan bito, kumpare, o may tapes nga. When the evidence of guilt is strong, yan na ba? When the evidence of guilt is weak, so di, makatensa o madismiss, yan na, di ba?
3: Oh, yeah,
4: so,
3: oo.
4: Oh, so, balik ko na ko, dapat po nga, atubang po ng Vice President Tidiha sa panahon sa tunay, sa hearing, natives kong pari si Ripat.
3: Okay, daga salamat pa rin, Patrick.
4: Yes, salamat yun doon, ha?
3: Again, happy Father's Day.
1: Radio Mercado, inyong mga
3: okay, Vice Mayor, ang iya dapat daw i-convict ang atong Vice Presidente gumikan kay mura og ligon ang mga ebidensya nga gibato ngadto kaniya. So okay. Kanini aton lang din paboto no kay naman na Moraga, doon na namay plano kinta, doon na namay mga judges kinta, kini ni atong mga senador, mo may mga kining mo hukom kinta, no? Sa atong vice presidente. So, ato lang pa buton. Una na itong cooler, dapat i-convict ang atong vice presidente.
2: Doon na ilain na cooler itong dawaton ng kagawa. Jerry, hello, mayong buntag.
5: Mayong buntag, boys.
2: Mayong buntag, kanin mo, mayong buntag.
5: Happy Father's Day sa tanang mga Father Ugma.
2: Mm.
5: So, mga ho, kundik now, mahimo karo na, now na.
2: Mm.
5: Kay, ano, klaro man sa may binimisya. Gani, yung sa may atong ikuhan nga mahimo ng presidente, nga busy presidente, pag ganitin na ganitin mo pahod sa institusyon, how much more mga presidente na? Hindi, diyan pa ita. Ano ba ilain niya? Ang kanang mga pabor ni Sara ang isultin no? Mga buta mo, bungol, o mga amang ita na tanan unsa na ang gihapon mo. Mo na gihinganlan o love is blind and lovers cannot see.
2: Mm.
5: So, ito na sa mga paitigugay na nga arumahuman kayo yung dagang pagkakasakyon nun.
2: Mm.
5: So, para na ho, convicted Sara.
2: Convicted, ha?
5: Convicted. Wala'y lain pa kay sa itong mga gipangliho karun. Wala'y may respeto, eh. Sarang respeto, wala'y. Mga presidente na, naman itong mana, mawawan po ta sa laing nasod, tanang mga nasod sa kalibutan. Napailabaw ni Hitler.
2: Oo? Oh?
5: Hitler, ni man tumutaho nung kuhan, hindi ang balaod mo, balaod niya man. Napay kaduang Hitler. Badji man, Hitler.
2: Poor bida lagi.
5: Poor bida. So, o na nga, ato nang human nun, paspasan na kay ang hampatang Tokyo nun, ang hampatang mga sulbarunan sa Pilipinas. O ka nang, wapakabutong 15, I appreciate natin 15.
2: Mm.
5: O naging lagi nga, prayer can move mountain.
2: Mm.
5: Hanggang po, o kinsan, balhin na, klaro na na kaso, himbalhin galing itong mga bukaw, si Subscudero, si Ilioniba, labaw na niyong dili mga bukaw, na iduha kay Suho, hindi ako ay bukaw, sailing committee.
2: Mm.
5: Lukso na na. Ganoon na na naroon. Akin na pa ng Lorraine ang magkinaan sa na goodbye, Pilipinas. Maro tayo ako.
2: Sige.
5: Salamat good. Nito, guys.
2: Okay. Okay.
3: Sige, salamat, sir.
1: Radio Mercado. inyong mga huna-huna among ipahilo na.
2: So, convict now, kagawad, ha?
3: Convict now, not later. Okay, batod pa, why respeto? Di ba yung soal man to ang atong Vice Presidente sa una nga, o panalitan o naana mo, atubang siya in the right forum. So, right forum naman ang taniron, kay pre-trial naman sa iyang impeachment case kinta. Huwag manggyapon. So,

0: Pasang di lah godak atau kuler tok ilam opinion. Oh pegawas pun okey bagi opinion. Oh on sama emang opinion nganong mengingon kag buta. Kaya wak kita.
1: Basta so, lagi
0: pegawas lang pun demo.
1: Basta di magaparihag hunahun nak kagawad. Bangag or nakadawat og malita yod. Mau mana ya tinulagan na karon. Oh mau na na yun.
0: Oh lagi gona vice mayor. You write your own opinion.
1: Opinion lang sa huna-huna lang sa atong mga katawhan na mga kaigsunan atong respetuhan og unsa inyong mga huna-huna kun manindot o dili manindot para sa uban basta inyong huna-huna ato nang ipahiluna. 33 minutos sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Good morning Radyo Merkado. Para nako angay gyud mapiriso na si Sara Duterte kay mulabaw pa na sa iyang amahan pira gaba. Hindi man telepon mapiriso kagawad kay ang impeachment ang penalty is expulsion no, pawaon ka sa imong trabaho or kanang perpetual disqualification to hold public office no. Kay dili man na siya murag criminal nga case kagawad no.
0: Yeah, oo.
1: Atong criminal nga offense mao toy posible mapiriso no. Piriso ra pud gutob ang ato ang penalty sa Gobyernos Pilipinas karon kagawad na.
0: So preso pero sa akong tanaw Vice Mayor kalini ang kaso karon gi atubang sa atong vice presidente impeachment man eh. After kita og ba wa na siya sa iyang tungdanan wa bay mosunod kinta nga kaso kay violation man sa atong balaod. Crimen man eh, corruption man.
1: Posible kagawad unsay
0: after kita after ba convicted siya.
1: Posible ma plunder kon it's more than 50 million. Posible o kung sabana related cases bahay kwarta, malversation, graft and corruption. So naandapitaan na, no? Katong iyahang giingon nga gahire na siya o mupatay ni Bongbong Marcos kon ugaling na mahitabo niya. Pwede kuanto siya kanang grave threats unsa ba, no?
0: Katungwa po niya, i-declare ang ilang saliin.
1: Criminal offense na siya.
0: Criminal offense mo na.
1: Naanay mga...
0: So, hinoon, sa akong tanaw, kanini ang kaso karon kay... Kanini ang offense karon impeachable man, niya, siya vice presidente man, o ang ato mga katawan, mahingon nga, convict siya. So, after conviction, di ba, mawa na siya siyang katungdanan. Dili na siya makadagan bisag unsa nga posisyon sa gobyerno.
1: Depende kana kun ang mo'y desisyon sa impeachment court.
0: Wa pa dai klaro, wa pa iklaro kita og unsay mga ruling ani niya sa constitution o panalitan ang usa ka impeachable kining official ma-anginisya. Ma-convicted?
1: Dili man na tili automatic kagawad nga perpetual disqualification. I think they have to decide on that, no? Pero sigurado na nang pawaon ka sa pwesto kung ma-convicted ka. No?
0: Maba.
1: Pero kanang di nakaka-hold ng public office,
0: Wapalay siguro.
1: Wapalay siguro. Depende
0: may na sa... May nabangutan na tayo mga abogado din niya. Kaya aron pa siguro, no?
1: Senate trial first before conviction. Correct. Senate trial yun, no? O kaning atua ron trial ni sa kahanginan o kung kita mo oy mo timbang-timbang sa mga aligasyon kagawad.
0: Mga opinion ra gud ni ato.
1: Kung kita mo oy mo timbang-timbang pinasikad sa atong nahibaw-an, nadunggan sa balita nga bahin sa salin, bahin sa amlak nga mga reports. Bahin sa iyang nakakita mantang tanan katong video nga giingon niya nga patayin si kuan, nagsugo na siya tao nga mupatay, no?
0: Correct.
1: Pinasikad sa mga nakita nato, mo nang nangutan nata kung kamo mo'y huwes ba? Kung kamo mo'y senador.
0: Doon na po respond kita ano niya mga kaso karon sa atong vice presidente ni file siya og TRO dito Supreme Court na nag-auhag og mahimo i-dismiss ang iyang kaso. O hangtod karon wa pa po'y tubag.
1: Doon ay laing mi-text diri kagawad atong basahon ng ilang huna-huna. Good morning, Radyo Merkado. Dili ang ngayon i-convict si BP Sara. Wala gani nila ipa-impeach si Marcos nga maoy klarong ulo sa korupsyon sa flood control. So dili ang ngayon tungod kay si Marcos wala. So dili na maoy argumento kagawad, no? Dili tungod kay ang usawa kasuhi, dili po dili pud kasuhan ring usa, dili mo na mo hustisya kagawad, no?
0: Correct. Unya ikadua kaligong mag mag murag

0: impeach ka o laayan, ipakita ni mo kung adunay probable cause, no? O kay ang atong kantong kausa sa atong presidente, wa man sila kay mo, saldi ko, wapon mo pakita. O ingon anak maguda, pero kanini ang kang vice presidente, murag doon na nagigather kita mga ebidensya na nahimo nga kanto pitawag yun ng primero, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, na dayon, doon ay probable cause na himuon ang impeachment sa atong vice presidente.
1: Kanya kanang giingon po nga wa nila gi-impeach si Marcos, there was a complaint, impeachment, pero wa mo pasar.
0: O wa lagi kapasar.
1: Wa kapasar.
0: O doon na may gi-file nga kaso for impeachment. O niya, o sama, wa makapasar kay wa makakuha o insakto nga ebidensya.
1: Ebidensya.
0: Why sufficient in substance.
1: Bisan pa og why kaso o whatever kagawad, it has nothing to do with kaso ni BP Sara. Kasagaran maguna to kagawad, no? Maudyo na inabantayan natong mga Pilipino. Bisag kita ani karon, no? Mura bitaw ta og palitan na ay ordinansa nga dili ka mangihi ang napita. Nya ikaw nga nakitaan nga nangihi ka, mo reklamo ka nganong dakpon mo ko nangihi tong gauna na ko tuawa dak pa. Oh, inana unta kanunay. Inana gyud nat kanunay. So pero dili na mao nga ugwa siya dak pa. Dili tungod kay wa sa dak pa, wa ka maka commit og crime. It's not because nga siya wa dak pa, ikaw po dili dakpon sa to pa. Tungod kay wa man sa dak pa, ikaw dili lang po ta mo sunod sa balaod, dili lang man po ka dakpon. Ingon ani ni si BP Sara tungod kay si Marcos nga gusto nila nga kasuhan. Nga wa maigo sa kaso, ayaw pud kasuway sara ninyo. Ayaw pud gugda sara ninyo kay wa man yung gugda Marcos ingon ana ang ato ang pagsabot sa usisya.
0: Ato mga unsay nga na ni mga hunahuna ba?
1: Nga dili mao.
0: Oh, dili gid mao.
1: Oh, ini dili mao.
0: Gidili ang pagpangihi niya. Nangihi ka. O niya katong nangihi puno siya, wa pa pud siya dakpa.
1: Butang na to, aning traffic na to kagawad.
0: Oh. No entry,
1: nisud ka. Nganong dakon mo ko nimo? Namay no entry oh, namay balaod. Kato lagi ang gaunan ha, nganong nisud ba? Inana mong tagod. Dili na mao. Parehara gud po na kagawad at to bitong Biblia kagawad. Niingon si Ginoong tong amo bitaw, na parabol kagawad ba? Nga, kisa tong gustong mo tikad sa akong yuta, kanang manuhol ko, niingon to si Jang Usa, sige, pila may suhol? Eh, 500 pesos. O sige, suhol. O niya, nay usa nga, niabot o palis na kagawad. O, 500 pesos gihapon ang gisuhol or 600.
0: Oh?
1: Nireklamo ang gauna. Nga namang 600 man ang iyang 500 ramay ako, nga nireklamo mga kasabot matag 500 ra. Magbuot de ka o manggihatagon ko. Gawas kun wata magsabot. Gasabot matag 500.
0: Oh. Ha? So, o kung sa'y gikasabutan,
1: mao na.
0: Kung siya palis, mo na ito manon.
1: Kanang balaod kagawad, apil mo na ang sabot na to sa gobyerno. Nga na tayo balaod, umusunod as balaod. No? Wala magpasabot nga ang usawa musunod, kita nga wapod musunod, dili na lang po tadakpon. No, dili mong gunaing unana. No?
0: Oh, so, mula gina.
1: Katong wak musunod, katong wak mo patuman sa balaod, gugdon po to sila. Kaya wak sila magtrabaho, nga nung wak nila gugda ng maong mga wak sila manakop, anang nangihi. Nga nung akor may gidakop, nga nung ang usawa man. Muna ito ang dili maong pagsabot sa balaod gagawad. Ah. Napailaing mga text dire. Si Bernie Palapas, nagkita labang may anig hapon. Ah. Bernie, may bundag ni mo diha. Hahaha, kanang convicted BP Sara Duterte para mamalik ta gamit og shabu. Nasulbad ba yung gagawad ang shabu during the time of Duterte gagawad? Diba si Pulong apil man pud sa gikasuhan or gialigar nga drug lord gagawad, tinuod na kadungog ka ng balita, tinuod ka ng giingon na ng balita nga drug lord si Pulong kagawad jire. Do you buy that idea?
0: What a crime, no? Kay gidudahan man to ni Senador Trillanes na doon na siya tato sa iyang likod na matod ba membro siya sa triad. So kaning triad marag na unsay nga nani na appeal ni kita sa kininya nga business sa drugs. Unya, wa man siya mapakita, so wa ba po mapugos lagi. So, ugmayon, sa panahon ni Presidente, kani President Duterte, og malampuson ba ang kininya nga drug war, matod pa sa atong kani presidente, failure siya. Wa siya, pero at least ka, daghan po ang nangamatay. So, daghan ang mga tao nga niangay, gumikan kay nalinaw, kay sayonan kay Patyon. Pero maulig po ito, napriso siya, gumikan kay iya manggikumkum ang balaod. O kung sa balaod, nga dili ka magpatay, ka, dili ka, dili ni mo, waman mo, waman mo tugot-kot, nga Patyon ni mo na nang nalambigit sa drugs, o ga, kanang gitukang, waman sa balaod, mo na nga, nanubag siya karon. Mo na giatubang niya nga, tua karon siya dito sa Daig Dadaldrans.
1: Dili igo nga maayo ang imong katuyuan gagawad.
0: Yes,
1: kinahanglan maayo pud ang imong pamaagi. So, muna, maayo ang imong katuyuan, pero ang imong pamaagi sa pagkabot sa katuyuan dili maayo, murang sayop juga. Murang, muna, suspect pa lang kagawad. Suspect.
0: Ya, tinuod na.
1: Si Lito Maghinay, good morning, Vice Mayor Bong, ex-kagawad Jerry Pabe. Si ngano nga decisive man ang duha PDL man, person na deprived of liberty, siguro adjust na kana og advance happy Father's Day all. Okay.
0: Oh, likewise, bro Lito.
1: Si Bonifacio Onies, ako sir dili ikunbe kay politika ang gapalabi na ay flood control wala investigaha from Sniper 86. Kaning politika ang gapalabi ato lang pong sabton kagawad nga mga politiko mangguna sila.
0: Oh, natural bang gana.
1: Unsa usaon man nimo oh. Gibutang mas balaod nga sila maoy prosecutor, sila po maoy huwes kagawad na mas constitution
0: buna. Okay, ang senador politiko man.
1: Oo. Oh. So, oh. Politika jud ne. Kun imong tanawon politika jud ne kagawad.
0: Dili na to, dili gyud na to ingon okay, what on ganing ingon og pamulitika.
1: Oh.
0: Gumikan kay mga politiko man ni.
1: Unsa na mas balaod.
0: Ang atong lantaw na vice mayor.
1: Oh.
0: Og unsa ang gibugaton sa kita nga gipahamtang ana nang usa ka public official like the vice president. Oh, ang iyang sa og tinuod bad mao lang na ay trial.
1: Unya na ay flood control wala imbestigaha. Naa giimbestigar na nga piriso naman gani wa imbestigara. Kanang gipasabot og wa imbestigara kay gusto mong guni lang si Bongbong Marcos mapiriso aning flood control kagawad og si Martin Romualdez. Mo nang mingon sila wa imbestigaha. Giimbestigar, walang makabot ang inyong kagustuhan. Nanabitaw mga, nanay mga engineer, gipang piriso. Ang mga Diskaya, gipiriso. Bong Rebilla, gipiriso. Jinggoy Estrada, gipiriso. Tungon kay giimbestiga, kana produkto na sa investigation kagawad. Ato lang pong i-educate ang mga tao. No?
0: Yeah,
1: pero kaning ilahang mga tuyo, lahi, manggod, kanang ingon lagwa imbestiga, ang ilang ipasabot na kagawad. Wa pirisuha si Martin, wa pirisuha si Marcos. Okay, mo may lang gusto. Pero mag-isugot kag investigation, produkto sa investigation, kanang nangapiriso ng mga engineers tungod sa flood control. Produkto sa investigation, kanang napiriso ang mga Diskaya.
0: Mapiriso ba na sila o kuha sa mga investigation?
1: Maogani.
0: Ang ilang gikinalan, kanang dako kuno nga tao din sa Pilipinas
1: di
0: na nalambigit ala.
1: Di dyan mapiriso.
0: Ang ipasabot ala kay kantuman si Presidente Marcos.
1: Di dyan mapiriso kay di man na immune from suit man ang Presidente.
0: Dili, yun. Huwag mapiriso mga lina. Karoon na inigkahuman si ayang termino sa 2028.
1: Kana.
0: Oh.
1: Kana. So munang kinahalan mahibaw po ta. Kasi kitag pangayo nga mapiriso na si Bongbong. Di lagi na mapiriso.
0: Dili, yun na. Kaya di man na siya madutan o kaso.
1: Kaya na amas balaod na.
0: Siya may presidente.
1: Correct. Oh.
0: Na anak sa konstitusyon.
1: Dili
0: na. His immune from suit.
1: Mauna. Oh, oh. Mauna siya. So muna nga. Kaya naman mahibaw ta na. Aron di magbalik-balik. Di nga itong
0: istorya. Oh, muna ba na. Mayingon na gunta. Gusto nila nga ang presidente mapriso. Murag na-ignorante pa ta sa balaon.
1: Na. Huwata nga mawa
0: sa pagka-presidente. Huwata nga mawa si Marcos sa iyang katungdanan.
1: Aron makasuha na siya.
0: Kana.
1: Plunder.
0: Panahon bito sa kanhi presidente nga si Duterte. Huwag mo po siya makasuhi.
1: Okay, presidente man.
0: Presidente man kay immune from suit siya.
1: Naaman na sila privilege
0: niya dili. Ito ipaibaw daan. Murag information kita po ni ato ihatag sa ato makatauhan kay nagtuo bang sila ngano man nga ang vice presidente rin may gikukod.
1: Correct.
0: Ang presidente wa man.
1: Wa man.
0: Oh. Ang vice presidente dili man immune from suit.
1: Oh.
0: Oh. Impeachable man siya.
1: Impeachable siya kagawad. Mamaura na siya kagawad tingali sa presidente immune, no? Kay nganong gi-impeachment, nganong dili man plunder ang ilang. Kay og og plunder pa gikaso anang BP Sara kagawad, dugay ra nang napirisaw.
0: Pero akong tanaw, yes, tanawon na. Pero sa akong tanaw, ani, Vice Mayor, og mahitabo mga mamagilty ni siya sa ato pa, mawa na siya siya posisyon. Diha na nga gayon nga makasuhan siya.
1: Pwede. Si Marcos po, inighawa na niya sa presidente sa Malacanian, dilit na siya immune from suit, so pwede na, dilit
0: kana,
1: na siya.
0: Pwede.
1: Wala'y pribilihiyo
0: ba? Okay, kato, huwag himpasar pa ito nga complain kita sa impeachment ni against the presidente, mahimo gyapon na parehas na sa atong vice presidente.
1: Pero wa man kayo saon lagi mintag politika, politika jud kay politiko man na sila.
0: Oh,
1: numbers game man ka, numbers game yo, dokis sa tong daghan nga kauban, libre ka.
0: Depende ra gud ako na bitong gitag-andaan nga dili gina iyon og ma-convicted ang atong vice presidente gumikan kay di makaabot og 16 kay requirements kita nga maka convict sa maka-impeach sa atong vice presidente.
1: Maka-convict sa president, vice presidente. No? So, muna mga igsoon. Doon na pa'y lain. Betty Matigaw, mawid man. May bundag kanimo diha. Ni Constantino Ilugon. Oh, good morning mga sirs. Convicted jud si BP Sara kay tulor jud ang solid diehard ni Duterte supporter sa senador. Si Go, si Bato o Ruben Hood. The others, balingbing, malitara ang katapat. Kaya kaya kaayo ang 16 votes kagawad, no?
0: Mao ba? Mao po yung tanaw.
1: Kinahanglan bag malita ng mga bilyar nga di malita man po ng kwarta nila kagawad.
0: Oh, di malita. Pero dahil kaso po na ng mga bilyar.
1: Oh.
0: Mao na gituuhan nila, Vice Mayor, nga posible, mabali na po na.
1: Okay, ipiton kas kaso kay
0: nang po. Ipiton na siya. Kanang inyong kaso niya, bahin sa yuta. Kukdon, good mo.
1: Kay negosyante man nga murag, dunay aligasyon nga ng limbong kagawad. Negosyante nga ng limbong ba? Mo po na ipait lagi o makigaway ka o Malacanian unja naapoy ka ng muta ni mo kagawad kay maigo yun ka ha?
0: Good.
1: Okay, so mo good ay politika yun.
0: Para good yan si Dr. Loren Ligarda sa panahon na gi-appeal siya samtang dito pa sa majority kauban nila ni Lacson gi-appeal siya ganang kadawat kwarta malita pero karon wa na kay tapo na mapo sa minority.
1: Kauban naman po sila. Muna yung wider-wider kagawa.
0: Wider-wider ko na. So, depende lang na. O panalitag ka mao ka, nga aron di ka mapriso, naaran na mo.
1: Diskarte ni mo, di ha?
0: Diskarte ni mo. Tanaw si Jinggo Estrada. Di mo ko ito, panalitan, o mo yun ito, rin ako speakers. Di pa nag-gukdon. Joel Villaniba, wa man lagi. Pumikad kay makamao.
1: Ang ilang ipalabi ba, asa may hong labanan? Laahong luwason si Sara o luwason ahong kagalingon?
0: Kana.
1: Human nature kagawad, imuhang kagalingon sa yung luwason. So, mogun ay nature nato kagawad, Jerry. Mauna si Villanueva o si Chis Escudero na ay nagungong na mo nga mga complaint. Ug tinudon mi ane, muram dugo tayo mahimo dyan ane.
0: Wag yun kay ang administration karon mao may nangugyot, mao may mapatuman sa balaod.
1: Muna nga kung ikaw dunay mga apan nimo, behave, mo behave juga kay na may mga apan nimo, ha?
0: Oh.
1: So na may mga apan ni sila, di matay. Mo nang hilom-hilom ra bitaw ni sila.
0: Si ako Bunggo, nakabantay ko Vice Mayor, no? Si kini si Senador Bunggo.
1: Hilom-hilom.
0: At hilom kayo. Wa pa gipaabot pa ni pero ang kaso niya ang kantong sa ICC.
1: Dili to sa plunder.
0: Oh,
1: may labot ang Pilipinas sa nang isisigagawa.
0: Pero hilom.
1: Oh.
0: Oh, wag siya magapil-apil.
1: Oh, way labot ana ang Pilipinas nga bahin ana ang ICC kagawad, no? Pero nigawas ang balita pero gi-deny nga ana ang warrant o pares, no? Pero posible pa.
0: Wa ta kay mo kay aron makuha ganila kada ang kanabang ibutang nato 22 na gyud ang Senado. Diba?
1: Doors Kaloyong, may buntag kanimo. Happy Father's Day to all fathers in DYRD. Oh, salamat Doors Kaloyong. Happy Mother's Day po nimo, Doors. Oh. Si Marco Puno, kung mulusot si Sara sa impeachment, mapriso gihapon na kay mi-file na si Estrellane sa ombudsman. Mi-file na sa ombudsman. No? So muna, mo ito'y kriminal. Kagawad, kung sa itong gi-file Estrellane, plunder ba to o what, no? Kanang pwede mura man tingali og makiha ang vice president makagawad, no?
0: Si Lito, sa akong abot lang, no? Sa akong naibawaan, kini niyang doon na may mga pila ka posisyon sa atong gobyerno nga impeachable sa presidente, vice presidente, sa nga nani, taga kumilik, no? O kini niyang ombudsman, o kini niyang sa marag sa ini niyang sa Supreme Court, Chief Justice. So appeal na sila, ba marag appeal na sila na mura og ma impeachable official. Pero kaning kada bang giingon og immune from suit. Sa ako lang una no, ako ra mapon eh. Marag ang presidente ra may naay anan eh.
1: Ang presidente ra.
0: Oo.
1: So, dili makasuhan.
0: The rest, dili makasuhan.
1: The rest impeachable pwede pud kasuhan.
0: Pwede kasuhan, pwede pud og impeach.
1: Oh. Nay text diri kagawad Jer, kita ray gilalo anak Jer. Oh, gilalo lagi ta ani buah.
0: Ate gilan kay agato mo na hona, ato ra man pud ning hona na pagawas pud mo siya ni hona hona, di man kay kayo nog mao gyud ni basihan kita sa husgado dito sa kaniyang senado, ato lang makabuhat pagawas pud ta sa atong hona hona. O yon ba ta o dili ba?
1: From Dimiao, kanang naasa Duterte camp like Ime Ime Marcos, Loren Legarda, Pia Cayetano, karon kung makita nila nga grabe na kakusog ang evidence, so unsa man tong ilahang pagka-anti-corrupt. Kung ila ra di ay i-dismiss si Sarah, bisa nakita ang evidence, so diha nato makita ang ubang naas Duterte camp nga senador kung unsao nila pagdesisyon ang mga ligong ebidensya kay musugot mo sa dili mga DDS gamhanan kaayo ning kusog nga ebidensya pero para nako na ay ligong evidence nga makunbik si BP Sara matud pa from Dimia with love
0: tinuod na na ano kay bahin ano niya nga ebidensya o panalitan ikaw karon ora og di agyog ka pabor kita sa gi ni sa ato vice presidente o niya ang ebidensya 13 ligo na. Klaro nga nakalapas yun.
1: Oo.
0: Oo. So, ang imo biyang ang imong kaugmaon sa imong political career, malambigit man na gawa magkabarugan. Di ba?
1: Pwede na.
0: Oo. Oh, ingon na mga oy, lison din yung tawahanan eh. Moraga, one-sided man eh. Bias man eh. Oh. Wa man kita mo tuman sa onsay agay nga ipahamtang kita mga bisang ligo na ang ebidensya.
1: Wata kahibaw na kagawad nga inigabot sa panahon kagawad nga ligon kang ebidensya. Musod na pod ang mga people power ana kagawad no. Musod na ang rally ba rally
0: rally kay ngano nga sila na pud rallyhan.
1: Oh, convict Sara manana pud na diha.
0: Oh, ingon na na ba.
1: Manawagan sa mga senador nga mo na diha. Oh, kanang kinahanglan no. Oh, moabot tingali na kagawad sa hong tan-aw kagawad da Jerry. Apan diri sa atong tulumanon karon atong basahon ni si Lito Maghinay. Good morning Vice Mayor Kagawad Jerry, palihog ko ni Engineer Lumba nga tan-taon pasigaan nagsuga biinting iskina Tamblot. Oy engineer, palihog ko engineer ha. Si Dante Shamanista, good morning Sir Tips og Jerry, impossible mag-base sila sa evidence nga klaro ni nga political onslaught gipakita sa mga prosecutions and even judgment mga Senate judges na fair sila, both party have their own interest, not evidence presented. I don't think so. They will put their judgment by their conscience. Impossible na. Partido-partido ni. Klarong numbers game, jud ni. Kining mga re-electionist puhon na senador, dako ni chance na di mo convict kay VP Sara. National good ang target vote. Murag almost 50% wa kay boto nila. Dako na na nga bira. Lisod na i-convict with 16. Ma-acquit rana si Sara in my opinion. Okay.
0: Okay. So salamat sa imong opinion.
1: Nay last caller kagawad. Atong dawaton kagawad, Jerry.
0: Hello? Hello?
2: Hello, DYRD.
0: Yes, good morning, sir.
2: Good morning, sa tanan. Para nako, dili na makonvicto.
0: Dili makonvicto.
2: Una, Anto bitong na inumdum mo yung padayag ko dahil alas dos kadlao nakamata ko murag pre-hearing to sa Kongreso. Diyan si Sara Rautala, walay tao, walay mga abogado, waral si Salvador Panilo, wala si Miguel Dia. Siya rin yung dipinsa sa iyong kagalingan kay confidence siya nga dili siya ente. Arita sa confidential pan, intelligent pan. Imeyong si Baby Sara nga iyang gi-liquidate ng mayo, iyang gi gasto sa hustong pamahagi ang mga confidential fund o intelligent fund. Unya, unya to, 3 weeks later, i-confirm ang kumpa na sakto ang liquidation sara in place. Sakto at sakto. Yeah, po'y namutan na katapusan ni Abungando Mantialito, yun siya, asara man ang intelligent fund na over 100 billion. Mitubag si Inday Sara nga umaabot pa, wala siya makadawat. So coming pa, mawala ba yun ito'y damudabuhang sana siya. So arita sa Soy Church, sakto ang may confirm ang puwa 3 weeks later nga sakto ang pag-liquidate, pag-send ni Sara sa confidential fund o intelligent fund. Arita sa dereliction of duty as Secretary of Education. Kinsa may dili mo resign, anak nga, since time immemorial, ang dipeg, dako man yun ang appropriation, di ba? Gabata ko nga, dako na nadaan, lupi ganyang national defense, nga panahon ni kinsa ba itong mga presidente. Only to learn nga, re-align the island ni Saldico o galangiyang igagaw nga Martin Romualdez with the consent of the President Bongbong Marcos. Unya diha madiskubri di ay realign nila dito sa Department of Public Works and Highways. Kagi kurat ay project dito nga wa ma-spend, project nila nga some standards. So in other words, dili inga tungtuang ha, gila ko ni iyang power struggle ni Martin o Martin, gagamit yun po na mapinte. Unya, regarding sa usurpation of authority nga sa patay si sila first family, apena si Martin Romualdez, doon na ko siya ipursayat nga kung bako, kung supraman sila, politika, matang, nasa ipursayat nga maparihan gagawa ni Ninoy Aquino. So, gamang-gama rin ang ilang usurpation of authority. Regarding sa kanabitong bright money, ilang sa mga Duterte, kanang ipangulihan nila ni Antonio Trillanes, Laila de Lima, o Bubang Contra, ilang po sa mga Duterte nga ayaw doon gawata na mga bright money. Kanang mga hinatag sa mga oligarch, ay oras mo dawat mo ana, hindi mo makadisiplina ang mga oligarch.
1: Okay.
2: Mga sapian.
1: Okay, sir. Okay, sir. Salamat. Hello, Mr. Caller.
2: Sa Marawi, since sa Marawi, wa man nawata ni Juan, ni Duterte.
3: Hello, sir.
2: Duterte family.
3: Hello.
1: Okay. Nindot kayo nga ato ng sumpayan na imong istorya, sir, no? Kay daghan ka og mga findings sa imong kaugalingon nga panglantaw pod. Muraman og inabugado ang imuhang dating tanawa na tingali, you are a lawyer. But ang atong oras din na mo dawat, sir, ay lapas na tag 2 minutos atong tulaman nun. Ang imo laman nga dili makonvicted si Sara by the merits of the evidence and everything. Ligon kaayo ang tatanaw nimo, dili mo saler ang ebidensya sa kontra. Okay?
3: Okay.
1: Salamat kayo.
3: Managnaon na tatag-uras, Mayor.
1: 2 minutos na kagawad, milapas na?
3: Oh, magpasalamat na sa tanan ato mga kaigsunan nga nagsunod niya atong tulumanon katong niya padangay at sa pinagi sa text o pinagi sa pagpanawag. O niya, tibayaon ako diya ang akong nagtupin ako si Ding Magunsya diya sa Kugon. Ato sa ni kininya nga Danny Abiliana kagawad o ni kagawad Batsuy Alba o katosab ni kininya ang Tito Dampor no diya sa Kugon kumusta o sa ato mga kaparintiyan diya sa Palilian na binadiya sa Kasa mga parintiyan na to kumusta o may buntag kining ubo si Gala Jerry Pabi mayon kaninyo dagang salamat hangtod sa sunod sa madupon pangbutag kanatong tanan.
1: Okay, usab si TI Double BS Bong Bulyeser. Magpasalamat ka rin yung mga sino. Sa sunod Sabado po, pisa 27, din higyampunta magharong sa kahanginan. At din hilamang sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain. Ang numero 1, DYRD. Dagan salamat o happy weekend ka natong tanan.
4: Inyong nabati ang sinimanang tulumanon sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga hong-hong o hohong-ihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon. Hantol sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
5: Way balinay, DYRD kanunay.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
9: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang nga

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: Sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
7: PH care.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa sagodiang panlungsod sa tagbilan, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya o pagbasagot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilan. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilan, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagodian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagodiang panlungsod sa tagbilan.
2: Igalaw may nga buntag ka natong tanan o welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon ang takna sa sagunayang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nining pizza 20 ning buwan sa Hunyo 2026 sa atong pagtimbaya sa atong mga miyembro sa sagunayang panlungsod. Pinanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala uban sa mga miyembro, floor leader o acting City Vice Mayor Jose Flororenca, Konsehal Tim Butalid, Konsehal Charles Gabalid, Konsehal Christian Merrick Blanco. Pagtimbay usab nato kang Konsehal Jima Inting, Konsehal Fausto Bibot Budlong, Konsehal Dudong Gonzaga, Konsehal Leonel Cede Borja, Konsehal Butchi Zamora, Konsehal Gian Carlo Besas, og duha ka mga ex-officio member, Kapitan Joseph Sagaral sa Liga ng Mga Barangay ug Sagunian Kabataan Federation President, Noreen Mafia Klimako, Sagunian Panlungsod Secretary Ma'am Lineth Iba. Inyong ubos gigala, Ray Tutas, pagigubang kaninyo hangtod sa alas 12 karong udto, aron sa paghatod sa mga impormasyon o kalihukan padayon nga pagpanerbisyo sa Sagunian Panlungsod sa ato mga konsehali sa Dakbayan. Pagtibay usab nato sa atong mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Senate Mayor Jane Yab, og Congressman Babayab sa unang distrito sa atong lalawigan sa Bohol. Pangumusta usab nato sa atong mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinaguluhan ni City Administrator Alvin Luis Aguzar sa Executive og Legislative Department na atong Chief of Staff sa Vice Mayor's Office si Sir Genesis Yarte. Sila mga nagpagumusta sa uga ng hinaot ngang tanan ana sa Kabasko ug kahimsog sa panglawas sa tanan ng mga tagbilaran mon bulano na niya karon sa atong dakbayan ug lalawigan sa Bohol nga naamo sa maayong panglawas sa karong panahuna. At usab itimbaya ang 15 ka mga barangay sa atong dakbayan sa Tagbilaran, pinanguluhan sa atong mga barangay kapitanes diha sa barangay Buol, Kapitan Joel Ibao uban sa mga sakop sa konsehyo. Sa barangay Mansasa si Kapitan Arvin Bisara, pagtibay usab nato sa poblasyon 1, Kapitan Luz Cueve, poblasyon 2 si Kapitan Ramon Duroy Jr., sa poblasyon na 3 Kapitan Bert Tribalador, sa barangay Cugon Kapitan Jenison Balben, sa barangay Dampas si Kapitan Marlo Anyana, sa barangay Buoy Kapitan John Thelmo, sa Ubuhan Kapitan Mary Jane Ruiz, Kapitan Francis Eugene Zamora, sa barangay Taluto Kapitan Nilo Lumantas, sa barangay Mangga diha sa barangay Tip-Tip, pagtibay usab nato kang Kapitan Jimmy Lantape, sa barangay Dao Kapitan Bert Puagang, og atong Liga Presidenta San Isidro Barangay Captain Joseph Sagaral, og sa Barangay Kabawan na Kapitan Sergio Bayong Bangalaw. Pagmusta usab nato og pagtimbaya ang ato mga drivers sa mga tricycle og bao-bao drivers, mga drivers sa atong public utility jeep, public utility bus og sa mga public utility vehicle. Kumusta o hinaot nga naso mo sa Kabasko sa panglawas? Ang atong sagunian panlungsod mga igala nagpahigayon o regular session ni atong adlawng Martes sa mga kaigsunan din ubay-ubay ang ilang hisgutan o midawat usab sila o mga bisita sa mga department head, apil na ang atong jail warden sa Tagbilaran City Jail mga higala. Din may presentar sa ilang report o gami padangat usab o gaminsay. Apil na ang atong City Health Officer o head sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga si Dr. Jaya Pundok mga higala. Usa sa mga gihisgutan o gituki sa sagudiang panlungsod sa regular session ni atong Martes mga higala. Kining kabahin sa Kabalaka, kalabot sa kaluwasan sa mga pagkaon nga gipangbaligya sa atong mga ambulant vendor o street vendor mga higala. Aga tinugyanan sa Environment Health and Sanitation Section sa Tagbilaran City Primary Care Facility o ang mismo nga head sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga si Dr. Jaya Pundok. Mao'y miatubang sa konsiho sa regular session ni atong Martes. Og nasigutan na dito mga higala ang himuon nga pagtutok o strictong pag-inspeksyon uban sa mga tinugyanan sa barangay, sa mga barangay officials, apil na mga barangay health workers sa mga gipambaligyag pagkaon no? Og produkto sa ato mga ambulant vendor. Dito natuki mga higala og nabutyag no nga doon ay mga ambulant vendor mga higala no nga wala mo agi og kining food handlers sa seminar o food handlers sa training mga higala no og usa sa mga rekomendasyon no sa City Primary Care Facility mga higala no nga magmugna og task force o pangusgan usab ang monitoring o ang inspection sa tabang usab sa mga barangay officials, labi na mga barangay health workers o BHW mga higala. So nindot kayo ang maong isigutanan tungod kay usani sa mga concern no, nga gipadangat sa mga ginikanan no, gipaagi sa chairman sa Committee on Peace Order and Public Safety no nga si Konsehal Labibot Budlong pinagi sa usa ka privilege speech sa mga higala mahinungdan nga napatawag ang tinugyanan sa kanhi City Health Office nga karon na Tagbilaran City Primary Care Facility mga higala unya usa sa mga tambag pod no ang gipaabot no sa taga City Primary Care Facility aron masiguro no nga luwas ang pagkaon nga gikaon mga higala ang usa sa mga timailhan kining mag sulubog health card no health card gikan sa City Health Office ang mga namaligya nga way permanenteng pwesto o tindahan mao na ang mga ambulant vendor mga higala no tungod kay dili buot no sa sagunyang panlungsod nga dunay mga mahitabo nga mga sakit dalas sa dili mayong pagkaon mga higala no kani mga food poisoning dili gusto sa konsiho no nga masudlan ang atong barangay atong dakbayan ni ana sama atong uban nga mga lugar mga kaigsuran mo ning gitutukan kini sa atong 16th sangguniang panlungsod ang kabahin sa kaluwasan sa pagkaon mga higala tungod kay dili capable no ang Environmental Health and Sanitation Section sa City Primary Care Facility sa pag inspection kay sa pagatinood matod pa sa taga sanitation section pitura na sila kabuok diha no nga mga personnel onya nabahin-bahin ni sa uban pang mga trabaho sama na lamang ni anang inspection o monitoring sa mga water filling stations apil na sa ilang trabaho mga higala no og uban pa mao nang pangusgan nila ang pagtinabangay tali sa mga barangay sunod simana matod pa ni Dr. Jaya Pundok mga higala nga ipailaw sa refresher training no ang ato mga BHW. Tungod kay kining ato mga BHW no nasayon si Dr. Gia Pundo nga doon na po ni sila idea on how to handle ang mga pagkaon, mga higala, and ang bahin sa food handlers training mga kaigsunan. So, kinanglan lang nga i-refresh ang ilang huna-huna, ipailawin sila pag-usab sa orientation, maunay plano sa atong City Health Office mga kaigsunan. O ato ipabati kaninyo mga higala, ang pipila sa mga nasigutan sa regular session sa Sanguniang Panlungsod, apil na nini, no, ang pag-atubang sa bagong jail warden sa Tagbilaran City Jail, no, nga si Jail Superintendent Jolito Taruna Jr. nga gikan po ni og Mandawi City nga miasumer sa iyang bagong katungdanan ng isip City Jail Warden niya itong Hunyo 1 karong tuiga mga higala diin iyang gibutyag ang mga kaigsunan, no, nga sa dulan 400 ka mga PDL o persons deprived of liberty. Ang iyang pagbisita usa ka courtesy call ngadto sa Sanguniang Panlungsod mga higala din iyang gibutyag na nga sa dulan na 400 ka mga persons deprived of liberty, mostly ini nagatubang o mga drug charges o drug cases mga higala. Atong ipabati kaninyo ang pipila sa mga nasigutan sa Sanguniang Panlungsod regular session ni atong Martes.
3: With our committee, next item, Lord Chair, may we welcome our the appearances of department heads, Sir Julito O. Tarona Jr., DSC, our Jail Chief Superintendent, City Jail Warden, our new one. So I move to suspend the rules to allow him to present himself in our session, Lord Chair.
4: Okay, there's a motion to suspend the rules in order to allow our new City Jail Warden, Sir Luisito C. Munoz, to participate in our session. Any second to the motion?
5: Second, Mr. Chair.
4: Seconded by Honorable Blanco and Honorable Cabalit. Any discussion? The Chair hears none. Motion is carried. Okay, sir. Good afternoon.
6: Good afternoon, sir. First of all, I would like to give my gratitude and extend my gratitude to this Honorable August Body, Sir Moms, for allowing me to have my courtesy call. To this Honorable August Body. I am, by the way, sir, Jail Superintendent Julito Owano Tarona Jr., sir. I am a clinical psychologist by profession, and I am the duly designated City Jail Warden of Tagbilaran City Jail effective June 1 po. So this year lang po, June 1. And I would gladly give my best, sir, to improve Tagbilaran City Jail. Thank you for this honorable opportunity, sir. Sir, ma'am, thank you po.
4: Okay. Any other concern?
7: Mr. Chair.
4: Okay, Honorable Borja.
7: First of all, we'd like to congratulate now on the assumption of our new City Jail Warden. We had a talk before the start of the session. He just assumed last June 1. So, isa ka na previously na assigned, sir, before na appointed ka City Jail Warden.
6: Thank you, Mr. Chair. Sir, permission to answer, sir. I was the designated provincial jail administrator of Bohol, sir. So, nag 1 year na ko sa provincial jail administrator's office. My office was situated at Bohol District Jail premises sa Kabawan gihapon, sir. And when our jail warden, my predecessor, Attorney Romel Balili, reached his 2-year tour of duty, so mandatory man, sir, na ilisan me every 2 years. I was designated as the new warden, sir.
4: Okay. Any other concern?
7: Tagbilaran ka, sir, or taga-Bohol?
6: Sir, permission to answer your question, sir. I'm from Mandawi City, sir, Cebu.
4: Okay.
7: Okay, thank you, Mr. Chair.
4: For information, sir, asa na assign na po si Attorney Balile? Atong gani mong gisundan nga kuan ba? Mong gisundan man niya.
6: Thank you for that question, Mr. Chair. I would like to answer your question, sir. He is now the regional hearing officer of our bureau, sir. Naa siya sa Cebu City, sir, sa among regional office.
4: Siya mo nakuan din ang siya dito. Okay. We have here Attorney Dudong Gonzaga.
5: Good afternoon. Afternoon, sir. I would just like to ask you a question about some policies in your city jail, and previously you were with the provincial jail also. Is that correct?
6: Sir, good afternoon, sir. Permission to answer your question, sir. Yes, sir. I am previously the jail administrator of Bohol, sir. So under nako ang tanang jail sa una, sir. 6 jails raman niyang Bohol, sir. Bohol District Jail, male. Bohol District Jail, female. Tagbilaran City Jail. Carmen District Jail. Ubay District Jail. And Talibon District Jail, sir. So that was my area of responsibility, sir.
5: Yes, considering your experience with the Bohol Detention Centers, I would just like to ask you some questions about, first, do you have any idea how many drug offenders detainees are there in the Tagbilaran City Jail?
6: Sir, as of now, sir, we have 399 PDLs. And we have 292 drug cases, sir. So the rest are homicide, murder, and rape.
5: So a great majority of your detainees are accused of drug offenses.
6: Yes, sir.
5: What is your recommendation with regards to detained drug offenders who have already served beyond their estimated sentence? Are they still detained?
6: For the information of this Honorable August Body, sir, we have this program called Good Conduct Time Allowance, and we have a dedicated officer, our administrative office, who is assigned on that, sir. So if ang ilang case ma-fall na sa maximum or pwede na sila mahatagan og GCTA, we would coordinate with the court through our paralegal officers for their early releaser. Tagaan na to sila o good conduct time allowance. For the information of this Honorable August Body, good conduct time allowance, mahatag na to every month is 20 days minus sa isa ka buwan, sir. So kung mahatagan sila na, sir, if ano sila kanang pwede sila na mahatagan, sir. That would be days credit nga ilang makuha, sir, for GCTA. And it would mean early release. So, as of now, sir, dili pa ta crowded atong jail kay namatay bagong building. Thanks to the city government of Tagbilaran for your proactive efforts. Dili ta pareha sa ubang jail, sir, nga crowded kayo. So napatay mga cell rooms nga wala pa nagamit karon nga time, sir. And I hope dili lang na maabot nga time nga mo grabe sad kadaghan. Karon lang, sir, kay manageable jud kayo atong jails karon. Dili sila crowded and then gamay ra ang masakit. Kay overcrowding in jails means mga sakit-sakit mga sir. Skin diseases unya sakit sa heart. Kay tungod sa puot kanang dili kayo humane ang hangin nga ilang makuha. And ang atong design sa building, sir, is true and true ang hangin kanang dili bitaw kinaraan, murag modern na ang design. So I would be very glad nga if you could visit our jail na matanaw ninyo, sir. We would be very glad nga makita sa ninyo dito atong improvements. Thank you, sir.
5: Yeah.
4: Okay. Honorable Bibot Budlong.
8: Thank you, Honorable Chair. Last month, May, end of last month, I said, I was sent by the Honorable Mayor to attend the graduation for TESDA accreditation kaning in situ nga bakery or sa to baking pastries
4: bread and pastry.
8: Do you think with your in your term now can you still coordinate with the TESDA with regarding to other trainings nga pwede na tong ihatag sa atong mga PDLs?
6: Yes, sir. Permission to answer your question, sir.
8: Mm-hmm.
6: Continue sa itong MOA sa TESDA, sir. Naka-MOA man yun ang TESDA sa BJMP, sir. So, continuous ta. Ang ato lang problem, sir, is na sila yung NC2, inigawas man ko nila, sir, pangayuan sila records. Like, court clearance, barangay clearance, police clearance. Kung mga-apply sila trabaho, and it would be futile for them na makakuha sila yung NC2, di sila ka trabaho gihapon. So that is why I have this program nga kanang mohatag ko og good conduct nila, sir, sa mga kailan ako na mga pwede nila matrabahoan. That is part of our aftercare program, sir. So daghan ako og napatrabaho, sir, during my time as jail warden sa uban nga jails because of that. Kay mangayo man sila police clearance, sir, nga di man sila kakuha kay
8: yes.
6: Nabiya police record na napriso sila. So that is one of our dilemma in jail. But kung nakay aftercare program, nindot sad. And I would suggest sa body, sir, nga if naatay mahimo ng mga balaod during ana, sir, kabahin ana nga, at least matagan sila o chance nga makatrabaho, I think recidivism would be lessened, sir. Kay amo na siyang experience during my time in Bantayan Island. Gamay ra man gyud ang island, sir, so magbalik-balik sila. Wam sila pangwarta, maligya gyud sila balik. And gay tagaan sila ng aftercare program, nagamit ang ilang NC2, natagaan sila sa konsiho o kanang pundo nga kung welding ilang nahuman, hatagan sila welding machines. If bakery na sila'y gangmay nga ovens mahatag, dako na kay tabang, sir, wa na gyud sila namalik. And hantod karon, sir, nindot na ilahang kwan.
8: Okay, thank you, warden, no. So atong panikamutan pod, no, with the other members of this August body. And besides on that concern sa kwan, gakinanglan pud ta ang inyong opisina og sakyanan. I lobbied that before with our

0: Oras sa Diwadi Worldwide ang radio sa katawahan na alas 12 Jazz.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga udtog kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Dining adlaw karon nga Sabado, Hunyo 2026. Ako magatod ganinyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department. Karoon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, patay ang Osaka, 19 anyos nga lalaki humanay go og kilat sa lungsod sa Lila kagahapong adlawa. Saray nga bahay tungod sa pagsige og cellphone samtang nagmaniho og rila. Driver og rila nakadasmag og usa ka babae sa Garcia Hernandez. Babae na dasmagan na karon sa tambalanan. Sa kauluhan, wa pay lig-on nga kasabutan ang Pilipinas og Russia bahin sa pag-angkat og lana. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa gawas, US Vice President J.D. Vance ni pasidaan sa pipila ka opisyal sa Israel nga mibatikos kang US President Donald Trump. Mao kun to mga higalang ato mga uluhan, mga detalye nini ug mga balita human lang sa pinungdom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungod na ho ng balita din sa itong David, patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki. Human kini naigo og kilat sa Purog 1, Barangay Malina West, Lungsod sa Lila, kagahapong adlaw. Ang bitima gilang si Nicole Hamili, taga Barangay Hambawan sa nasang lungsod. Sa investigasyon sa Lila Police Station, nagtigwa og baka ang biktima kagahapon sa hapon. Natingala ang amahan nga wa na makauli ang biktima, hinundan nga gipangita nila kini og nakita na lang kini mga alas-6 na sa gabi nga wa na kinabuhi og daghang paso sa lawas. Dugang pasilapin, pinapasilong og nagduyan-duyan ang biktima sa punuan sa kahoy sa dihang naigo kini sa kilat. Wa na madaang biktima sa tambalanan og gideklarar kini nga patay sa Municipal Health Officer sa Lila. Samtang isaray nga bahin sa itong mga balita, tungod sa pagsigi og cellphone, ni ay angay magbantay. Samtang nagmaniho, driver og rila, nakadasmag og usa ka babae sa Garcia Hernandez. Babae na dasmagan naakaroon sa tambalanan. Si Alerto Jun Gutierrez sa detalye nini.
1: Dali ug gaganda sa Galeares Medical Center ang usa ka 18 anyos nga babay nga makini na sumagan og usa ka rina dito sa lungsod sa Garcia Hernandez. Ang biktima gipaila nga si Lolita Hamura Yangke Morales, 18 anyos, nagapuyo sa may barangay East Poblacion sa Garcia Hernandez. Sa tuwa na sa ilan, gagahapon sa mga 6G sa sayo nga kagabiyon, nga kini nga biktima gikan tawo kini nagjogging di adapit padulong sa poblasyon og si iya na unta pagpauli pag-abot sa may barangay Manaba sa lungsod sa Garcia Hernandez. Wa siya makabantay nga ni usa ka rila nga nagasigik sipon silpon na nagdriver niini. Inundang wa na siya makabantay itong driver nga dito na padung ani nga biktima nga nagajogging og nadasmagan intawon kini nga biktima og maintang pagkabalitong og sa tuwang mapaginabi siyang inahan si Mary Joy Hamura.
2: Nagsilpon na drive?
3: Silpon ka drive. Amo lang gadakan dagayang tricycle nga silpon.
2: Imo na nakuan diha. Nagdagin ato ng bata no?
3: Nagjagi, padong na uli.
2: Padong na uli?
3: Oo, nakita ang kong pulis. Padong na uli. Ya, igor ako nung naniabot ito. Balik na dadyong kay tawagan naman sila. Kaya nagsilas siya. Ani Manaba.
2: Ah, Manaba. Ito nagtabo.
3: Manaba na siya nagtabo.
2: Na dito yung rason ng ngit-ngit. Dito yung rason ng ngit-ngit.
3: Hayag pa. Di man sa rason siya ngit-ngit. Di ka man ngit-ngit hayag. Alas 6G's kung ito ko na naitabo.
1: Nabunta gatuwa nga gisusi kini nga biktima nga si Lolita, nakaangkong ni grabing angon siyang ubon og usab siyang kalawasan. May nunang naakanay sa critical nga kahimtang og padayon sa pulisya gatiman sa tuwag mga doktor. Nato usab gikuan og paluap ang kapulisan sa Garcia Hernandez nga si Police Corporal Jumar Tubo og kabahin unsa nang status ato nga driver sa rila nga nakadasmag og kasaypangan og asa na karon ang driver.
4: Kasi nga sa driver sa tricycle, rila ka? Sir,
5: para lang sir, and then
0: Wala pa'y ligon nga kasabutan ng Pilipinas ug Russia bahin sa pag-angkat ug lana matod pa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. At ang detalye sa itong pag-

0: Sa ato kabalita sa kaulohan, wapay ligon nga kasabutan ang Pilipinas o Russia bahin sa pag-angkat o lana. Kinimaton pa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano ang report sa UN TV News?
1: In terms of energy, that there have been firm agreements, but merely an understanding that we will continue to develop what we had already started as a response to the oil crisis that was the effect of the war in the Middle East, which we are hoping will come to an end soon.
2: Wala pang nabubuong pinal na oil importation deal ang Pilipinas at Russia. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa ito napagdidesisyonan sa ngayon. Subalit ayon kay Pangulong Marcos, bukas ang Russia sa posibilidad na dagdagan ang sinusuplay na langis sa Pilipinas.
1: And I can say that President Putin, the Russian Federation's the government, was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement, and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. The reason being is that what we have been doing with Russia in terms of providing oil products to the Philippines has been on a very ad hoc basis.
2: Paliwanag ni PBBM, may mga issue na kailangang isaalang-alang sa pagpasok sa kasunduan na ito sa Russia.
1: There are many complications to that. It is not that simple as signing a trade agreement. There are, of course, political considerations, geopolitical considerations. But when two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work, and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
2: Bagaman hindi idinetalye ng Pangulo kung anong geopolitical considerations ang kanyang tinutukoy, inamin naman niya na mayroon siyang pag-aalala na baka maakusahan ng Pilipinas o ASEAN ng indirect funding sa nangyayaring digmaan sa Ukraine.
1: Certainly that's a concern, and it's not something, as I said, as I've always said, we are the Philippines is one of the, if not the greatest the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region but everywhere else. And certainly those that is not something that we would like to be accused of and would not like to be part of. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world.
2: Kaugnay ng supply ng langis, patuloy na maghahanap ang Pilipinas ng alternatibong mapagkukunan ng langis kahit pa matapos na ang giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
0: Salamat sa UNTV News sa itong balita sa gawas. U.S. Vice President J.D. Vance, hindi pa sidaan sa pipila ka opisyal sa Israel nga may batikos kang U.S. President Donald Trump. Balikan na ito ang UNTV sa detalye nini.
3: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
4: Binatikos ni United States Vice President J.D. Vance ang ilang opisyal ng Israel na umano'y kinukutya ang US-Iran peace deal at mismong si US President Donald Trump. Kasunod ito ng ulat na umano'y ikinagalit ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na nilagdaan ni Trump ang kasunduan. Bagaman walang anumang kumpirmasyon si Netanyahu patungkol dito. Ayon kay Vance, hindi nila dapat inaatake si Trump na nag-iisa nilang kakampi at pangulo pa ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo.
3: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: Binigyang diin ni Vance na hindi biro ang ginastos ng Amerika para lang maisalba ang Israel sa pag-atake ng Iran. Nais nitong ipunto na sa halip magreklamo, dapat ay magpasalamat pa sila kay Trump sa proteksyong ibinigay ng Amerika para sa kanila.
3: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
4: Ang pahayag ni Vance ay kasunod ng paglagda ni Trump at Iran President Masoud Pezeshkian sa remote memorandum of agreement. Sa ngayon, nagsimula na ang 60 araw ng malalimang negosasyon para naman sa mga detalye ng 14-point framework ng kasunduan. Kasama na doon ang patungkol sa nuclear program ng Iran na siyang punot dulo ng lahat. Ilang oras matapos ang pirmahan, walang tugon mula kay Netanyahu maliban sa isang video sa kanyang social media post na nagbibigay ding hindi niya papayagang magkaroon ng nuclear weapon ang Iran.
5: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה.
4: 2 matapos ang paglagda sa kasunduan, ibinalita ni Vice President Vance na walang anumang pagkilos ang Iran kung pag-uusapan ay ang Middle East at maging sa Strait of Hormuz. Magandang indikasyon aniya ito na totoong nakikipagkaisa ang Iran sa ikasusulong ng kapayapaan. Umaasa rin si Israel Ambassador to the US Michael Leader na makikiisa ang Hezbollah sa hinihingi na kasunduan at mananatiling kalmado upang hindi ito makompromiso. Sa kanyang pahayag, matapos ang paglagda, tiniyak ni President Pezeshkian ang kanyang pakikiisa sa kasunduan bilang Pangulo ng Iran sa paggabay aniya ng Supreme Leader ng bansa. Sinabi rin ng Iranian President na kinikilala ng kanilang Supreme Leader ang dedikasyon ng mga kinatawan ng Iran sa negosasyon at ibinigay rin aniya nito ang kanyang basbas o pagsang-ayon sa 60 araw na pag-uusap para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Iran. Si Iranian Parliament Speaker Mohagher Ghalibaf naman, sinabing susunod sa anumang ipinag-uutos ng Pangulo ng Iran batay sa bili ng Supreme Leader. Gayunman, nakahandaan niya sila kung magkakaroon ng anumang paglabag, pagdududa o pagmamalabis mula sa kabilang panig. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Salamat sa UNTV News, atong tibayon og bayong pagpaminaw. Sa atong Facebook viewers ni Chavilo BC, ni Ma'am Betty Matiga Humawid, salamat kay Ma'am. O ni Jen Felbesas, ni Astrid Isabas, di Habitat Village, Barangay Buol. O magpapinusap ni City Jesus, Dr. Jan Dalalba, ni Konsihal Bibut Bundong, o Konsihal Ide Borja. Bago ito mga igalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tutok. Kauban sa Technical Department, Engineer Jere Kais ug Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Main Untung.
6: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.
0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa katawahan ng alas 12 by Desize.
7: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
8: Where?
7: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
9: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
10: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
11: Usa, duha, tulo, pat lima! Hey!
8: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. Sir DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag lausa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light Service. Bohol Light Service.
1: Maayong adlaw, welcome masab sa lang episode sa programa ang Bohol Light
2: at your service.
1: Sige, from Michelle, before ta magsugod sa tong programa karon nga takna ah. Ato sa gyud nga itibay atong mga suking tipiminaw diri sa dakbayan sa Tagbilaran.
2: Yes, of course, Sir Jumar, nga sa atong mga suking tipaminaw sa atong tulumanan Bohol Light at your service. Maayong adlaw ka natong tanan unya, Sir Ju. Ato adeng hatagan og pagtimbaya ang ato ang mga kauban sa buhat nga nagselebrar sa bulan sa Hunyo nga birthday. Mm-hmm. So, nganha sa itong mga kaubanan, happy, happy birthday. Nga din yung tanan, ilabi na nganha sa ito ang accounting manager, Ma'am Cecilia Dayan Panya. Belated happy birthday, Ma'am. Unya, kita sa kanunay, Sir Jo, atog yung pasalamatan. Mm-hmm. Ang labang makagagahom tungod sa iyang gihatag nga higayon mm-hmm. or gihatag nga maayong panglawas aron padayon ta nga makahatag og mga balita mm-hmm. nganha sa atong mga pinalanggang konsumidor dinhi sa siyudad sa Tagbilaran.
1: Yes, I'm sure no, and happy birthday sa mga mag-birthday karong bulan sa Hunyo. And before anything else, I'm sure kini atong programa gimugna magyud ni para sa atong mga konsumidor diri sa 15 ka barangay kay matagan mo og tukmang impormasyon og operasyon gikan gid mismo sa buhatan sa Bohol Light. And karong episode from Cheryl, mag-hiskuta sa mga importanteng hiskutanan na mahitungod ang itong operasyon. And of course, kini nagpadayon nga yellow alert sa ito ang NGCP, Cheryl.
2: Yes.
1: Atong ipasabot sa ito mga konsumidor kung unsa man yun eh.
2: Oo, so money angay na ito nga pag-ahisgutan, sir, nga sa kanunay atog yung ipasabot. Then atong mapa-energize ang mind sa ito ang mga customers nga kining mga yellow or red alerts nga

0: nagri tayo gipahigayon yung mga manual load wrapping. So, need po na, Ma'am Cheryl, no? Unsa man gining yellow alert, Ma'am Cheryl,
1: okay, so, kining yellow alert, sir, kung makabantay ta sa mga posting na to dahil sa Facebook, kini siya murag babala na nga gihatag sa National Grid Corporation of the Philippines nga ang atoang supply sa kuryente is hapit na muduol sa total demand. Mm-hmm. So, once gani, sir, nga matsyansa na sa NGCP nga alanganin na gyud ang atoang na supply, that would be the time na mag-issue sila og red alerts. Mm-hmm. So, for this week, sir, atong nasinati nga daghantag mga nahitabo nga manual load wrapping kasagaran pagkahimuon kini sa gabi-e. So, ang buhatan sa Boholay, sir, once mo tawag or mo inform si NGCP, uy, mag-drop mo og 1 mega. Mm-hmm. So, ang ato ang system operator, mangita kini og area sa equivalent anang particular nga load kaya para mo ito'y atong i-drop. Mm-hmm. So, muna nga itong gihangyo ang itong mga katawhan nga dili lang na matingala kung adunay kalit nga pagka temporaryo nga pagkapalong sa ato ang supply, kana tungod kay ato ang gihatagan pod og response ang call sa atong transmission facility aron sa ingon na ma-maintain pod ang balancing diha sa atong system. Mm-hmm. Importante pod kini Sir Joe nga mo-follow ta sa ilaha na instruction aron sa kanunay walay pagkapalyar kay hadlok man pud ni siya Sir Joe og dili nato ma-balance ang ato ang power nga ma-distribute ay compare sa power nga mapasa pod sa NGCP. Mm-hmm. So mo na importante gyud nga naay communications.
0: So meaning Ma'am Cheryl, wa nagpasabot nga kumuyong tag yellow alert duna na ipakaputol sa kuryente ato lang ipasabot nga kanang warning ni siya nga to ang supply is nipis na.
1: Yes, o warning pa ni yellow alert. Kung muabot na tao red alert, that would be the time nga adunay mahitabo nga manual load wrapping.
0: Mao bito na og dunay red alert kasagaran na adunay mga rotational brownout on shelf.
1: Yes,
0: kaning yellow alert is a warning pa ni gipasabot gipahibaw sa tong mga konsumidor diri sa Visayas nga ninipis na nga to ang supply sa kuryente.
1: Yes. Oh,
0: mo nang so, na yung mga manual load wrapping sa itong mga utilities dili sa Visayas.
1: Mm-hmm. Okay. So, tungod niya na, sir, mo na no, mamahal ang presyo sa kuryente. Mm. Yun niya na tungod kay sayod kita nga kung taas ang ato ang demand niya ubos ang supply aduna gyud kini epekto sa mga produkto or sa mga raw materials nga gigamit pod para maka-generate og power. So with that naapod ni siya effect sir sa presyo diha sa wholesale electricity spot market or kung kining itawag na to og WISEM. So mao na ano nga atong inform gidaan ang ato ang mga katawhan nga adunay posible gyud nga pagsaka sa ato ang rate sa bulan sa Hunyo. So ato lang kining abangan Sir Joe tungod kay ato kining ipostada diha sa official nga Facebook page sa Boholite kung pila nga ato ang presyo this month no sa pagkakaron. Wala pa tay makita kana tungod kay nagpaabot pa pud ta sir sa finalization sa rate making nga gihimo sa ato ang kuan kanang SESRA department. So sila man gyud ang mo gama sa ato ang rate based pod sa mga power bills nga ato ang na receive.
0: So mo na no unta nakasabot ato mga consumer nga naminaw ato kan Cheryl sa especially itong mga consumer sa Boholite no and mo na to yellow alert is warning lang na siya and way kalabutan gyud ang Boholite aning
1: yes,
0: posible nga mosaka ang
1: presyo
0: sa kuryente kay doon naman tay gitawag og gani WISEM wholesale electricity spot market nya Ma'am Cheryl, ipasabot ko ni unsay WISEM so sa ato ang kanang mga masabtan nga lingguwahe lang ba
1: unsa man atong ipasabot sir nga ang ato ang pagpadagan sa kuryente sir daghan man ta og kanang power supplier so natay gitawag og contracted na tong power supplier which is a fixed cost na siya. Then another natay gitawag og WISEM so kining WISEM pasabot ani acronym ni siya Sir Joe nga wholesale electricity spot market. So in layman's nga pagkaistorya mo ni siya ang merkado sa kuryente nga kung pananglitan magkakuwang ang supply nga nakontrata sa Boholite adto ta mo palit sa merkado. So kung pilay presyo sa merkado mag-adapt gyud ta ana nga mo na ato ang price

0: Kun nga i-adapt, nga mo yato ang mabahin-bahin nga to sa mga konsumidor. So, kung pananlitan, mahal lang ato ang kumprada, medyo naani effect ay na-prepare na to sa generation mix. Mao na nga sa kanunay, ato ang yung bantayan nga kung naay panahon nga barato ang maligya diya sa market, that would be the best time nga si Buholite, sir, mapalit pod. So, pananlitan kung mahal, niya ang ato ang demand is enough lang sa nakontrata nato ang kanang power generator, so dili ta mo palit ana Sir Joe. Pero since karon na sinati nato ang sobra kataas sa ato ang demand, i-compare nato sa ato ang contracted supply, mao na nga mukuha gyud ta kay dili man ta pwede wa tay i-deliver nga power. So obligasyon man sa distribution utility nga mo provide gyud ta og sufficient power supply. So, mo nang mukuha ta diha sa WISEM.
1: Yes. Siyempre, no, negosyo. Negosyo kita, negosyo ka. Imong kumprada, mahal. Siyempre, magpatong yung ka to.
0: Actually, sir,
1: kung barato, barato sad.
0: Oo. Okay. So, atuwa nang ipasabot, sir, nga ang pagkuhan na ang Buholay, dili na basta-basta mo patong po sa rate, no? Kaya, ang distribution charge is approved man gyud na siya sa ERC.
1: Napagisunod.
0: Oo, ang hitabo lang ana is kung pilay presyo nga ihatag ni market sa atoa, igura ta mo sunod din mo ato ang bahin-bahinon. So mo na nga syempre si power generator gikumpra man pud na nila ang mga materials para mahimo na siya nga ang usa ka planta maka-generate o power, no? Naman tayo raw material, ana. So, that would be the time nga cost na siya sa part ni generator. Which is, as per EPERA law, it is part of the pass-through charges, kaning generation cost. So, mo na nga as consumer, ato ang yung bantayan kanunay nga careful ta sa ato ang paggamit sa ato ang mga kuryente. Kung pananlitan, wala na kinahanglana kana ang lugar nga magsiga ang tanan ni mga suga. So, ginagmay nga paagi, pwede na ito na nang ma-switch off. Then, television, for example, nangaon mo, wala ay tao sa sala. So, turn off na lang sa imuhang TV set. At least, makasave ka. Then, when in terms sa air condition unit, kasabotang init kayo ang panahon karon, then, magabi po, tugnaw po, di ba? So, pwede po na nimo, iset lang nimo ang time. Kay at least, instead of 10 hours bakaha ni mga gigamit, you can use it mga 7 hours lang bakaha. But then,
1: tipid-tipid.
0: Pero, depende na sa capacity to pay ni customer. So, and yung hagihapon na siya nga choice. Ang atuwa lang is nag-inform ta sa ilaha nga mao na usa sa mga energy saving tips nga itong pagahimuon para ma-maintain na ito ang atong monthly electricity bill.
1: Mao na, no, dapat si Rizal sa itong mga consumidor kaya itong topic karon nga nag-hiskot tag yellow alert kay doon lang yun epekto sa itong bayranan sa kuryente.
0: Yes,
1: sir, mo bitan nag-iingon na mo dili kanunay nga mag energy saving tips ta. No, kay lisod kayo, Michelle, pangita tag kwarta kada adlaw niya atong bill sa kuryente mahal.
0: Yeah,
1: tungod kay wa ta nagpatuman ning ato ang energy saving tips.
0: Yes.
1: So mo nang kinahanglan gyud nato na kada adlaw ato ang una-unaon gyud ato nang implement sa atong mga panimalay nga mag-save tag kuryente kay lisod karong panahon, Michelle, no, kay nagpadayon pa ang atong tension diha sa Middle East. And di apay ato ang gitubang diri sa Visayas nga nag-yellow alert ta.
0: Yes, oo mo na, Sir.
1: Di one time nga katong nag-red alert gyud ang Cheryl na balaka nga tumang konsumidor ito kay nag-red alert.
0: Pero
1: na left lang.
0: Okay, yes, na left lang, Sir. Niya. Karon nga week, Sir, mag na-experience po na nato no na atay gipanghimo nga mga manual load dropping pero pasalamat lang ta kay tag 1 hour, 1.5 kaya dili lang gyud ingon taas sa number of hours niya. Dili lang po ni diri sa tagbilara na sinati, Sir, but whole
1: Visayas good. Whole Visayas, ha. So dili lang ang Buholite ang naka-experience ani but whole Visayas na ang naka-experience ng yellow alert.
0: Yes, oo niya. Another reminders po, Sir Jumar. So ang buhatan sa Buholite about magpahibalo nga In any scheduled power interruptions or emergency power interruptions or bisan unscheduled, sir, naagyod tayo gipustada diha sa official nga Facebook page sa Buhalite. So, tungod ni Ana, kung naatay mga inquiries, naatay mga pangutana, nga unsa may mga hinungdan or gusto ka nga na ikasupport sa imuhang absences, labi na ka itong mga nag-work from home, so pwede kita mo bisita diha sa official nga Facebook page sa Buhalite. Unya, one thing atong ipahinumdum usab Sir Jomar nga sugod ni atong Hunyo 8, aduna na bag-ong mga numero ang buhatan sa Buhalite. So pwede na to makita diri sa ato ana screen ang mga bag-ong contact number sa Buhalite.
1: All right. And of course, before ta mag-end sa atong program, Michelle, sa atong mga konsumidor nga gusto mubayad sa mga billing sa kuryente, ayaw gud mo kalimot sa pag-use sa ato ang third party collecting partners ato. Labi na ang GCash o nagkanailang apps nga pwede na itong magamit sa pagbayad sa itong bill.
0: Yes, sa kanunay sir, ato yun ka na nga gi-encourage nga na sa ito ang mga konsumidor nga gamito na ito ang itong third party collecting partner. So, unsa man gini. So, aduna kita'y 7-Eleven, no? Makita kini nato across all sa Tagbilaran City. Daghantag mga branches na sa 7-Eleven. Gamit lang ta sa ilang kiosk machine. Then, mag-intra ta sa imong account number, account name, ug amount ngayong bayaran. The same usab, aduna kita'y GCash. So, sa mention na mo, Sir Jomar, we have the PayMaya, the Palawan Pay. Naapod na sa BPI kining VYB. Mm-hmm. So, nindot ni siya kay kwan sayon kayo nya kabawot na nga daghan kayo mga BPI holders din sa dakmen sa Tagbilaran, so pwede na gyud na nga imong gamiton. Another sir, pinakanindot is ang BDO online payment tungod kay wa kini charge. So kung pilay amount kay imong bayaran nga naa sa imong bill, mo ra pud ang amount kay imong i-transact. Libre siya, hassle free, unya sayon na kayo.
1: Unya sa ato ang mga mall, Ma'am Cheryl, katong atong kiosk pod na pod sa City Hall.
0: City Hall, oo. Napod ta sa Poblasyon 3, no? Doon na kita ya, si pay machine nga gibutang dito sa Poblasyon 3 Barangay Hall and also diha sa ground floor sa City Hall building dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: And pagtanaw-tanaw pod mo no kay narbay mga tindahan pod diri nga gibutangan yud og mga accredited.
0: Yes.
1: Payment so, partners ato ang atong nay mga tindahan nga ipambutangan ginuto og tarpaulin sa Buhalite nga pwede mo adto mobayad na
0: yes,
1: sa inyong mga
0: bilis
1: sa kuryente.
0: Basi tong mayong ta, oy, giskaman mi ani kay naamin diri ni bayad. No, naatay daghan nga mga accredited payment sari-sari stores na dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nya atong paningkamutan kana Sir Jo nga across Tagbilaran City, mabutangan nato na og mga tarpaulin aron sa ingon ni ana dili magpanuko ang atong mga customers to pay their monthly electricity bill. So instead nga bayad sila diri sa buhatan sa Buhalite, kung gasto pa sila og plite, diha na lang ta sa mga tindahan.
1: Init pa gyud ang atong panahon, Ma'am Cheryl, no?
0: Yes,
1: so mga atong paoyunan gyud atong mga konsumidor. Aron diri na sila mag-painit, diri na sila mag-dungdung diri. So aron ma-save time po, Ma'am Cheryl.
0: Yes.
1: Labi na katong dunay mga work gyud. And yes, Ma'am Cheryl.
0: Okay, so mo ka to siya, Sir Jo, no? Ang ato ang mga highlights sa ato ang topic karon. Once again, pahinumdum nga na sa ato ang mga konsumidor, magbantay-bantay kita sa ato ang paggamit, sa ato ang kuryente, tungod kay ang presyo, dili na tumatsyansa matagbulan.
1: Yes, Michelle, and so mo na to, no? Sa gihapon kini si Jomar Pikit.
0: O kiniusap si Cheryl Paga sa kanuday madasigon nga mag-auhag ka ninyo sa pagsunod sa atong tulumanon matag simana.
1: Sa Buhalite,
0: panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Buhalite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Buhalite at your service.
3: Buhalite at your service.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Tayo na

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
0: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mocha frap for...
11: Aray!
10: Sakit na ng katawan ko.
11: Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, di ay ni, sir.
8: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
9: O, sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Kinailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
10: DTX500, mabali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kinsay ngalan nato, sir?
25: Paul Mercado, di ay ni sir.
24: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
25: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
26: DTX500, mabali sa mga butika.
27: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko cotton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon, nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
29: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
32: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
34: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
35: 3 times faster.
34: Mogi pa extra, bilis-bilis. Bilis.

537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million ini mga Pilipino. Ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukhans.
1: Gainom ka og dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
6: Uy, what ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
19: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Higala, kumusta? Maayong adlong Sabado ka natong tanan. Sa makausapa, welcome. O welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad ni atong mga swat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panunduman. June 20, 2026, lines what na po nasad ang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang, Honey. Stand by, Honey, alas imong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Early. Secret love story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
2: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa tuang live and of course sa mga gapaminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, standby honey, alang simong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene, Secret Love Story.

ko nagdako at inov sa usa ka gamay nga baryo diin ang kinabuhi. Dili sayon. Pitumi ka managsuon o ang akong ginikanan mga mag-uuma lamang. Kadating ani, igura na mo ibayad sa among mga utang ang among ani ate. Adunay mga adlaw nga asinra ang among sudan. Tungod sa kalisod, wala ko nakahuman sa akong pag-eskwela ate. Sayo usab ko na higugma. Abi na ko siya na ang lalaki nga makapausab sa akong kapalaran. Apan sayop day ko ate Nov. 17 anyos pa lang ko sa riyang nahimo kong inahan. Nag-ipon mi sa amahan sa akong anak. Apan wala pa gani nagtuig ang among anak. Iya naming gibyaan ate. In short, naging single mother ko ate Nov. O para masuportahan ako ang akong anak na narbaho ko. Ning sulod ko og katabang sa usa ka politician sa mong lugar. Ang akong anak, gibilin ako sa pag-atiman sa akong mga ginikanan. Lisod mahimong single mother ate. Labi na nga wala ko'y natapos. Isa ra ang trabaho nga akong masudlan. O kini ang mamahimong katabang o yaya. Magbantay sa anak sa uban. Samtang lahi ang nagbantay sa akong anak. Nahimo kong yaya sa apo sa politician sa among lugar ate. Duha ko katuig nga nagbantay sa laing bata. Ang akong pag-amuma, pagpangga, o pagmahal gipabati na ako sa akong gibantayan. Ug wala sa akong anak. Matagabi makahila ako sa kamingaw. Ug sa pagbati. Nakulang akong nahimo isip inahan. Apan wala ko'y laing kapilian at inof. Kinahanglan na akong manglimbasog para sa akong anak. Para na ako ikabuhi nga to kaniya. Human sa duha ka tuig, nibalhin og puyo ang akong amo sa Luzon ate. Wala na ko miuban tungod kay dili na ko gusto na mas mulayo pa sa akong anak. Nawadaan ko og trabaho. Ug dito ko nakahigayon nga ipabati sa akong anak. Ang akong tibuok nga pagmahal ug pagpangga ate.

mapanakita na ako nga sobra kalisod ang among sitwasyon, ate. Labi na kung adunay sakit ang akong anak. Dili ko pwede magsalig sa akong ginikanan. Kay naapo ko yung mga igsoon. Galisod na gani sila. Mudugang pamis akong anak, ate. Bibiya ko sa among probinsya ug nanimpalad sa syudad aron mamangitag trabaho. Ug dito, nakatrabaho ko isip katabang sa usa ka magtiayon, ate. Dito nagsugod ang usa ka kinabuhi nga wala gyud nako damha, Atinov.

akong mga amo na sa 50 plus ate. Duha lang ang ilang anak. O pareho nang nagtrabaho sa abroad, isip mga nurse. Ang babae na akong amo, balik-balik lang sa abroad para bisitahon ang iyang mga anak. Usahay mauban ang akong among lalaki. Usahay magpabilin. Kailagi naaman sila yung mga negosyong atimanon. Maayo sila ng mga tao atino. Butan sila. Gitratar ko nila nga murag usa ka sakop sa pamilya. Busa, kanunay na akong gisigurado nga magampanan nako pag-ayo ang akong mga trabaho. Naningkamot ko nga dili nako sila mapakyas anino. Ang akong among lalaki nga itago na lang nato sa pangalang Alfred. Bisan sa iyang pangidaron, aduna siya'y athletic build ate. Ambungan ug batan-on lang taon sa iyang pangidaron. Samtang ang akong amo nga babae, slim ug gwapa gihapon ate. Nakaingon ko nga lahi ra gyud pagsapian. Ang akong amo babae halos mupuyo na sa beauty salon ate. Kung lang taon sila, wala sila'y problema. Apan ang realidad, dili na sila gatapad sa kama ate. Lahi-lahi na sila o kwarto. Dili po sila pirmi mag-uban kung manglakaw sila. Busy si Alfred silang negosyo. Samtang busy usab ang akong among babae, makipag-socialize sa iyang mga amiga. Ingon-ana ang ilang dynamics ate. Apan madungga na ako nga napagihapon ang ilang selosay. Usahay, si Alfred ang magselos. Usahay, iyang asawa. Ang tighusay sa ila ang ilang mga anak. Lain-lain man sila o kalibutan, kinahanglan nilang maghiusa tungod sa ilang mga anak ate. Matagmagbakasyon ang akong among babae, mawala siya usahay usa ka bulan. Usahay mas dugay pa. Ug kung mahitabo ka na, kaming duhara sa akong among lalaki ang mabilin sa balay. Naay mga higayon nga mag-isurihan na imi. Musuti siya nako about sa ilang problema sa iyang asawa. Ako pod ning tig-advice ate. Naay mga higayon nga mamalengke ming duha. Magpaluto siya og iyang mga paborito nga sud-an. Magpaatiman sa iyang mga putang. Apan samtang nagkadugay ate no. Nagkadaghan ang among panag-istoryahan na eh. Manguta na siya bahin sa akong anak, sa akong pamilya, sa akong mga damgo. Usahay, siya usab mong sugilon bahin sa iyang kaminyoon ug sa kamingaw nga iyang gibati tungod kay permi nang layo ang ilang mga anak. Ug kasagaran, wala usab sa balay ang iyang asawa ate. Hangtod nga nahitabo na lang ang tanan at inov.

Usa ka gabi samtang mingaw na kaayo ang palibot. Nanuktok siya sa akong kwarto. Pwede ba kuno nga ako siyang pagbigyan sa iyang ihangyo? Miduol siya na ako, ate. Yawiran niya ang akong hawak. Nabati na ako nga nanginit ang akong tibok lawas, ate. Sarihang gisugda niya og halok ang akong liog. Ug hinahinay niya ang tanggal ang iyang biste ug ang akong biste, ate. Atong higayon na, naay nahitabo tali kanamo ni Alfred, ate. Ug nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Nganong gitugtan ako kini? Nganong wala na ako siya pugni? Dinhi na ako nasuta sa akong kaugalingon. Nga nahigugma na usab ko kang Alfred, ate. Sikreto mi nga nakabaton og relasyon ni Alfred. Ug libre namong mabuhat ang tanan. Basta kami lang duha. Sulod sa balay, ang nahimo namong santuwaryo sa among gugma. Wala namo kinigiplano, ate. Nahitabo lang kini. Wala hinanawa ng iyang asawa na naanay namumuong relasyon tali kanamong duha sa iyang bana.

nalangtod nga nabuntis ko, Atinov. Nalipay kay si Alfred nga nagbunga nga among pagminahalay ate. Apan dili na mo kini pwedeng isinggit. Kay nasayod mi nga magmugna lang kini og kagubot sa iyang pamilya. Iya kong gipapauli sa mong probinsya ate. Nagsaad siya nga dili niya talikuran ng iyang responsibilidad. Basta amo lang kining itago. Tuod man, miuli ko sa amo ate. Lahi ang gipanupok na ako ang amahan sa akong anak. Ug tuod man, wala mi pasagdi ni Alfred ate. Iya ming gisustentuhan. Daghan ang nangutana. Daghan usab ang nangusga. Aban mas gipili na ako ang magpakahilom at inog. Pagkahuman sa siyam kabulan, nanganak ko usa ka himsog nga batang lalaki ate. Usa akong pagtan-aw sa akong anak. Nagsago lang akong kalipay o kasubo. Wala siya'y sala sa tanan. Busa na ning kamot ko nga mahimong maayong inahan ate sa among anak ni Alfred o sa isa pa nako nga anak. Nagnegosyo ko o napalambo nako kini. Trese na katuig ang inyong labay ate. 13 anyos na po ng among anak ni Alfred. Padayon siya nga nagsustento sa among anak. Na ay mga higayon nga manawag siya namo ug magipag-istorya sa among anak ate. Wala ko'y gitago sa among anak ate no. Wala na ko gihikaw kaniya ang iyang mailhan, ang iyang amahan. Ako siyang gipasabot sa among sitwasyon. Mapasalamaton ko nga nasabtan kini sa among anak ate. Dawat namo pareho ni Alfred ang sayop namo nga nabuhat at inov. Ug amo na kining gibasulan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iyang atil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga may gudang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo gud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghan kay salamat hani alang simong suwat tampog ingon man sa mga suking ti subaybay ning atong dulumanon. Sincerely at Erlene, secret love story. Mga galang istorya ni hani usa ka common nga sitwasyon sa karaghanan nga tungod sa kalisod sa kinabuhi. Wala na nakatapos og pag-eskwela ug naahat na lang sa pagminyo. Dala ang pagunahon na nga kini ang makapalingkawas nila sa kalisod. Pansama sa kadaghanan, misamot na hinoon kapait. Nadugangan pa. Kanaanay bata nga ni Butho kung naapil na sa kalisod. Nililalim magpadakog anak nga wa kay kaabag si kinabuhi. Samot pa sa kasakit or samot pa ang kasakit kay nagsakripisyo sila sama ni Honey nga nanarbaho nag-alima sa anak sa uban apan dili niya mahimo para sa iyang anak. Uisip usa kainahan. Dili na ko masukod ang kaguol o konsensya nga batiyo nimo apan wala kay choice. Kanimo hani daghan ka man og sayop nga desisyon isip usa ka tawo. Apan sayod ko isip usa ka inahan. Naningkamot ka nga makabawi ka sa imong mga anak ug makahatag kinabuhi nga malipayon ug malinawon para kanila. kay mga higala, no? Ato sa ni ipang acknowledge. Before tamulaho sa unahan, hello sa tra nato mga suking tigsubaybay. From Inday Maymay, shout out po Ate Nova from Loay or Loay Bohol. From Madeline Villar, Amistoso Dolor, may hapon Ate Nova na minaw ko diri sa Lourdes. Good afternoon, Ate Nova. Shout out watching from Cagayan de Oro City. Shout out po na ko akong inahan. Kauban ako permiga paminaw sa inyong programa from Lorna Mambukon sa Lusad. Shout out to Berber Bataluna. Hi, Ate, greet ko sa Unungan family from Cebuleda, Laak, Davao de Oro. From Mare Andray. Ate Nova, pasyarat lang ko sa akong bayan nga si Ray Heralde. Idol gyud kaniya tinosok sa akong mga anak si Andre ug Raymond. Nagapaminaw kanunay from Lakupayan, Tigbao, Zamboanga del Sur. From Reynaldo Hementiza of Manolo Fortich, sayop man ang sinugdanan, apan ang importante, ipaniguro ni mga dili mapasagdan ang mga bata. Hinaot magpadayon ang inyong maayong relasyon sa imong anak. Ate Nova Burley Medallani from Buena Vista, Escalante City, Negros Occidental. Kanunay ko gasunod sa imong program. From Raquel Enot, good afternoon Ate Nova. Always listening in po lang Yuta, Sikihor, Sikihor. Oy, again, see you sa Sikihor. Karong maabot July. Hi Ate Nova, shout out kang honey. Believe ko sa imong kaligon isip inahan. Ang importante, wala ni mong ipasagdan imong mga anak. From Catherine Flores, watching here in General Santa City. From Manang Gesay, mayang hapon Ate Nova, special shout out diri sa Sugod Cebu. Always ko naminaw, Jude Godless. From Evangeline Dadang of Baungon, nakakat-on ko sa imong kaagi honey. Dili tanang sayop sa kagahapon, magpasabot nga wala na kay maayong ugma. Look at you now, walang puso na nga negosyante. Hi DJ Nova, may hapon. Shout out sa kumbana Teddy ug sa akong pag-umangko nagtahi sila from San Miguel Bacong Negros Oriental. Gikan kang Emo Alagasi Eslit Victoria. Thank you so much. Hi Anne, Sumampong Hinobyo. Shout out ka Tinova diri sa Kidapawan City. Shout out ko sa Sumampong family, Hinobyo family. Thank you kaayo Ate Nova. Sakit paminaon nga nagbantay ka sa anak sa uban samtang ang imong kaugalingong anak layo kanimo. Makahilak punta sa maong sakripisyo. From Rowena Lagunday of Libuna. Dili nato dayon husgahan ang tao kay wala ta kabalo sa ilang tibok istorya. From Karen Abelia of Malaybalay City. And maayo unta nga tanan nga ginikanan mahimong responsable sama sa nahimo ni Alfred sa ilang anak. From Grace Villaflor of Mati City. Daghan kayong salamat kaninyong tanan o kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o gisand lamang sa atong Sincerely at Arlene Facebook page. Mga higala, balik taman lamang sa pipila ka pahinomdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
7: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
8: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna kanunay ready ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
11: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay akong ibatik. Noon niya, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung kagalingon. So akong gitumaran ako yung buwan. Akong gibate na yun niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
10: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa padaghan kayong salamat, honey, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Honey, salamat kaayo sa imong pagkamatinud-anon sa imong istorya. Makita gyud nato no nga daghan ka og nagian nga kalisod sa kinabuhi ug dako kayo ang imong mga sakripisyo isip usa ka inahan. Apan bisan pa man sa tanan nimong giantos, kinahanglan gihapon natong dawaton nga ang relasyon ninyo ni Alfred sayop kay minyo man siya. Apan miskan tuod nga sayop ang nahitabo, pero wala na tayong mahimo kay nagkaanak naman jud mo. Ang importante, wala ni mo gipasagdan ang inyong anak o gipaningkamutan ninyong kasuportahan o gampingan siya. Maayong gani kay wala po ninyo siya gitrato nga sayop. Kay ngaygala ang bata, wala bigi appeal sa sayop sa mga hamtong. Diba? Ug sa laing bahin, ani ang importante karon nga dili na ang pagbalik-balik sa nangagi, kundi ang pagpadayon sa paghatag og maayong kaugmaon sa imuhang mga anak ug pag-angkon sa leksyon nga natun-an nimo. Padayon sa pagpuyo nga adunay kalinaw sa konsensya pinaagi sa pagbuhat ug unsay husto. Dili nato mausab ang nahitabo, apan mahimo nato nga dili na kini mausab pa. Ug sa katapusan hani karong panahona, mas maayo nga imong i-focus ang imong kusog sa pagpadako sa imong mga anak ug padayon sa imong negosyo. Ang imong nakab-ot isip usa ka inahan, nagikan sa kalisod hangtod sa paglambo o sa kabutang nga angay nimong ipasigarbo. Once again, daghan kayong salamat sa inyong tanan o kaninyong tanan honey, kanimo o sa ato ang mga suking tisubaybay nga adlaw-adlaw gyud ga paminaw and kada Sabado gyud ga atang sa ato ang secret love story. O karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sabpohon. Standby alang sa itong Health Education's Program, kauban gihapon si Dr. John Paul de Asis ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausa pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Baniel. Alang sa lang tatong tunumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dinhi si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong polyp akong gihipo, ningkiyos na alibyuhan siya, ningkiyos sa gamay, ningkiyos. Hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nang sirba ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako
3: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo'y akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwasbena. Ultrasound mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kayong nisaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pilahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari ka Peter, na ako ano ko mga, na ako naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, kung itong 2019, nagamit ko Tunyo 20, kayong itawaran ko katiter, dito ko sa doktor, hindi ayawin ko katiter, 18. Sige na kong tumarog. UN, salamat po ko sa ginoo mga guy. Sa usan ako kakinsin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alas sa Health Education's program ning Adlaw, Sabado. The first kauban na to, Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa ito ang Nance Health Education's program.
0: Syempre, alang sa mga mga na, Doc, i-text lamang nila ilang pang tana sa 0917-159-5812. At yung RN, Dr. Jan, aduna ko'y goiter. Colloid goiter? Bukol sa thyroid. Taas akong FT3. Unsa akong buhaton? Pwede ba kuminom sa Nance products? Unsa ni siya, Doc? Unsa ning FT3?
2: Okay, mga kanans, yung mga hormones na siya na responsible sa ato ang metabolismo, mga kanans. Sa mga thyroid na ito, mga kanans, natay tulo ka klase na hyperthyroidism, hypothyroidism, then enlargement sa atong thyroid. So kung colloid na sa mga kanans, possible siya, mga kanans, no, na enlargement sa ato ang thyroid. So as much as possible, mga kanans, iwas kita sa mga pagkaon na mga genetically modified organism aron dili siya mahimong agresibo.
0: Okay.
2: If we say genetically modified, mga kanans, yung genes mismo sa usa ka mananap ipapaspas og padako. So yung type sa iyang protein is paspas na mudako tungod anaa kitay mga benign, mga abnormal cells. Once na siya makareceive og mga modified type of protein, there is a possibility muna ang mga thyroid sa uban paspas siya na mudako, na mudako.
0: Okay.
2: Okay, balikon ko, iwasan ang mga pagkaon na ginatawag na mga genetically modified organism, mga kanans. Then unsa ba ang atong angay pagabuhaton sa naay mga enlargement sa ilahang thyroid? So number one, mga kanans, iwasan nato yung kalit-kalit na mag-change yung body temperature nato, mga kanans. Kontrag yun na siya sa ato ang thyroid. Halimbawa, gikan kayo ka sa initan, init kayo. Sa gawas ka, init kayo. And then musulod din ka sa aircon or bugnaw na lugar, bawal na siya, mga kanans. Kaya nga to ang thyroid, mga kanans, once init kayo ang panahon, mo-regulate na siya. Mo-regulate na siya para i-improve yung pagsingot nato para pabugnawon yung system nato. So grabe ang trabaho sa thyroid. So when that time na mubalhin ka diretso sa bugnaw, makalitan ang imuhang thyroid. So magkaroon ng withdrawal effect.
0: Okay.
2: So na yung mga ubanda yun na medyo musakit din ang ilahang liog, mga kanans, kay tungod sa sudden changes sa ilahang body temperature o dili gina siya maayo.
0: Okay.
2: Yung kalit-kalit na pag-change sa imuhang body temperature. Kung naa ka sa gawas, kung grabe ka init, ayaw usa og sulod. Di usa ka sa gawas. Stable sa nimo yung body temperature nimo na maka-adjust siya bago ka musulod sa bugnaw, kay para dili magkaroon ng stress ang imuhang thyroid. So mao na siya, no, isa sa mga hinungdan na pwede siya magkaroon or pagluya sa ato ang thyroid cells, and then pwede po siya makaresultas na magkaroon ng mga bukol-bukol siya, mga
0: Okay, Doc, pananglitan, gikan ko sa gawas, init kayong panahon, nisulod ko kalit sa air condition nga sakyanan.
2: Depende man na siya kung grabe gid ka init, kung pwede ayaw sa agyod.
0: Palandong
2: usa ka. Palandong usa ka bago ka musulod. Kaysa ka ng grabe bitaw ka init na ma-feel bitaw ni mo na as in na imong lawas is init kaayo.
0: Yeah, gusto ka musulod para mabugnawan ka, bawala imong kainit nga gipaminaw.
2: Yes, ma-feel ni mo yung bugnaw, ma-relieve ka, mga kanans. Pero yung mga metabolic nimo sa imuang lawas ang nagtatrabaho, maglisod siya, adjust.
0: I see.
2: So dili siya maayo, mga kanans. So kung grabe ka init, palandong usa kadali na ma-cool down, mga kanans, and then pwede na dayon kamusulod sa imong sakyanan, mga kanans. Pero kanang igo ra bitaw muagi, okay ra na siya. Kanang mga igo ra bitaw kani nitabok lang bitaw sa dalan na init kayo, okay ra kayo na siya. Kanang ingon bitaw na parang mabulad ka ba, na pila ka minuto, mga 5 minutes or 10 minutes nagibulad ka sa init diha, naigang yud kaayo. So kana sa mga kanans, kinahanglan naa kitay mga adjustment, mga kanans.
0: Okay.
2: So unsa ba ang ato ang angay na mga pag-imnon? Of course, Nance and UAID Herba Capsule ang usa siya sa makatabang kanato.
0: Okay.
2: Ang Nance Herba Capsule pwede nimo imnon kung baguhay pa lang siya, din sige huot ang imuhang liog bitaw, mga kanans, no. Andin maglisod ka og tulon kay tungod na ay enlargement sa imuhang thyroid. So pwede nimo imnon yung Nance 2 capsule 3 times a day.
0: Okay.
2: So balikon ko, 2 ka kapsula humankaon 3 times a day, mga kanans. And then UAID 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanans. So mao kato no ang ako ang mga additional advice sa naay mga problema sa thyroid mga kanans.
0: At yun ang Doc John, ako'y pangutana nga no nga manginit man ang akong dughan sa ilawom. Unya sa ibabaw bugnaw man gikan manggod ko Doc ng hupong. Finding sa doktor medyo hubag akong heart. Unya na adog gamay tubig akong lungs. Mm-hmm. Karon akong gibati na ay mutusok sa akong mga tiil unsa man ni Doc. Linda ni of Santa Maria Davao Occidental.
2: Okay mga kanans no, yung makabantay mo no na sa atong part sa atong lawas na among bantay na medyo na ay part na init na

0: kay balunan sila kung asa dapit yung naay mga lisa or naay mga piang. Mm. Kay paggunit nila, mabawaan nila, oh, kini na part 2 is naay bugnaw, kini igo lang yung kainit, enough yung kainit niya. So pasabot, katong bugnaw naay mga lisa siya or kinahanglan hiluton siya mga kanans. Pero sa imong mga kanans no, naa kay heart enlargement. So kinahanglan nato at imanun usa na mubalik o kanindot yung blood circulation ni mo, mubalik sa normal ang imuhang blood volume.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, kinahanglan na ito makontrol ang imuhang cholesterol, ang imuhang sugar, ang imuhang uric acid, ang uban pa ng mga metabolic waste product or mga uban pa ng mga blood component na nakaresulta siya sa paglapot sa ato ang dugo. So, kung kinahanglan to siya, makontrol mga kanans. Kaya kung lapot mangod atong dugo, maupo na siya hinungdan nga no dili magubos-ubos ang ato ang blood pressure. Maupo na hinungdan nga no dali mamuypoy ang atong lawas and then dali maghuot ang ato ang dughan. And then uban po sa gabi, pag makatulog sila after mga 2 to 3 hours, makamata sila kay do, hangos do, muragilumsan sila mga kanans. Mm-hmm. So kinahanglan na to na makontrol yung mga blood component or yung mga dugo na mga component na makaresulta sa paglapot sa ato ang dugo. And then pataso na to yung resistensya sa ato ang kasing-kasing. So kinahanglan yung mga cardiac muscles na to na naasa enough na resistant. Kaya kung wala siya enough na resistant mga kanans, pwede mag-start na siya dayon yung cardiac cells na to, mag-start na siya og enlarge, mudako na ang ato ang kasing-kasing.
1: Okay.
0: Take note ang ato ang kasing-kasing muscles na siya. Kay tungod muscles siya, na possibility kung magsubra ka puwersa, permanente kusog ang pressure sa imong dugo, mudako ang muscles sa ato ang kasing-kasing, muresulta siya sa heart enlargement, og dili ka na siya pasabot na kusgan ang imong kasing-kasing, kabaliktaran. Pag mudako ang atong kasing-kasing, mas the more nagaluya ang ato ang kasing-kasing. There's a possibility na pwede ka magkaroon ng congested heart failure. Kung magkaroon ng congested heart failure, na possibility po magkakaroon ka ng pulmonary hypertension.
1: Okay. Mo
0: nang uban, pag ubo nila, gabula-bula ang ilahang plema.
1: Okay.
0: Kay tungod yung dugo nato nag-backflow siya, nag-atras, nag-balik siya paingon sa ato ang baga.
1: Okay. Muna
0: ka ang uban noon, naa sila'y mabatsyaga na hangos, dali sila ubuhon, and then kapoy gud ang ilang perminti paminaw sa ilang lawas mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So lalo na kung naanay mga heart enlargement. So dok, unsa ba nga itong angay pagabuhaton? Of course, number one, kinanglan na ito makontrol yung blood pressure ni mo. Kinanglan maibalik na ito sa normal ang imuhang blood pressure.
1: Uh-huh.
0: Para maibalik sa normal imo blood pressure, kinanglan makontrol yung mga cholesterol, uric acid, o imuhang sugar.
1: Okay.
0: So, unsa ba ang makatabang sa naay mga pasyente na naay mga problema sa kasing-kasing? Kinarekomenda ko ang pag-inom sa Non-Serba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Sabay siya sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day po mga kanans.
1: Okay.
0: And then, pwede na ito na mag-additional kita kung anaa kay mga fish oil, dako po siya ikatabang or mga omega 3 gel capsule mga kanan. So fish oil napakabarato lang siya, available sa ato ang market. So ang pag-inom, pwede lang one gel capsule, pwede once a day ang pag-inom mga kanans, no?
1: Okay.
0: And then mga kanans, kung pwede lang sa ato mga lifestyle, kung pwede i-improve nato, ihatag kung unsa yung makaayo sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: Kung ang mga pagkaon o mga ilimnon na dili makaayo sa atong lawas, ayaw na lang. Kaya gusto nato na tabangan ang imong lawas, gusto nato na mubalik o kanindot o ka-healthy ang imuhang kasing-kasing. So tanan, ana ay mga solusyon kung kita, nagatuman kita kung unsa ang dapat natong pagabuhaton para mas ma-improve ang ato ang panglawas. Susama sa pag-inom religiously sa mga tambal o mga herbal. Sama sa ato ang Non-Serba Capsule, UID Herba Capsule. Kung naaman kay tambal para sa imong hypertension, pwede po na nimo imnon, walay problema, pwede nato na siya i-combine mga kanans. And
1: okay,
0: then monitor kita sa imuhang blood pressure. When that time, makita na to, nindot na ang imuhang BP. And then during exercise, walking exercise, nag-improve na imong panglawas, pwede nato na siya dahan-dahan tanggalon ang uban pa na mga synthetic medication nimo, provided na anaa sa atoa yung mga laboratory result na nakita nato na nibalik na sa normal ang mga blood component or yung sa resulta nimo mga kanans.
1: Okay. At early na Doc John, pwede mangutana nga naman eh akong kilid, sige man o ngul-ngul o ang akong ihi yellow. Onsa ako ang buhaton o nagainom pod kog pills?

0: panabo di ay ko. Ayan.
1: Okay, mga kanans, no, sa iyang kilid. So, unsa ba yung mga organ na possibly na involved diha, mga kanans? Sa atong tagiliran, mga kanans, so of course, dili nato ikadinay, anaagi na diha ang ato ang kidney. Okay, dili nato ikadinay yan, na atong kidney. Sa mga babae, pwede po ang ilahang ovary. Pwede po ang ilahang large intestine or ang ilahang colon. Labi na kung dili nindot bitaw ang imuhang pagbawas. So na yung mga possibility, isa po na siya sa mga hinungdan. So unsa ang atong angay pagabuhaton? Cleansing kita. Okay. Start with pag-inom sa dagan og water. Kay okay, para dali nato ma-cleanse ang imuhang colon. So digestive system muna tayo. Kinahanglan nindot maayo yung absorption, maayo yung pagpagawas sa mga hugaw sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So number one, water therapy. At least mga 8 to 10 glasses of water per day. And then of course, non-scorn coffee. Non-scorn coffee, kini dako gyud ikatabang kanato mga kanans. Kaya ang non-scorn coffee, mukontrol siya sa pagpangaslom sa ato ang kutukuto.
0: Okay.
1: Aside sa mukontrol siya sa hyperacidity nato, isa sa pinakanindot sa non-scorn coffee mga kanans. Bungkago niya, limpiuhan niya, o ipagawas niya ang mga hugaw nato na dugay na nalibagtik sa sulod sa ato ang colon mga kanans. Kumbaga, ginabalik niya na mubalik sa normal ang ato ang pagbawas. Iwas constipation. Panglimpyo gyud sa ato ang colon mga kanans. So ang non-scorn coffee, pwede nato imnon, buntag o hapon. Pwede pod sa gabi mga kanans. Don't worry yung non-scorn coffee nato, wala siya'y caffeine content.
0: Okay.
1: Isa pod sa pinakanindot sa non-scorn coffee mga kanans, na-enjoy pa nato yung morning coffee nato mga kanans. At the same time, anaakita yung mga health benefits.
0: Okay.
1: And then, para sa imuhang kidney mga kanans, as long as sa mga kidney na naay mga problema, naay mga UTI, taas ang ilang mga uric acid, and then grabe ka isong ilang ihi, angso kayo ilang ihi mga kanans, kung mag-ihi bitaw sila, sakit ang ilang mabatsyagan mga kanans, and then ang uban medyo naanisagol og dugo mga kanans, so there's a possibility nagkakaroon na siya ng mga infection or UTI or nasamad ba ang sulod sa iyang kidney, dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa UID Herba Capsule. UID Herba Capsule para sa mga pasyente na anaay problema sa kidney. Pwede imnon, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days or 15 days ang pag-inom para totally na ma-cleanse, matanggal, mamatay ang mga bakterya na anaa sa sulod sa imuhang kidney mga kanans. And then, naka-mention ka ganina, taod-taod na ka nag-pels mga kanans. Kung gusto nimo na matanggal yung mga drugs residue sa pels mga kanans. Kaya sometimes kung dugay na nag-inom ang babae sa pels mga kanans, dili ika-deny na to. Kaya tungod synthetic ka na siya, naagi na sa mga adverse reaction sa mga panglawas sa kababae yan. Halimbawa, muhina yung metabolismo. Munang uban mga kanans, no, makabantay mo. Ang uban na nagainom sa pills, dali na ang ilahang pagpanambok. Dali na nidako ang ilahang lawas mga kanans. Dili na nila makontrol ang pagdako sa ilang lawas, sa ilahang body bitaw mga kanans, sa ilang mga bilbil. Tihala sila, nikalit na lang mga kanans. Kahit tungod, nihina yung fats metabolism sa imong lawas. Aside sa nihina yung fats metabolism sa imong lawas, nihina po yung estrogen hormones sa lawas sa babae. Unsa ba niyang estrogen hormones? Estrogen hormones, mauna siya ang nagatabang sa reproductive organs sa mga kababaihan. Og nagatabang sa mga kababaihan para ma-distribute insakto yung fat sa lawas ninyo. So kung wala na kamo enough na estrogen, expected na to, bisan asa na siya, mabutang ang inyuhang taba. Wala na sa insaktong lugar niya.
0: Ayan.
1: Muna uban, ang inyong kabantay nyo sa inyong mga poso, na inyong angatian, medyo ni... nawala na yung pagka-sexy. Siya kahit tungon medyo nihina yung estrogen hormones ninyo mga kanans. So ang ako ang ikarekomendaan ng mga kanans so, para maiwasan bitaw, para ma-maintain po yung enough o kanindot sa panglawas sa mga kababaihan o maiwasan nato yung mga unwanted fats sa mga lawas sa mga kababaihan na dili nila gusto na anaa o dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare Brand Herba Capsule. Ang Cervicare Brand Herba Capsule i-correct niya ang mga hormonal imbalance. Ibalik niya kung sa mga nawala na estrogen sa lawas sa mga kababaihan. Kung naibalik niya yung estrogen hormone sa inyong panglawas, ma-perform sa inyuhang lawas ang pag-distribute sa nindot ng mga fats sa inyuhang kalawasan, mga kanans. So mo ka to, mga kanans, no? Ako ang mga advice kaninyo.
0: Okay. Ate R and Doc John, I am 67 years old and suffered erectile dysfunction. What do I take from your products? Ayan, from Manuel of Lanao del Norte.
1: Okay, mga kanans, problema sa mga kalalakihan o dili-gidni ganahan ang mga lalaki, lalo na kung medyo batanon pa. Yung mga kanans, no? So, kadalasan yung mga erectile dysfunction, mga kanans, pwede siya as early as 30 na mugawas kung naakay mga uban na mga sakit po, mga kanans. Halimbawa, kung naakay diabetes na dili makontrol-kontrol, mga kanans, sobra kataas ang imuang sugar, there's a possibility ang uban as early as 30 makabantay na sila. Na nasalay erection pero dili siya mulast. Kumbaga kadali lang siya, mga kanans ba. So yung partner niya dili masatisfied, mga kanans. So kana siya mga early symptoms na nagkakaroon ka na ng erectile dysfunction. Dok, unsa pagyud ang uban ng mga mailhan sa naay mga erectile dysfunctions? Kung makabantay na ka na pila ka days na, na every morning, ha, sa normal na mga lalaki, every morning naagi na siya ay erection every morning. Normal gina siya, mga kanans. Pero kung ikaw nakabantay na kapila na ka days, walay erection sa every morning, mga kanans, pasabot, there's a possibility na naanak ay mga erectile dysfunction, mga kanans.
0: Kumbaga, mabalaka na ka. Yeah. Kung wala ka, dili ka magkuan sa buntag.
1: Walay flagpole na itabo, mga kanans.
0: Or flag racing na itabo kung buntag.
1: So mga na, mga kanans, no, early symptoms or dali na timailan sa mga lalaki kung anaaba sila yung mga erectile dysfunction. So balikon ko sa mga kalalakihan, kung walay erection sa morning, yung pila na siya ka days na walay erection pasabot, angay nakakabalaka ana. Kaya na ay possibility na pwede ka makaroon ng erectile dysfunctions, lalo na kung sa inyong family history na anaa sa inyong hereditary. Kumbaga, anaa sa inyong genes, mga kanans. Yung halimbawa, yung diabetic. Kung diabetic ka, yes, there's a possibility, mga kanans. Dok, unsa bang akong angay pagabuhaton para makalikay sa mga inani na mga problema sa mga kalalakian? Don't worry, anaa ang ato ang Mega Man Herba Capsule. So sa mga kalalakihan diya, kung nahadlok sa ginatawag na impotence or dili na mugahi ang inyong pagkalalaki, don't worry, anaa ang atuang Mega Man Herba Capsule to support sa atuang mga kinahanglanon, mga kanans. So ang Mega Man Herba Capsule, kung naana kay mga early symptoms sa erectile dysfunction, I recommend every morning 2 capsule ang imuhang pag-aimnon. Straight na siya for 3 days, mga kanans. Then after 3 days, pag mubalik na og nindot ang blood circulation, mga kanans, malimpiyuhan na siya ang mga nagbarabara ng mga kaugatan nimo, makabantay na ka every morning na ana siya yung mga erection. So pwede na lang dayon once a day na lamang ang pag-inom nimo sa Mega Man Herba Capsule. Then mas nindot po na sabayan sa Nans Herba Capsule, kay importante matiman ang ato ang mga kaugatan sa tibuok lawas na ito, mga kanans. So Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, and then Mega Man Herba Capsule, 2 capsule every morning, mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc John, na ako'y bukol sa sulod sa akong ilong. Nagkadako siya, ilabi na og mahago og magmulngol. Unsa may ako'y angay buhaton? Actually, Doc, mas may pa-remove.
1: Yep, Ate Arlene.
0: Kanang basta bukol sa ilong, ipa-remove gina siya.
1: So, na yung morning, mga kanans, no, yung natawag na ito ng mga polyps. So, kung dili na gid siya makontrol-kontrol yung polyps, mga kanans, na imo na siya agresibo, so yes, nindot po na siya na ipa-remove na lang siya, ipatanggal. So, adto ka sa mga ENT, mga kanans, kay naa sila yung mga espesyalista diha na mutabang kanimo para kung unsa ba mga pamaagi para dali siya ma-remove. Dok, once ma-remove na ba yung bukol sa polyps sa sulod sa ilong, napa may possibility na pwede na sad siya mutubo? Sabi, yes, there's a possibility kung still the same regi hapon ang imuhang lifestyle. So, possibly na na kay imnon or mga maintenance or mga herbal na tapag imnon matag-adlaw para malikay na to yung mga abnormal growth of tissue, mga kanans. After sa imong pagpa-opera, mga kanans, pwede din mo sabayan sa pag-inom sa Nans Herba Capsule. Ang Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Kaya para masigurado na to na dili na magsibalik-balik yung pagdako sa imuhang polyp sa sulod sa imuhang ilong, mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan, parehas na ko ba nga dili na gid ko dugon kay wala na koy ovary. Kuy anan gid sa bata ang gikuha sa ako. Wa na koy dugo-dugo. Akong paminaw, permig yung kapoy ang lawas. Unsay angay na kong imnon sa Nans product?
1: Okay man kanans no, sa mga kababaihan kung gitanggal na gyud ang imuhang matres. Ang uban na mo ingon dayon na Doc, nagminupos ang bako ani. Kigitanggal naman ang matres. So, sa mga inani mga kanans, wala pa ka nagminupos. Kay kung basihan nato kung pila ba ang edad sa mga kababaihan na nagminupos, sa karon ng mga panahon mga kanans, as early as 40 na iuban na nag-start na ang ilang pagminupos. Pero sa imuha mga kanans, no, kagitanggal man siya, i-check muna ni mo sa imuhang family, sa imuhang ginikanan, kung pila ba ang ilahang edad, kung kanusa sila na magminupos. Kay kadalasan na mga kanans, no, kung sa imuhang mga ginikanan, sa imuhang lula, nag-start silang magminupos around mga 45 or 50 or 60. So sa imuha pod, kung nindot pod ang imuhang lifestyle, more early, mag-start pod kag minupos mga 50 or mga 60. Depende kung nindot imong lifestyle. Pero kung dili nindot ang imuhang lifestyle, and then naa kay mga hormonal imbalance, there's a possibility as early as 45 mag-start na ka o magminupos. So unsa ba dayon ang bation sa mga pasyente na nagtawag na to nagminupos? Mao to siya na dali na sila kapuyon, luya, ang ilang panglawas, and then parang dali na sila masuko bitaw mga kanans, and then permanently init ang ilang paminaw sa ilang panglawas mga kanans. And then naa sila'y mood bitaw mga kanans na kalit-kalit sila na parang depressed sila na walay hinungdan. Kalit-kalit sila parang matulala sila mga kanans.
0: Uh-huh.
1: So kanas siya is mga early sign na nagkakaroon ka ng menopausal. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Sa imuha, kay gitanggalan naman kag matres and then wala ta kay balo kung nag-start na ba ang imong menopaus.
0: Mm-hmm.
1: So pwede ka mag-inom og cervicare for prevention purposes. Kung nagmenopause man tuod ka, at least na anak kay cervicare to support sa imong lawas na dili mo bagsak ang imuhang estrogen hormones. So pwede ni imnon ang Cervicare brand herba capsule, 2 capsule matag gabi mga kanans. So straight na siya sulod sa 28 kaadlaw mga kanans. And then sabayan po nato og Nans herba capsule 1 capsule 3 times a day. Then iwas muna tayo sa mga pagkaon na naay mga synthetic hormones. Kadalasan mga kanans, no, iwas ka sa mga GMO or mga genetically modified organism mga kanans. Kaya para makalikay kita sa mga pagkaon na naay mga sagol na mga change hormones mga kanans. Kaya para dili mas mulala ang imuhang problema sa imuhang menopausal mga kanans. So mao ka to mga kanans, no, ang ako ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na naay problema sa sulod sa ilahang matres or naay problema sa ginatawag nato na menopausal syndrome mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, dunay manggawas nga mga puti-puti sa akong genital area. Then mukatul dayon ang gawas sa akong genital area. Thanks sa pag-reply.
2: Okay, mga kanans, may mga nanggawas mga puti-puti mga kanans, no, din nagkakaroon ng mga itchiness. So, minito si acidity, bacteria, virus, ang hinungdan.
0: Mm.
2: So, minito si yung sulod sa imuang matris, hugaw.
0: Mm-hmm.
2: Kinahanglan limpyuhan siya mga kanans. Kanans siya is mga early sign of inflammation or na yung mga bacteria sa sulod. So, ginarekomenda ko, Cervicare brand herba capsule. Dako kayo katabang para sa paglimpyo sa sulod sa imuhang matres para maipagwas ang mga hugaw o mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. So, take Cervicare brand herba capsule. 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. Then, non-herba capsule, 1 capsule, 3 times a day para mas mutaas pa dyan yung potency kay para sigurado gyud na limpyo manggawas gyud yung tanan-tanan ng mga hugaw sa imong matres at the same time mga kanans makatabang siya para dili gyud manakit or magkaroon ng mga dysmenorrhea during pagpagawa sa mga patay na dugo mga kanans. And then mga kanans sa mga pagkaon, vinegar dili gyud siya pwede mga kanans. Fermented na mga pagkaon iwas muna. And then, mga pagkaon na ay sagol na mga synthetic hormones. Kadalasan yung mga GMO or yung mga genetically modified organism, medyo iwas-iwas mo na mga kanans kay sa karon dili pa makatabang sa imuhang sitwasyon mga kanans. So, and then, eat more mga, kung pwede fish lang muna, then more on gulay mga kanans. Then exercise every morning. Then matagbuntag o gabi, i-massage ni muna ang imuang pus-on. Kuha kag haplas o Nans liniment towel, i-haplas ni muna siya Then batakon pataas, then i-massage ni mo siya in a circular motion.
0: Mm-hmm.
2: So matagbuntag, then matagabiin ni mo na siya buhaton mga kanans.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang mga Lunes pohon sa mga tagnagsamang istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
3: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes.
3: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
3: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
3: So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
3: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans.
2: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya bilang naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule. So,
0: of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nang mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
0: ang
2: makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang NANS corn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong NANS eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butik. Okay, Doc?
3: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
5: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day. Beauty.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igalak, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong kanan. Welcome na sab sa programa Skurimaw Balong Nagurin. kumusta, kumusta? Maginaot lang tanganaan mo sa kapiskay kakondisyon. Sa panlawas, adlaw karong Sabado ba? June 20, 2026. Tindis na goodbye. Atindis na lang July na po dayo. Hello. Ay, atong tig mo may gala 1,200. Wakay pulos kon wako. Wapog ko'y pulos kon waka. Wakay pulos kon wala ako. Wapog ko'y pulos kon wala ikaw. Mana. Unang ligaw-ligaw. Ados masalingan. Ados atong unang ligaw-ligaw. Og. Pabuta may galang duha para makumplito. Pabuta sa batong gandang kuradlawang ha. Nasa jod ba ka mo? Nasa jod ba mo? Magsugod na ta, dari sa tuang pagpanaguman.

0: Oke, penayut terus ligan dari setuan Pak Pada Kembang. Ayam. Ayam. Oke, jadi tumagal lah sama tumaga. Long akong tumaga. Ah, imong tigmo kay duha ka tiil na kay og wala ang usa. Maglisod pag nagkaw. Ah, si Paul Banas Balamban. Kumusta man is Balamban, Paul? Ah, Paul Banas. Og long tumaga. Kay nagakos. Aron na ay pulos nuts ni. O si nuts ni. Sa bugo. Kumusta man ka diyan nuts? Gagakos po ka diyan. Gwapo ka niya magakos nga gadulot ang kalso. Diyan. Long. Tumag manong kay Balay. Nuts Tagalog, Yapon. Di ba bugo man ka nuts Tagalog, no? Og nuts na akong tumag kay ipasulod. Kung sa po ipasulod niyo. Ganiha, gagakos pa. O karon, ipasulod. Tarong niya nuts. Lang tumag kay Kogmo og Ilong. Julius ng Tagbinaran City Bull. May karamag Kogmo mo. Og Kuya Malang tumag chinilas nagtiil sa tao. Why chinilas, why tao? Tata ng Malabugas. Kumusta mang amo na Malabugas sa kopta? Ha? Malang bugas. Napoy basa bugas. Tigni bugas. Akong tumag oy waray bunok. Ha? Kumusta man kaya waray bunhok? Og di pagyod. Akong tumag long sa imuang tigmo. Usas Ben ng Valencia Negros Oriental. Kumusta mataga Valencia Negros Oriental? Og ang tumag long kay tubig gikan ni Felizardo sa Daan Bantayan, Cebu. Pio, tur. Wap agapon. Wap agapon mga kurinaw. Dayon, Boss Balong, ang tubag kay gasolina or kurdo. Sasakyanan, Joel ni sa Pulambato, Bugo City, Cebu. Dali, Redstone niya. Sa Bugo, ha? Dayon, akong tumaglong lalaking babae. Gikan daw kang Ajong ng Negros Oriental. Kumusta man Ajong? Negros Oriental Gatoya Ogsiso Ain ng Valencia Negros Oriental. Kumusta di Ain? Valencia Negros. Ang tubag kay driver og ambulance gikan daw kang June. Sa may sibulan. Dayon na ang tubag lang kay pasyente og ang hospital. June sa sibulan. P.U. 2. Uwa pagyapon. Happy ever after in the marketplace. Desmond likes to lang akong tubag. Yan, tubag na ko anang tigmo ni Mulong kay Neil Cutter. Gikan daw kang Joseph may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang tubag ana long. Okay, tubag long. Sa imong tigmo kay sa Kuban og Sundang. Junas daw may galas Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Adyong pag paminaw ninyo. Darito may galas unang pasiaw. Gikan daw kang Pipi may galas Buhol.
1: Kanang mayhin? Abi bitaw ni mo ba? Kanang gugma ba? Kanang lab?
0: Oh. Mura naman ko na sila prayer na sip on God. O si prayer sip on. Nga kung mura galison na kaginhawa, isikma para tawhay imong paginhawa. O gakatook na kaana imong gugma, o di mura sip on ba o maglison na kaginhawa, isikma. Diba, paminawa, diba tawhay kay paginhawa? Pagwan ng sip on. Ika daw kang pipi may galas buhon. Ika pag-isip on ka. Isik mo na para tawhay. Lang tubag na ko anang imuhang ating mo sinilas or sapatos. Ika daw kang Joey may galas ha. Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og akong tubag balong anang imong atig mo pedal sa bike or bisiklita. Og ikan daw kang Peter sa buhon. Kumusta mga taga buhon? Og balong akong at tubag anang tigmo. Ang tubag ana longkay. Bola o ring. Ah, gikan daw kang an sa buhon. Kumusta mga bol anon? Ah, yes, buhon. Og ang tubag long at tanod og dagom. Oh, alma kuno may gala sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Mga kurimaw. Og ang tubag ana long mata. Mata mata. Wap aga po. Og long ligid sa motor. Gikan daw kang Alex Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Yan. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon ang akong tubag long sa imong tigmo kay unsa ni eyeglasses bilin buhol. Kumusta mga taga buhol? Og ang akong tubag long sa imong tigmo kay interior og ligid. Oh, gikan daw kang Makoy Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Wai, paghihapon ba? Ha? Wala nang under attack. Og long side mirror na. Oh, gikan daw kang April sa tunghaan ming lanilya piyoto. Wap agyapon ba? Ha? Wap agyapon nagka asagtog tubag balong tubag sa imong tigmo duyan. O gikan daw kang nanay nanay Nida sa buhol. Kumusta man yan nanay Nida sa may buhol? O ang akong tubag balong. Akong tubag anak kay kamot og diil. Gikan daw kang tantan sa buhon. Wap agabog. Wap agabog nagka asagtog tubag ang akong at tubag balong. Ayan. Ang tubag anak kay Dunggan. Oh, Dunggan. Dalunggan. Ang taas nga pusil, Dalunggan. Og bullpen og papel. Joseph daw may gala Santa Catalina. Piotr. Wap aga po. Og motor og yawi kuya. Oh, gikan daw kang Al ng Daan Bantayan. Kumusta mga taga Daan Bantayan? Long tuig og buwan, Mary. O gikan daw kang Mary sa tanhay. Pew to. Ayaw pag tanhay. Ah, speaking of tanhay, Sir Jubal Mancho. Kumusta man na sir? kumusta ka naman din Sir Jubal Mancho? Diyan sa may tanhay. Og long akong atubag sa imong tigmo. Galingang bato. gikan daw kang ipi may galas Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Pioto. Og long akong tubag grass cutter. Imiat kunos buhol. Pioto. Musta man ka di imiat. Og long tubag kay duha ka side mirror. Gikan daw kang lablab asa buhol. Kumusta mga taga buhol? Buho. Lami ang buho. Og akong tubag sudlay og gunting. Gikan daw kang jean. Buho. Wap agapo. Wap agapon mga kurimaw. Og akong tubaglong welding og welding rod. Gikan daw kang lablab secure. Kumusta man taga si Kiho? Og di apanyod ang tubaglong sa imo ang digmogay Antiohos Pablo sa buhol. Computer. Wap agigyapon ba? Dito may galas, line pang pasiaw. Gikan daw kang yang-yang Dumagiti. Kino si Balong Banang Tikla. Gioperahan may galas siya ang kidney. Siyempre, gipagkatulog. Gioperahan. Pag mata niya may gala, iyang asawa nga si Tikla, smiling kayo, nabantayan ganyan. Ay, Tikla, olong, nganong smiling mangi ka day, nalipay kasi naitabo na ko day. So, nalipay taon, oy. Lipay lang ko kay Kuan. Jaman, di ba gipakatog ka, gigoperahan ka? Giapila na po tahag patuli, long. Para usaray sakit. Kaya og mata ka, asa man ka magpatuli. Dubli lugar lang. Operahan pa, gituli pa. Na all. Okay, padayon, taos ligan, ikaduhang lingaw-lingaw. Siyete. Siyete, may gala to, ikaduhang lingaw-lingaw. Og paabutang usap para makompleto, ha? Og balong akong tubag. Anang imong tigmo kay Arnis or Chaco. Og hikan daw may gala kang Jovi sa buho. Kumusta mga taga buho? Og ang tubag anak balong sa imuhang tigmo. Release sa trin. Amay sa buhol. Kumusta mga taga buhol, ma? kumusta mga taga? Mga taga buhol. Og tubag. Anak long sa imuang ating mo. Ang tubag anak kay Lador. Si Lador ka na hagdanan. Remember me. Katos balong Ilocano may gala ni Atos Bidjukihan ni kantag remember me pag kuros na remember me. Kapag iniwan ka remember me. Aga balong tubag. Nako anang tigmo ni Mukay. Dagom og sinulid or tanod. Roldan daw may gala sa Bugo Cebu. Kumusta mga taga Bugo? Pio to. Wa pagyapon. Aga ang akong tubag, Arius. Joaquin daw may gala. Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Pew to!

gikan daw kang Lansoy Buhol. Musta mga taga Buhol? Og ang akong tubag long sa imong tigmong kay announcer og microphone Piotr Wap Agapon. Og long akong tubag Lucky Magic. Gikan daw may galak kang Christine Dumagita. Og balong akong tubag sa imo ang tigmog kay Bingwit og Isda. Wap agabo Piyoto. Og onya masaligan balong akong tubag sa imong tigmog kay kuryente na positive og negative. Og ikan daw may galak kang Alma Buhol. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og ang akong tubag anay og akal. Anay og akal na gabal Piotr. Wa ay pagyapon na. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Dayon balong tubag na ko kay onsa ni adlaw o gabi eh. Mayang sa Buhol. Kumusta di yang kumusta man di yang dayon ang akong tubag balong sa imong tigmo ba o ngipo Piotr. Wa pagyapon direto Miguel last line pang pasiaw gikan daw kang gikan daw kang rim Miguel last Buhol kantos balong nga bata iyang tatay kay weekly ra mauli kada sa badura pagkaog mabuntag tay nganong nag-agulo man to si nanay gabi itay. Kadudong gihilantas nanay mo dong. Maulay itay. Grabing taas sa iyang hilanat gabi eh. Kanang tay. Katungwa bitaw kadiri ato Merkules. Niani man si ninong gihilantang giapos nanay tay. Murag kumbulsyon na gito ya kay gaagulo niya gasigang mata. Lantan pa mo. Lagi, lantan lagi. Okay, padayo at ang saligan. Dari sa tuang pagpanaguman. Long akong tubag ng tigmo ni mo kay Blackboard og Chok. Alam mo, may eraser. Long mananahi. Gikan daw kang upong sa Buhol. Pong. Kumustang Buhol, Pong? Og akong tubaglong konsilyo og dadtaran. Mary sa Buhol. Wap agabon. Dayon ang akong tubaglong kay ligid sa motor duha ka buok gikan daw kang Abel Sikihor. Usta mga taga Sikihor. Kutsarag Tinidor Dayin Buhol Piyoto. Wa ay pagyapon masalingan wa pagyapon nagka asak dog tubag dayon na tubag long anang tigmo ni mo kay langit og yuta o gikan daw kang na ninit Sikihor. Musta mga taga Sikihor.

Wap agebo. Og og tubagay. Tubig og siminto. O tutong. Dumagiti. Usta man taga dumagiti. Biyoto. Side mirror lagi na balong. To mamugos na. Mugos na. Okay, dito tayo gala sa tuang nasayod bagamu. Nasayod ba mo masilingan ang banana ketchup? Ang kinibang ketchup nga banana ketchup may gala was invented in the 1930s by Maria E. Orosa, a pioneering Filipino scientist, chemist, and war heroine. Pinay mo ni Miguel. Oh, Filipino di ay ang nag-imbento sa banana.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon ko ng usahay, ang akong bipi mo, kaka doon. Yung ako gusto nga mag-mention ko ka nga para sa iblog nga gapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gi-mention ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adriano,
0: kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahin na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik tapos ligan, dito sa tuwang pagpanaguban. Dugay malubat. Ayaw!
6: Ayaw!
5: Ah, basta magkamigaman, may gala. Dugay malubat.
6: Ayaw!
5: Full charge.
6: Ayaw!
5: Bukad pin may airbag.
6: Ayaw!
5: Long tubag na ko anang imong tingo. Ayan, ang tubag kay flashlight o battery o solar na long panel o light. Gikan daw agang lin sa Buhol. Kusda mga taga Buhol. Ang tubag long kay mga kanta o sista magduyog o ganindot paminaon Nero sa Cebu. O kumusta man yan Nero? Sa may Cebu Pio Tour. Wap, agi mo. Aga lang tubag anak kay blackboard o eraser. Pwede man eraser o gaming. Ha? Aga tumaglong anang tigmo ni mukay ba-ba og microphone. Ba-ba! O, na usahay may galang mic mapulihan. O, sa maling daghan manig. Ah, namilit aning mic. Programa, programa, di kimang luwa. Programa, programa, di kimang luwa. Napoy't ang palasan kay Mugamid og Mike may gala. O, ni Mamilit Puti may gala ng itong itong cover. O, katos balong king ng Henry nga. Bay, gusto ko mo alin magbaboy, bay. Nangag ko'y kuha nito, dumaga dito. O, pabrida lang ito na mo. Anya, alimahan mo. Ansa may condition, bay. Ito nga. O, sige. Motong gihatod pagkaugma sa'yo, bayhin. Oh, akong giihaw ang baboy, narang imong katunga, bahin o. Karni, narang imong bahin, may katunga mo yan. Ipasubraan pa'y nakugamay na. Pagkakurima o gano'n. Long agon at tumag-anagay. Sinilas na long. Pasubraan ba? Long siyak na sa sakinan. Agikan daw kang abibing si Kihur. Kumusta man niya, Bing? Si Kihur? Dayon, ang akong tumag. Balong anang imong tigmo kay. Okay, akong tubaglong anang tigmo nimo kay nanani. Okay, akong tubaglong sa imong tigmo kawaya na gihimong hagdan. Okay, katapos ang ibili may galas ko rin mao. Uno. Uy, iskalira ba eh. Wala oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Salones na sa Puhon og Happy Weekend.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. May hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o may hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. Unya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balit!

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa, duha, tulo, pat lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Ach! Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Usaka Customer Development Manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
8: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
19: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
16: our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
19: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito excitement din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero, ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Altoras Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park Anggo Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Altoras. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: May gala, kumusta? Welcome sa tulmanon na Democracy in Action. Kini na sa manginyong higalas kaginan si Bob Galera makiguban kaninyo nining adlong Sabado. Hunyo 20 kita karon nining tuig 2026. Ato mga pagtibaya sa ato makaigsoon ng bulanon tibuok kalibutan. Mayong hapon di kaninyo. Kauban nato diri sa Broadcast Center si atong DJ og engineer Cyrus Dibayros diri sa atong Broadcast Center. Ato usab tibayaon din he ato ang mga amigo di sa guni ang panglungsod. Kanhi City Councilor Jonas Rebel Catso. Majority Floor Leader Jose Floro Plongplong Bonalca Prinka. City Councilor Tim Butalid, City Councilor Idi Burha, mayong hapon kaninyo. Ato po rin shout out din eh, atong bat sa high school pa mi sa Central Visayan College nga si Cesar Tan. Nga ato akinigin nagpuyo sa Melbourne, Australia. Atong idol nga si Mario Salazar. Nga tuwa karon dito sa Dell City sa Virginia, sa the land of milk and honey sa Amerika. Idol, maying hapon diha. Maying abie ron. Murag kadlaw na ron diha sa Dell City sa Virginia, USA. Amping diha, idol. Mga ikson, doon na tayo gi-establish nga contact nire, kaya ato naman itong gi-alarma nga ito sa ikauban karon. Kay daghan taga pakisairan ba? daghan taga pakisairan sa ilang lakaw. Para po siya maka-report din sa iyang mga activities para sa itong makatauhan din sa Tagbilaran City. Ato po i-shout out tayo din ato ang batanon nga mayor, vice mayor dito sa Hitape. Si Mayor Cariboy Monilias Camacho, Vice Mayor Casison Camacho, EBC Federated President Sidon Carrizo Monilias Camacho Deport, EBC ang itong mga sagunyang bayan members niya. O si Ma'am Teresa Monilias Camacho, atong Municipal Administrator. Mayong hapon, o mayong palis diya sa lungsod sa Hitape, mga kapatid. Bueno, Diana. Diana, sa itong pikas linya, ito ang bitirano. Last term na yung City Councilor sa Tagbilaran City. Si Councilor Tim Butalid. Ato isang tagagluna nga makatimbaya sa itong mga kaigsunan ni Tagbilaran City. City Councilor Tim Butalid, maying hapon diha ni mo, sir.
1: Mayang hapon ni mo, Sir Bob, o kang Cyrus the Virus, no? O amigo, silingan, nag-urisahon na sa Pobrasunon, no? Nagkansalamat sa pag-invitar ni mo na ako sa mong programa ng Democracy in Action o sa tanang mga titumin. So, kinamuti ka din ako. Pagkibaya, usap sa mga kaubanan ako sa 16 sa Korea Panlungsod, Sir Bob, o kaning ang pinangluhan sa atong City Vice Mayor Adabala. Magkuha ilan yung abot ikan sa gawas, no? May pag-abot sa Vice Mayor sa kumakaubanan sa City Council. Guna itong Mayor din niya sa itong Congressman Babayap, no? Pinigil po na suporta sa itong siyudad sa Tagbilaran sa Makaliukan, no? Kanya, kung kaya itong kadalit na Sir Bob, no?
0: Okay. Bueno, mga ikson, ato nang nabati ang pagtimbaya sa itong bitirano nga City Councilor sa Tagbilaran City. Bueno, magsugod na binin he. City Councilor, mahimo ba o imong tagaan o kasayuran atong mga kaigsoon na sa Tagbilaran City ni sa Tagbilaran o tuwa dito sa Amerika o sa bisang haing suok sa atong kapupunan nga Pilipinhon usab kung onsay atong mga gipangbuhat diya sa City Council. Palihog.
1: Okay, Sir Bob, atong niyaring Martes, before ta, natulisbutan na itong session, natulisbutan na itong session, natulisbutan na itong itikap, ato sa hisgutan yung chairman mo sa Committee on Appropriation and Accounts. Aduro sa kita gayon nga tapok no meeting sa CDC City Development Council no nga usa isip usa ta ka membro kay ang Committee on Appropriation representante man sa City Council anang CDC nga nya nag-aprobar ta og mga resolutions sa CDC resolutions no kaning city comprehensive development plan no CDP updated na siya kay nagtulo man katuig so i-update na to until 2029 mga proyekto no sa lima ka sektor sa economic na social na institutional na sa environment uban pa tong pangdugang nga proyekto na maapil na to sa CDP kay dili man na to lima kuha niya mga programa, mga projects o dili ni ape sa itong Comprehensive Development Plan until 2029. Mao niya itong basihan po sa itong AIP. Muna nagsigita o update ni Sir Bob. So this resulted to the approval of our AIP po kagahapon sa CDC. CDC pa rin, no? Sa level ng CDC.
0: Yes,
1: which is to be taken up sa itong plenary puhon-puhon o mapasabit ni kanong Martes. Mapuban po ni sa body. Especially kaning mga project sa mga kabarangayan na mga request ato mga different barangays, mga kapitan, mga lumulupyo mismo, hindi ni sila magka-request o mga projects, mga kinanglanon yun nga importante nga panginanglanon sa mga kabarangayan na ma-appeal sa itong AIP. Kay base sa itong AIP, muna itong agamaan o budget poon-poon ni ka-November. October, November mo na budgeting for the year 2027. So ato ginihapit noon nga ma-appeal yun yung mga projects na ipag-request sa itong mga katawan sa mga departamento sa itong syudad para mapahimus lang yun sa itong mga tagilaranon sa Sir Bob. No? Maratuke o samtang sayo pa makuha na ito kung sa priorities na ito. Kaya kanyang nasa AIP dili man ni ma-appeal sa budget tanan kay paiguan naman ni atong lokasyon sa atong income na to sa atong sitakbay sa Bilaran o ganing NPA
0: yes,
1: sa ihatag ikan sa nasyonal. No? Nung giyakta, i-hipno na ni kagahapon, lawa. Pero subject to amendments pa ni siya, Sir Bob. No? Pwede pa rin napaipandugang at least ma-appeal po niya sa budgeting for October, November po noon. Ngayon, okay. Kung hapon, dito may metro ka, kuhan po ni ang approve ni sa Supplemental Investment Plan. Number 2, ikaduha ni nga supplemental sa year 2026. Kaya katong ang SIP 1 na to, momentum ka itong mga voucher program, food voucher program, itong libre sakay, katong sa mga programa na itong ipahimuslan po na ito sa mga tiglang panahon sa katong energy crisis. Magaling na ito ng kamahal sa gasolina, no?
0: Apil ba itong kuan? 10 kilos ng bugas?
1: Yes. Mga assistance, no? O katong pamerkado ng 1,000 voucher.
0: Yes.
1: Mamain na lang po na ma-pahimuslan sa mga tabilaranon. So, ginugang na to ang SIP2 gapon, mahitungod ng the amount of 80 million eh. 88 million mo siguro itong nakuha mo gapon, Sir Bob.
0: 88 million?
1: Sa CDC. Which includes, naghan man eh, kating mga GO nga salary for July to December.
0: Okay.
1: Morning, gigahin na to. Kanya, kani pong night building naghihimo na to sa ihimonon sa MRF facility office dito sa Dampas no katong para mag-segregate og napoy opisina tong Tagbilaran City Environmental Management Office. Kaya wala man sila opisina kun sila babura gigaman sila dito nga mga sorting facility para mahanay po ng mga tao dito dili lang kay karon magkakaron ang opisina naman sa City Hall. Dili sila maka-obserbar o mga pamahagi mga ma-obserbaran to pag-sort, pag-segregate sa itong mga waste, no? Niya sa malangay, dili na ito na po na may tao dito, dili ma-check na yun. So, ang request natin siya mo, magkuhan mo building or MRF ating facility dito sa Lampas, nagkatidad ni 9 million sirbab.
0: Masbay po na, nga doon na sila shelter dito, Councilor Tim, yes, para yes, may mututok sa mga activities na dito.
1: Muna para matutukan dili layo ra pa ning tampas mami magsitihon ng mga reklamo dito na dito.
0: Correct, correct. Para
1: buwan may bawan po yung kaso po nakai deliver dito muso ko tungatong dito kasi aw presyo nga pwede na dito na to ikuan para mahitok yun no. Kaya usan yung kanyang garbage problem o yung usan problema sa itong bayan. Nga lisod yung itan ang anong kitong saka nagkalagahan ng mga tao, mga migrate, yung migrate sa bilaran, gikan sa mga kalusuran, gikan sa mga lugar ganit sir Bob, no?
0: Nato na po yun ng mga kanang mga ni migrate to ada ko tapok dito di ay.
1: Yes, ito. Muna ito na pong ikuan nga para malintiyo po dito, matagal pagtagat ng kuhan dito sa Dampas. Kunya, aside niyo mga last phase, ano yung mga ipanghimo na itong struktura na hapit na po niyo mag operate kaning super mega health center no nga gitukod sa siyudad sa Bilaran nga murag mga finishing touches na ni Sir Bob hasta din hemodialysis center nga tapad po niyo nakit sa evacuation center ni Sir Bawan Kabawan aning Dampas Gapon
0: sa Dampas Gapon na
1: dapat ka ng evacuation center dapit ka ng public with also about the inspection sa mga sakinan.
0: Nadia. Okay, Nadia na pita. Okay.
1: Mega Health Center.
0: Oo.
1: Hapit na po na makumpleto. Siguro na kung di karoon na morang tangingon sa itong mayor na dipatalin eh para karong tuiga para masukyan na. No? Mabalihin na nato ang itong City Health. City Primary Health Center dito sa Anindo City Hall, mabalik sa kanan ng Animal Bay Center, mausa na po dito, mabugaway na po, malimpyo na o malako-tako na po ilang lugar, no? At kanyang magpagdating yung lab sa rin itong pasyente, which is muna yung usa ka priority sa itong nagbayad sa lugar. Pati na po din yung emergency center, which is i-approve na po rin na mo sa PPP, no? Public-private partnership na committee. Ako mapig-handle ane, yung which is at si Atty. Butchie po na nag-representar sa itong council. Ako sa PPP member diha sa working group sa City Hall. Munang nabag-o pa rin na aproban o niya in time na ilgot na ito sila kamabit ane kay partner na ito ni private. Parehan sa tubigon nga. Sila yung modela ang struktura at umuusin sila ang mga tao kung sila yung utilate. No? Sila may masanas mo nang gamay para masugda na. Sir Bob, may mga last phase, ano yung appealing sa itong supplemental investment program number 2. No? Aside na, naghanta ito, mga kasada dito sa evacuation sa Kapitsa Hospital, Health Center, ito soon.

0: nag-open governance ng atong gayo diya sa City Council mo nang tagahan sila transport na ma-joint session ta sa mga yung mo ano yung mga sector na lokalibot diha sa komunidad, no? Request nila mo nang sa katuig dunay duha ngay kaigayon. So first half is wak pa man takakuan hindi ka sinuari, so supposedly by before July maka joint session na ta. Gihatagan na tugtaguan nga lugar karong June 30, which is karong Martes pohon. Joint session sa mga sa People's Council. Sir Bob, ipot maganto po makapaminaw mo sa mga concern sa mga katawahan po, Sir Bob.
1: Mogi pong urasahan na hapon, palis.
0: PM, Sir Bob.
1: Okay.
0: So, mo ito, isigutan na itong hapon. Aside from that, ang hapon ito, iusan na po na itong Clean Air Asia nga mawas memorandum of understanding agreement sa Clean Air Asia. Kaning nagkuhan sila o kaning air monitoring dito, kaning mahibawaan ito kung magsupod sa pollution o sa kalugan. Morning gitawat na ito, alangan kaning advantage po niya sa itong syudad na aduna tay nani nga ikipipo. No, first may outside na nila nga nakataga nila mga equipment. So, Bob, no, sa ibawa na ito ang pollution sa itong kadalanan, sa itong mga establishmento, for example, sa merkado, sa terminal, yan naman, para may ibawa na unsay makataga na ito, legislative action, magunsa mga ganit. Mga motorista, kasi nakita ang ang gabi ang air pollution. Usap na nga itapol ng mga gahapon. So, Bob.
1: Kung saan eh, clean?
0: Clean Air Asia, kanyang murag private NGO man siguro sila, Sir Bob. No?
1: Clean Air Asia?
0: Clean Air Asia. Di yun eh, kanyang Air Asia nga reliant sa mga mo. Murag na. Murag na po issue nito, no? Pero hindi sa buta ko lang na.
1: Private?
0: Clean Air Asia. Private NGO ni siya.
1: NGO ni?
0: Organization.
1: Ang ilang best practices, tuwa dito nag-start, nagsugo dito sa Metro Manila, Councilor Tim?
0: Naay mga, kuha na sila ibang imutang sila sa Pasig, Basurto, Cebuano, Masayo, Pasig. Murag isugdan na dito niya. Paano ko sa outside Manila, yun na kadaling kita suwayt aning niya. Pon-pon, kung mga kaoyon ta, daghan, kita, i-reproduce na siguro nila ang mga ikipo, Sir Bob.
1: So,
0: muna eh.
1: Ni atubang na ni sa City Council, unya doon na sila powerpoints ngayon lang gipresentar, Councilor Tim?
0: Yes, i-approve na siya sa council niya karon ang signing gahapon. Signing gahapon.
1: Mas maayo po nga naana sila diri sa ato.
0: Okay. So mo to gahapon mo din mo to gi tapol ug gahapon sa bab sa SIP sa CDC, City Development Council kagahapon nga lawa. Unya atong apalayon ko sa bab.
1: Yes, padayon.
0: Okay. Atong Martes aduna na kay gitang invite nga mga guest resource person katong new city jail warden ito, no? At i-acknowledge sa to sa city council kaya June 1 man siya
1: ni-assume
0: o ni-assume sa city jail.
1: Yes,
0: si Sir Julio sa Tarona Jr. No? Muna bago na itong city jail o niya pero di papakutanan na ito sa mga asukutahon sa na-accomplish niya nga kuhan. Mga pagbuhat niya sa city jail. Iyarap kong ipang mention ang katong tungkol kaya magbuhay pa siya mga major problem. Nga na nahamura man yung generic yung mga drugas, no? Nga problema sa katong mga sa mga jails. Mga municipal jails. So, iyan, ipingos dyan, pero wala, aso na wala pa kuno siya nakakuan o ano yung mga pasulot ng mga punsa bandok ng mga tugas. Pero kani mga cellphones, taghana ko nung siya na
1: confiscate.
0: Sila na confiscate. No? Kung may problema na mapasulot ng cellphones niya sa city jail. Pero apan, dahil po yung mga report niya na taghana mga personal

0: Hindi ako na nabalhin pang ipagbalot sa lugar kaya tungkol ano yung pagitabo, no? Nga nakalustan, no? Nalustan mo rin ringgong tagpagsabo siguro.
1: Oo, oh, oo, oh,
0: oo.
1: Oh,
0: nang mahinlo, nalimpyo as of now. Kaya mo nang ginapo na mo, masahan mo ang imong pag-assume niya, sir, no? Niya, kung ano si pre-debut pa ng advisory kay siya man sa public safety.
1: Mm.
0: Mo nang motok i-invite pa to siya.
1: Sa to pa, bago ni sang ni-assumer, napa siya karon sa cleansing process, Kanselor, para nga malipyuhan ng sodi ha, nga wabay mga bleeded weapons, wabay mga sabo nga i-slip diha, para kintahay nga hapsay ang kinini ang environment nato diha sa City Jail.
0: Yes, sir. Yes, nga anytime invite mo niya kay mag-update report sa tuon o sa pag-assumer niya sa may mga problema kung sa gawin na sa niya sa City Jail na to diha sa BAM. So, ikadua, si Dr. Gia po, na-invite ko na mo, no?
1: Oh,
0: Master
1: oh.
0: Ni Sanitary Inspector, si Itakol Matune, sa public safety ko ni Primibot, no? Bulong komite, mahitubod ang mga pagkaon sa mga outside sa school premises, no? Kanang nagutan na lang o kanang well-inspected ba ni,
1: tapos
0: nila mga health card. So, ang kabagwag po nga underman ba ni, di kinalan na masumpo na ito ni mga pangalitaw at di man ito magkuwat o na yung mahit. Sir Bob, no, kanina nga, sabi niya yung kanina mga mantika, ano nga, overused ako, no?
1: Oh,
0: ano kasi karang reklamo?
1: Gaitom na nang sunan.
0: Yes. Muna monitoring ang Juan Jorge. So, niyang putput sila ang taon nga, maglisot yun sila kay Anderman, pilara sila katao biya sa isay mo, tuhara na sila na libut tipuan. So, ang di ko ang suggestion na mo, ang mutabang yun ang barangay, no? Ang
1: barangay.
0: Kabarangayan sa pag-inspect na kay ala barangay naman yung school, public schools, city, mga elementary schools na every barangay nga
1: correct.
0: Mo, ito yung inspect. Tapos, misal na po ito, tingog, matanaw lang diba kung sa'yo kung eh, kinalan ang sa balaod na sa ordinance is they should have a health card
1: correct.
0: Na
1: kanyang
0: mga missing kanyang mga peddlers o kanyang mga ambulance vendors mamanig ipa kuwan yun na mo ni o doon na sila yung mga health cards no na sila special permit nga pag kamayran din at may kasugay sa bilaran para create nila para sa problema ni kay dili ang sa pagdili sa pagbirala ng gas ano ng gigudong mas iba kay naman dili ang tao so magbisog pa ang monitor so paningkamutan lang yun walang gi ang yun mo ang Liga Chairman si Consial Joseph Sagatal na i-quander ipamonitor yun sa iyang mga sa ilang mga asis mga pandaya mga health workers no health workers of mismo ka ng mga tanod, magkakuha na sila. Unless right like training, magtanaw ko kung siya'y mga kuhan yun.
1: Importante na, Councilor Tim, importante ni kayo, istriktuhon bitaw ning dunay close monitoring ba ni mga street food vendors ba? Aro malikayan ng poisoning o guban pa diha kay gani, dunay mga ROTC trainees dito sa summer baga to. Nga hilo nalanag kay reportedly nakapalitog kinibang mga pagkaon dito sa mga iskinita ba so ang ayan gud ni nga si ABC Federated President Joseph Sagaral iyan ang i-bring out na silang ABC meeting nga i tagaan o kinini ang doon na kintay tasking ba ang mga kapitanes nga ilang immobilize ng ilang mga barangay tanod so asa tong mga namaligya mga pagkaon na sa mga iskinita dito silang barangay sila mismo monitor dito kay kuwang matag personnel kuwang matag manpower sa City Health Councilor Tim.
0: Yes. Muna siguro ang inspection ko nito City Health na isuhan yun pa kuno yung health cards, no?
1: Sa health cards, oo.
0: Health cards para may inspection sila. And then mo na ipresenta kung na yung mga kwan, mga panels or mga health workers na mo subay, na sila ipakita, no? Yeah. Na sila ipakita.
1: Para kunya, gawas, ana, Councilor Arteng, gawas, ana, mga pagkaon, i-appeal pong monitor nila, kinibitang ni mga buko Diyos, mga limonsito, nga, kanabitang isuod, kinibitang nilang plastic.
0: Okay, ma'am. Disagitan ng tubig, mga ice, magigamit na eh.
1: Correct, no? Kay makakos na o gineng ilbiin, Councilor Tim.
0: Tinod na, nagsubag mo na. Sa iyo na ito na pamantuan na ito dapat yun.
1: Tinod na,
0: ma'am. Check yun na.
1: Okay.
0: Dili lang, dili lang naman, kispilanan na nasa mo. Aga na mga, wala mga plaza, mga public places, no?
1: Oo.
0: Kailangan din na magawaan muna yung famous lang na sa health, na, sa
1: okay.
0: health factor na sa itong syudad.
1: Oo, sige, padayon ta, Councilor Tem.
0: Oh, yes. Mga ito, mga ipa-invite na ito, aside na, itong usual na ito nga mag-approve o mga renewal o mga applicant for kanang new, renewal o kanang new applicants, no? Pero ang question ko na mo, kanyang new applicants ba na mag-disable out ang niya, Shabab?
1: Mm.
0: Iba ko ka nga kanyang mga new, hindi na ito makadugang o kanyang franchise, no?
1: Mm.
0: Kay limit na malig-dismail. So, ibuhat sa una, sige lang ang wave o kanyang pwede na ang lain makakalit, no? Sa franchise ko ng wabot, 200,000, 300,000, ang mga world aning numero nga ibigya which is dili man yun eh dili ni appeal sa tong guidelines diya sa PPLO kaya natong ang dapat ani surrender mo yun eh kung ma-revoke
1: ka
0: kung gusto na may transfer na inong number muagi yun na dito, dito sa BP na licensing office no so mo ni pa-surrender sa PPLO and then dito na kung may ma-apply na-list listing dito sa BPLO or say pamahagi mo pa na yung ibutan o kung say pamahagihan yung mga priority na po kinsa yung mga pending applicant na makakuha ng mga franchise numbers no kay mula yun na naghanag aside sa kuhan i-air sa manunta dapat ni gikan sa pamilyar naman yung mga matransfer ni mo nagkaroon naghanag may sagikan ang mga tagamaring buhok, tagalain lugar, makakuha na. No? Munang why monitoring kayo, munang ipatuan dyan na i-surrender dyan kung gusto nila i-transfer ang ilang franchise at to be i-surrender sa BPLO and ipasa niya po niya sa City Council para mga tagad-tagad no? May invite na to kung yun saan niya pag-acquire ng numero. No? Sebab o sakto mga proseso.
1: Doon na na ba'y, Councilor Tim, doon na na ba'y consummated the transaction ini nga ang numero gibaligya kanang giminso ni mo nga 200 to 300,000? Doon na ba'y na-consummated ane?
0: Na, kaya hindi pang sukat ka dito ng shift sa mga panlusod. Amo na mga invite ng mga new applicants.
1: Oh.
0: Doon na mga new applicants, dili man na sila ma- ma-approve an unless they mo appear dito sa City Council na mag-session me. Unang doon sa kakotag, yun sa mani mo pag-apply, yun sa mani pag-acquire ano eh. Kaya ba na yun, okay, ako man yung papa, ibalikin ako nga, okay na na,
1: kay
0: airman. Naku yung ba, may yun nga, ipalit na lang nila, no?
1: Kaya
0: panahon man to sa, giveaway pa to sa last, last kanang 15 sekundi ang panuso, 14 sekundi ang iamo pa mag-iwave, pwede ka mag-transfer para ma-impio lang eh.
1: Katong nakapalit.
0: Na mo,
1: katong nakapalit.
0: Na pag- Hello?
1: Pilay na palit ang Kanselor, 200 to 30,000?
0: Dili, ang palit, wabot tayo, natin hindi nga boto, 400,000 sir ba, ha?
1: Jesus Mariusip. Ang
0: grabe ang palit sa franchise ron.
1: 400,000 ni abot pa gani?
0: Oo.
1: Jesus Mariusip. 200
0: na, magkada po. Walang matingala na ba? Mula lohi po itong uban yung taong dili ka afford mga kuhan na naman yun na yung mga vesicle sa mga uban na nipalit na body o kuhan nutol na mo yung kuhan dili ka ang taong ka afford no?
1: Ipaita so, no?
0: Nga taga-tagbilaran yun na silintingin mo nang pag-invite mo na may gawa na mo, pila. Ingo man sa, kailangan mo kung kanji, kung pila, kung ina, paano mo, kaya, ang gawa na ito na, maundang nga nga laki.
1: Ang ngayon ni Councilor Tim, gamaan ni Og, enabling ordinance mga katuragong heirs, maorjoy baligyaan sa amahan ba, dili kay katong tagagawas, kay walang na mo, abot magag 300 to 400,000. Jesus, ba Yusef?
0: Nakang yung mukha kay forever mo kunin.
1: Oh, forever. Kanin
0: po franchise.
1: Forever kina.
0: Forever. Hagdod na mo kunin nila. Kung may nabuhiyan ba po eh. Ang mga kamot ko sila magkapas o palit ang anong niruhan sa ba. Mura na. Mura po nagabit o kanang stall, ng tindahan. Yan na ba nga. Pag-survival yun, no? Muna karon under ni edit kung sila hindi mo ka mo nang i-suggest na mo sa under mo kung sabitin ko niya mo niya itong abuhaton nga hindi minta na ito ang basis sa itong guidelines no sa pag-approve anin
1: correct sakto
0: so muna mo maura na nga itong gipakol itong niyagi katulang mga di mga muha sa itong ikaw ni Deferon na nalipat ako ng iyan o money akong dipangkwa na siya, Bob. No?
1: Okay. Katubi taong dahi, ang DBM, ang Department of Budget and Management, ni-download man eh, nga to sa mga LGO sa province, city, o mga municipalities, o kanang gitawag bitang Councilor Tim, o local government support fund kon LGSF. Pilay na dawat sa city?
0: Ang LGSF, atos, sa kakibuan, isugutan ako na namo sa Mr. Bob, no? LGSF, may local government sa fund, no? Na ipang-download sa kada LGUs, no? Wala pa kung nakuha na na Mr. Bob.
1: Okay. Okay.
0: So, nga ito rin pagandam sa itong mga EIP o mga projects put on para budgeting na ito karong November.
1: So, kining EIP, Annual Investment Plan, mura kintahin ni siya Bible, Biblia, nga tanang mga request sa barangay, tuwa dito na, tuwa dito gi-consolidate, unya, inig-budgeting na, ikulito siya dito, pero dili tanan mahatag yun.
0: Kaya,
1: ang atong budget, annual budget na to, depende sa na kung pilay projected income nga musod sa sudad, o pila po yes. Share sa kining national tax allotment, Councilor, di ba?
0: Hindi na to, which is mga 800 to 800,000 mo nang pinagkabot po pa sa local sources, ang mudako-tako po, no? Muna ning mga po, kaning itong mga sakupuan, eskilahan na to, ning mga economic enterprise, na mukuan yun, no? Mo show up yun kay para yun matakot-tako na itong income para madugangan yun yun itong allocation. Kaya daghan kayo ang itong mga ipang request sa itong mga kabarkayan, sa itong mga katawan nga dili nila tumasag pero apan isa-apil yun si AIP. Kaya naman po yung mga mafundingan na po ni aside sa local sources makapangayo magpunta sa nasyonal. Sa mga senadores, sa mga regional agencies, mga national agencies, mga request atong mayor, atong congressman, munang ma-appeal ni siya, at least kung mag-headayon na makapangayot, ma-appeal na ang katong ipang request sa AIP. Dili nang ini ka 2027 po ron, mo pa request. Sumituan nga mong kasada dili sa aning poblasyon doors, na wama pa sa AIP, di mo na-appeal eh. Munang ayat yun yun, ang lamang yung tanandahan para na mga priorities na mapil po noon ini budgeting na and then i-implement pagka the following year, which is on 2027. So, di natin si Sarili nga na magkuha nga itong funding, una na magkabot, kakugi po na mga leaders at mga konsihal, lugar, pumunita o funding, pwede po na request na sa itong mga national agencies, o regional agencies, o ba pa, mga donations, Sir Bob.
1: Okay. Okay, katong 88 million nga imong gi-mention karon nga nasa supplemental package to
0: program.
1: Apil na tong swilduhan gikas July to December. Katong mga mga ko ano mga GO job order workers
0: mga
1: ni
0: GOs o contractual. Contractual sir ma'am.
1: GOs o mga COs. COs ana.
0: Contractual. GO mga contractual nga kuan kay usually di man ato itibuok o pag budget to pag 2025. Ang atong gi kuan nato na sa EIP sa budgeting is antod o July para po kaya magbase pa pa na income na to o ano na to at ato na to kuan sa mga existing na to nga monthly income, monthly income sa itong lakmayan, padugang. Di man pay kasa. Mismo ni kanyang mga, mismo ni kanyang mga electric electric bills ka to wakto ni kasa sa bab.
1: Okay.
0: Kampante mapunta nga mapas po na within the year nga ito mga income na ito sa January, February, March, April, May, ano nga, mga fees na ito, mga tax na ito.
1: Okay.
0: So,
1: Apil na ang mga mga bonus sa December, Councilor? Apil na ana?
0: Naay uban nga, naay bonus nga, permanente na nga, apil na ito uban nga, ang ay po supplementalan by October, November. Kay mag-uwat ka ni bonus, mag-uwat magunihan ni mga guidelines di kat national survival.
1: Ito mga savings yung tayo, no? Savings. Okay.
0: Mga savings. Ano na po na ito ni ipang-uwan. Pero kanyang mga president na, budgeted na gini siya.
1: Okay.
0: So kanyang uban na nalagyan na po ni na magpaabot ka ni mga guidelines by may uwan dito ka. Pero ba ito yung bonus? Ang sa mga ulang paabot ng itong tasi babawa na yung dapat ay kung sa'y kumagian eh, ang DBM ay mo issue na. Na
1: okay.
0: Last year bisa na mga kong may uban nga lagi kadawat ato sa 2024, kung ano ito kadawat sa 2025, ambot ng kanero po, doon na kodleksyon na dalhan yung mga ipangkuhan sa ibabawa ng sa paabot. Kaya bago eleksyon, murag wala, murag ningaw na yung mga kuhan ng mga LGOs.
1: Okay. So, wala na tayo lalimtan? Kaya mo extra na ta?
0: Okay. So, wala mo. Wala po may biyahe rin patong pangangakot.
1: Okay.
0: Iwan na ako na imong programa.
1: Okay. Agi, huwag pagpana po sa mga ayaw ko sa imong kinini ang final statement, Councilor Tim Palihog.
0: Okay. Dagan salamat. Magbalik sa bab, no? Anong imong programa nga nakapa direkta sa itong mga katikara di at sa City Council nga inaotunta ka magtilabangay ta sa labi ng aming mga kaliyang mga sektor sa itong mga kabarangayan nga ayusa ta magtilabangay ta mga concerns sa ito na di ta magkuha nga matagay di ba itong mga problema isampit lang sa syudad labi na ta sa kundiyang panunsod na doon natapit may nga luna no sa SP nga na citizen's time makasuwat pa nga ato matakot sa SP para ako ang tingog ninyo nga masulbat ang problema sa each barangay so komunidad diba?
1: Okay.
0: Kaya salamat anong time diba? Okay,
1: thank you very much. Salamat sa imong panahon Bitiran City Councilor Tagbilaran Team Butalid, no? Thank you very much, sir. Okay. Buwan
0: okay,
1: tayo oras,
0: thank
1: mga
0: Ikson.
1: Okay, buwan tayo oras. Ato na pong ikay-uban ni si Councilor Tim. Sunod buwan, July, punpunay, no? Ako na lang sit in, eh. Buwan tayo oras. Kauban to doon sa Broadcast Center, si DJ Oga Engineer. In the meantime, Cyrus de Byros, wala yung gwapohon din, eh. Ulitaw ang hugot, ne? Makita ninyo ni sa iyang Facebook nga, probida tiso yan eh. Kinamiguhan kayo may isang papa yan eh. At magpayag, relo ka niya to. Huwag sa mas dandan, kinyong higala sa kahanunay. Si Bob Galero magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Koholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
2: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
3: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
3: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center, Bohol.
4: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ipati karun? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
3: Ay, nako. Yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explicar sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay kaugalingon nga small cath lab.
4: Maayo di ay ma. Maayo ka di ay na maulag imong nga sinati.
3: Maulag inak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
4: Aba o pa ma? Maayo ko ningon ana. Dako, kitabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
1: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
6: Sukad pa sa una, kabalo
5: pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
3: Sa Panginoon.
2: Una po, isa Panginoon.
4: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mga ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.
3: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay, sa EXL makabuhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 1, 2, 3, 4, 5!
6: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Mayong gabi ka na itong tanan, no? Dini sa itong minahal nga probinsya sa Bohol. Tuguti usa ako nga magpaila sa akong galingon. Ako si Police Lieutenant Colonel John Gilbert Isbasalo. Ako karon ang kasamtangan nga Provincial Superintendent sa Bohol Provincial Internal Affairs Service. And tuguti usab ako sa paghatag, no, o pagtagad, no, una sa akong pamilya. Naaron sila dito sa amuang panimay sa atong Bohol Police Provincial Police Office family led by our very own energetic and dynamic Provincial Director Police Colonel Patricio C. D. Guy Jr. Of course, ako pong pagtimbaya sa akong regional, akong director, ya 7, Police Brigadier General Edgardo Paraser, o of course, sa Rias 7 family. Dili usab na to kalimtan ang provincial government sa Bohol. Pinanguluhan sa ato ang maabtik nga Provincial Governor Gov. Aris Aumentado, sir, maayong gabi kanimo ug sa imong kapikas sa kinabuhi. Si Congresswoman Banban Aumentado, ma'am, maayong gabi kaninyong tanan. Ako usang pagtimbaya sa akong mga kaubanan sa community sa BCBP, Tagbilaran West Central Chapter. Pinanguluhan sa among maabtik nga chapter head, Bro Hermes Quijada, ug ang akong mga kaubanan sa Unit 2. I hope nga kamo naa sa maayong kahimtang karon, no? Dili sab nato kalimtan ang ako ding mga kauban, no, sa graduate school, no? Labi na sa graduate school sa University of Bohol. Labi na sa atong dean si Doc Leah Pilongo. Of course, ang akong mga professors, no, labi na si Doc Clinio, no? Karong gabi una, tuguti ko sa paghatag og before ana day, no, ako po ding pamilya dito sa Cebu, no, akong mga igsoon, akong inahan to adto pod maginaot nga naasad mo sa maayong kahimtang. So karong gabi una, understand nga it's been around a month or almost a month nga diri pod ko. So tuguti ko sa paghatag og updates sa accomplishments sa Bohol Provincial Internal Affairs Service. So una, dirita sa mga cases, no, nga giimbestigahan or niabot sa among opisina. So una, kining gitawag na tog moto proprio investigation cases or mga incidents nga ang IAS ni-initiate even without i-complainant. Sa atong records, nakatala lang tag duha ka incident sa moto proprio investigation cases. And dihay mga discharge of firearms, accidental firing, the last 2 months, so duha lang ka incident. And then do na pod kitay cases nga gi-consider, gi-classified na mo as non-moto proprio investigations or cases nga do na gyoy mga private complainants. Base sa records, doon natay mga siyam na kakasong gidawat sa mga non-moto proprio investigation cases. So kani sila, doon namang ginisila yung mga private complainant. Base din sa itong record, sa month of January, doon ay tulo. Sa February na usa. Sa buwan sa Marso, doon ay duha. Sa Mayo, usa. O sa Hunyo, adunay duha. So all in all, siyam na ka non-moto proprio investigation cases nga atong gidawat. Kining mga kasuha, tungod kay nausab man ang polisiya sa Internal Affairs Service, sa umuha man gi-forward sa regional office unya ila ning gi-evaluate kung nakita nila nga adunay jurisdiction gyud ang IAS, ila ning ipadasa sa National Headquarters. So ato na ang next step sa investigation. Pre-charge investigation kung doon ay probable cause sa summary hearing.
Nya, aripod ta sa investigation gihapon, although related ni sa inspection and audit, kining ato ang gitawag o expanded letter of instruction in LOI Panta or pananaliksik sa nakawan sa tanghaling tapat. For the year 2026 up to present, makinapos naman ng June, nakatala ta og siyam ka incidents of LOI Pantahan. By the way, gi-expand lagi ni kay unang-una robbery cases ragyad unta ni. But nakita sa leadership sa PNP nga angay labi na sa iyas angay i-appeal ang other 8 focused crimes. No, crimes against persons, crimes against property. So ang katong mga serious offense nga let's say crimes against person, homicide, murder, amoy ato ang gi-appeal og gi-assess na to, no? Kay mao may purpose aning Iloay Panta nga we will investigate, we will assess the deployment of our PNP personnel kung wa ba sila lapses sa ilahang mga crime prevention efforts, ilang deployment kay nganong nahitabo man ning mga krimen nga kuan. So do na man tay mga barometro, no, do na tay parameters nga gitan-aw kung angay ba nga i-elevate, no, o do na makita na to nga maingon ta lapses on the part of especially sa chief of police. So sa record na to, do na tay 11 sa LOI Panta, apil na ani ang other high crimes. And if you look at the records, medyo nisipa ta sa month of May, no, sa mga incidents, naiuban na ni mga shooting incidents. Prominent aning mga kaso sa shooting incident katong hitabo sa Clarin, katong dito dapit sa Buwangan, nga dunay gipusil. Nasundan pod ni siya dito sa Tubigon. And based on our monitoring, na-solve naman ng mga kasuhan, na-file naman nila o kaso ang mga persons of interest aning involved sa maong mga krimen. But ang atong gitanaw, ang ilalaging mga deployment, ang ilahang mga crime prevention efforts. And we have submitted our reports to our regional office. Do nakita man po nato base sa ato ang ocular inspection and base sa mga documents nga gisubmit sa mga concerned stations, nakita man sa nato nga dunay mga strategies nga ilahang gi-implement, only lang na igaan gid sila og mga incidents sa ilahang tagsa-tagsa ka area of responsibilities. So after that, arita sa inspection and audit. Sa inspection and audit, daghan man ni sila, no? Ako na nang explain last time nga dire ko. Una, kining proactive inspection, mao man ning ato ang pagbisita sa mga police station to check on their operational readiness. Operational readiness in terms of mobility, in terms of firepower, in terms of communications, investigative, and ICT. So aside from the proactive inspections nga atong gihimo, aduna poy gihimo nato kining gitawag og spot inspection. So sa spot inspection, kato ni mga deployment sa ato ang mga PNP personnel in places of convergence, mga checkpoints, mga patrolya, beat patrol, mobile patrol. So and another kining sa likop sad, no, inspection gihapon ni. This is a special kind of inspection kay simultaneous man ang pagkandak og inspection sa mga identified national support units, not only in Bohol but all throughout Region 7. So mao nang naatay o plan sa likop. Doon na pod kita ay gitawag og special inspection. Ginahimo kining special inspection kung adunay mga special events, especially mga national and appeal ani ang kanang mga major nga mga festivals dinhi sa Bohol. For instance, kining ato ang maabot nga sandugo o katong nilabay nga
niatong Mayo katong sa ulog. So do na kitay mga special inspection nga gipahigayon og another major events nga umaabot dinhi sa Bohol pod, no? So balikan nato sa proactive inspection. Aduna kitay nahimo nga 60 ka proactive inspection, meaning 60 ka police units ang ato ang na bisita starting January this year. So tanan ni police stations, national support units, and mobile forces, no? Mobile forces in Bohol. Doon naman tayo PMFC sa Ubay, doon na tayo usa ka kumpanya sa RMFB diri sa Luon, and their maneuver forces, maneuver platoons, ato na lang ipang bisitahan. Sa spot inspection, doon na tayo natala nga 695 spot inspections start since January up to June. And then sa upland sa likop, doon na tayo 16. And for special inspection, doon na tayo natala nga 7, no? Doon na tayo 7. Lain usab nga kalihukan nga apil gihapon sa atong gitawag o naapil niya sa proactive inspection, kaning gitawag o community service-oriented policing. Idungan ni siya sa ato ang proactive inspection sa atong pagbisita sa police station, wherein IAS personnel will visit the nearest barangay or the people in that community to inquire, no? To inquire gikan sa mga tao mismo unsa may ilang perception about their local police, about the police, doon na ba sila yung mga reklamo. So CSOP since January doon natay 14 ka CSOP nga gipa higayon. So sa di pa ko mo padayon, ato pog tagaang higayon ang mga pahinumdom.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: So once again, maayong gabi ka na itong tanan. So padayon ta. Nala ko i-highlight, no? Kining sa proactive inspection, maybe mag-wonder ta. Unsa may himuon? Unsa may mga activities nga buhaton aning proactive inspection nato sa atong kapulisan. So, ang usual yun nga flow, inigabot na mo sa police station, of course, the team leader. And, there is a ball. In my case, ako, mo ato da yun sa HIPI, no, for coordination. And by the way, I would like to tell you nga, naka-monitor ang among movement and ang among inspection naka-cover sa Zoom meeting. So, na-monitor ang among activities, among inspection sa among national IAS dito sa Camp Krami. So, pag-meet na mo sa Chief of Police, i-orient na ko. Ako siyang sultihan sa team leader ang Chief of Police nga we are here to conduct a proactive inspection. And of course, the personnel, i-gather man na. So, mag-formation. Isunod ayon ang rank inspection, no? Ano? Accounting of personnel. Kaya maumagi na ang pinaka-unang buhato, no? To account physically all personnel of the police station. So paghuman og accounting, doon na tayo sunod ng rank inspection. So sa rank inspection, gitanaw na to diha ang compliance, observance sa atong PNP personnel sa tingit gitawag na to iloay tamang bihis. So tanaw na to ang grooming, tupi, no, mga tupi, mga kuko, bayon ana. And then wearing of uniforms. Pagkahuman ana, isunod nato usually ang custodial facility. and appeal na sa custodial facility, even before custodial facility, is the inspection sa offices to check on the cleanliness niya. Ato ginang gi-highlight, ato ginang gi-emphasize, labi na kanang dapit sa area nga muanha, magpa-blatter ang mga tao, or katong sa WCPD, sa investigation, nga makita gyud nga conducive ang ayan, no, nga ang mga tao mupadangop sa ilahang, mupaabot sa ilahang mga reklamo, sa ilahang mga concern sa kapulisan. So, cleanliness. Then, sa custodial facility, doon naman tayo checklist nga gitanaw ni Ana, kung ni-comply ba ang police stations. And napagyamot tayo maobserbaran kining sa atong inspeksyon sa custodial facility, kining atong mga priso nga mulapas gyud o usa ka buwan, no, nga mauraman unta na siya gi-limit in accordance with our PNP MC 2024-014. Nga as much as possible, considering ang nature sa detention sa atong PUPC or persons under police custody, 1 month lang kay temporary ramang yun ang nature sa ilang detention dito. But of course, the chief of police and the custodial officer mo explain sila nga gahulat pa sa kining commitment order, na apoy uban nga moingon sila nga kanang hulaton manggod nga maarin ang accused, meaning the PUPC, una i-commit, no? So mao ni mga practices nga atong nakita, although ug tan-aw nato wala na sad na nasunod, no, ang naa sa amo ang memorandum circular sa PNP. So after sa custodial facility, ato pong ginatan-aw ang ilahang search and rescue equipments. Doon na po tayo checklist ana. And in fact, ato nang gi-emphasize nga angayan gyud nga they have to comply with all the requirements, with all the equipments needed in every police station, so that like what happened dito sa Sarangani province, no, doon ay linog nga kusog kayo, kinakusugang linog. And I believe kung doon natay mga gamit daan sa atong police station, because una, mag-expecta walay kurente. So, appeal man sa checklist ana ang mga emergency powers. So, kinahanglan kayo mga immediate rescue equipments, mga gabas, mga silsil, or unsa pa diha nga mga bara, nga mga piko, para ato ang magamit dayon kung doon ay mga nangalubong sa yuta. So, ato ginang tanaw, no? Then of course, ang vehicle, gi-check na to ang vehicle to evaluate kung labi na gid kining sa documentation sa atong mga vehicles, o nasunod ba nila, na subay ba ang updating of the requirements. So compliance sa documents, compliance na pod sa functionality of our mobile assets. So atong ginatan-aw diha, no, naman po yung mga parameters na ay mga checklist ang ilahang maintenance, atong gitan-aw, no, labi na og naay ubang mga sakyanan nga maneglect na lang. So vehicles and then firearms, no. So accounting of firearms, importante kayo, so that naman ko yung mga instances nga ang ubang mga firearms nangawala na, nayuban gani other regions, gipang prinda, others worse, gipang baligya. So ingon ana, no, nga giapil ta na sa atong inspection. Now tuguti ko sa paghatag og updates unsa may mga programa kalambuan sa PNP o sa Internal Affairs Service. And I believe kini mga kalambuan maka may kalabutan pod ani nga ato ang kapulisan diri sa Bohol Police Provincial Police, Bohol Province Police Provincial Office, o sa mga police stations. Atong June 10, 2026, gi-launch na to, or gi-launch sa Kamkrami ang PNP Integrity Caravan and Ethical Policing Guide. So dako to siya nga milestone alang sa kinatibuk-an sa Philippine National Police, kay diha man gi-lead down, no, ang ang mga importante nga mga giya o ang sumbanan, no? Nga ang ato ang kapulisan mahimong mag matinud-anon sa ilahang pagserbisyo sa katawhan. Gani kining 6th ethical policy guide ang gamugna ani mismo ang ato ang kasamtangan nga Chief PNP si Police General Milencio, Jose Milencio Nartates. So og ato pong tan-aon nga kani align gyud ni sa iya pong desire, no, sa iyang mantra. Matod pa sa iyang mantra, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So kami nga naiya sa ubos, kami isip ginsakpan sa muang amahan sa PNP, labi na din sa Buhol, ni align me, no, sa mantra sa among Chief PNP. And part of that nga kinahanglan nga ang ato ang mga pulis magmatinud-anon tungod kay kung magmatinud-anon sila sa ilahang serbisyo sa katawhan, kung sa Tagalog mararamdaman siya, no, mararamdaman siya or ma-feel siya, no, ma-appreciate siya sa atong mga katawhan. So mato Juntin din hipod sa kay simultaneous man to diri pod sa Bohol Pipiog sa IAS. Ako personally I joined with the provincial director Colonel Digay and all the command groups and staff watching the FB live, and also ang mga police units nato karon nagbutang na og mga tarpaulins, no, sa ilang mga police stations. Pagsanong, no, pag-observe sa launching sa gitawag nato og Integrity Caravan. So doon ang mga umaabot ng mga activities aligned sa Integrity Caravan. Lectures, symposiums about conduct, about standard of behavior, integrity in the police service. Sa lain pang mga programa nga gipahigayon sa Internal Affairs Service sama sa IADFIRE. IADFIRE stands for Firearms Integrity and Responsible Enforcement. So kabahin ni sa pag-account nato sa firearms nga gi-institutionalize na pud siya. Gani karon diha nay mga gi-draft nga mga standard operating procedures kun unsa may paagi, unsay flow pag imbestigar kun masuta during the conduct of proactive inspection or plan sa likop nga adunay armas nga nawala gikan sa nanganawala nga gi-issue sa ato ang PNP member, no? So gitawag nato nag in-user. So ato na ning gihimo karon, no, kaning pag-account sa mga firearms during proactive inspection. Unya do na tay mga requirements nga gipasubmit ani sa mga concerned police units. Lain usab nga programa nga karon kasamtangan gipahigayon sa IAS, kining gitawag natong IAS Bridge. Actually kabahin ra gyapon ni siya sa proactive inspection, but the focus is on the side of police discipline. So acronym ning Bridge matud ba Building Responsibility, Integrity and Discipline for Good Enforcement. So ang gitan-aw nato ni labi na sa during sa proactive inspection and even spot inspection, kung natay mga makita nga pulis nga lawsigid kayo sa ilang uniforme, why tupi, why pamarbas, ato nang diaran, no? Derogatory report, gamanatog report. Unya align ana gaplano, no? In fact, uban gusto na nga i-implement, no, ang paggamag database sa atong kapulisan nga mo incore or makusyon during proactive, during spot inspection. So kini pong gitawag natog digitalization of records. Records meaning mga administrative cases nga dire gi-file sa among buhatan. So unsa may atong gihimo niya ni ongoing gihapon ning ato ang programa, although dugay na ning sugdan, pero kining digitalization mas seryoso, mas giseryoso karon, no? Kining digitalization through sa among gitawag og case management and information system. Although last time ako naning na-mention gihapon nga tanan nga complaints, tanan nga records ipasulod sa system upon receipt, no? Within 48 hours from the filing of the complaint or within 48 hours after the conclusion of motu proprio investigation, amo ni siyang ipasulod sa system. And from then on, mupatak na ang mga timelines. Mupatak na ang mga mandatory period, ana. Kay naka-align man na siya sa stages of investigation. Like for instance, from the filing of the case, initial evaluation, doon na yung mga period. From initial evaluation, recommended to pre-charge, doon na yung mga required period, doon na yung mga stages, doon na yung mga documents nga dapat i-upload. So, naka-upload tanan na sa system. Naka-monitor tanan. And every time nga doon na may monitoring, strategic refresh, conference, gi-float, gipakita gina nila nga to, unsa yung mga kaso nga wala na update or wa ni irog, no, base sa ilahang monitoring. So mao na digitalization of records. Now kining amo ang mga programa pag sibya sa katawhan sama sa atong gihimo karon, sa atong gipanghimo sa uban pa, ug ang atong pag-connect ngadto sa mga katawhan pinaagi sa mga programa, mga symposiums. Naka-align sab kini sa gitawag na mo strategic communications or STRATCOM nga gi-require pod sa amo ang leadership. Pinaagi sa amo ang Inspector General si Attorney Brihido Dulay. Sir, magandang gabi po sa inyo. So ito yung mga Tagalog na ko, no? Mao ni ang ato ang mga programa. And dili na ko kalimtan, no, nga dungan sa pag-launch atong Integrity Caravan. And I think na-mention na po na ko kining maong bagong programa, although nasugda na ni sa una, pero ilahang gi-recalibrate, gi-reformat nila kay nakita nila nga impractical to. So, karon kining gitawag na mog IAS Desk System. So, IAS Desk, online na ta, no? Online na ta. And hopefully, in the coming days, ma-formalize na gyud ang mga paagi, mga systems, kung asa pwede maka-access. Comparable, no? Kana galing sa Office of the Ombudsman, na man po sila online system nga mo entertain sila mga reklamo. Or, in our case, kining atong IAS Desk System, di raman po ni, wala po ni siya nag-limit sa mga reklamo. Even sa mga panghitabo nga nasaksihan sa atong katawhan nga nakita nila ang kanindot sa serbisyo sa atong kapulisan, commendable nga serbisyo sa atong kapulisan, pwede nilang ipabot, pinaagi sa ato ang IAS Desk System. So doon ay mga paagya na, doon ay mga procedure unsaon pag pag-upload, pag even mga pictures, mga photographs. Unya natay mga pamaagi sa pag-validate. No, kay importante mato, man po nato ma-establish ang identity of the one who reported sa incident. So mao lang ni, no, ang ato ang mga kabag-uhan nga gihimo dinhi sa ato ang sa ato ang Internal Affairs Service nga kami po diri sa Bohol, kanunay pod sa Bohol Piyas amo pod nga gipanghimo. So again, sa di pa ko mo padayon, ato na pong taga gigayon ang atong pahinumdum.
0: X500. 500.
1: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayo yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dili ko believe!

0: giguwang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: So mga kaigsoonan, no? Niay mga siguro ato lang gihapon na paambita ni nga maong discussion kay labi na sa mga dunay side sa political, no? Ato ginang iklaro nga kami din sa PNP, nagpabilin kaming apolitical o kami musunod sa chain of command. Mahimo lang mi, o gonsagi amo ang mga naas among mandato, no? So, mo lang na itong iklaro, we'll follow chain of command, musunod mi sa mga lawful instructions ato mga superior. Unya, aging panapos, no, maginaot kita nga kami dinhi sa Bohol Piyas, kining inyong alagad, Police Lieutenant Colonel John Gilbert Isbasalo, maginaot nga kita kanunayng mag-uban, kita, kami, inyuhang suportahan sa paghatag o maayong disiplina sa atong kapulisan aron na mapanindot, no? And ato ang matabangan ng atong kapulisan, mapanindot ang ilang serbisyo aron nga mas matinud-anon ang ilang pagpangalagad sa katawhan. Maumay tuyog tumong naa ang Internal Affairs Service una para mas mahimong disiplinado ang atong kapulisan. O aduna may mga paglapas sa inyuhang mga katungod, aduna may mga kahiwian, ipaabot, no, sa among buhatan, kung dili man sa among buhatan, aduna may mga laing opisina nga mo cater gihapon sa inyuhang concern. But sa mua, maginaot nga kami, andaming mutagan na o pag-alagad, pag-atiman sa inyuhang mga reklamo o inyuhang mga concern about sa kalihukan sa atong kapulisan, about sa ilahang mga gipanghimo, o kung sa may ilahang mga nakita ninyo nga dili maayo, apil usab to mga butang nga nakita ninyo nga natagbaw, nakita ninyo ang kaanindot o profesional nga mga paghimo sa ilahang trabaho sa atong kapulisan. Huwag maginaot nga ako maginaot nga pinaagi niini sa atong pag-uban, mapatunhay, mas mapatunhay na to ang kalinaw dinhi sa Bohol. So usbon ako, daghan kayong salamat sa Station DYRD, sa ato ang Master Control si Sir Miko Taray, sir. Daghang salamat. Imo kong giubanan karon kay duwal maning ako pang host, ako pang guest. So anyway, mag-anad-anad ta kay ingon ini magyud ang pagpangalagad sa katawhan. Gani karon Sabado, but kinahanglan nga makapaabot, no, ang Bohol Provincial Internal Affairs Service ngadto sa katawhan para among mapaabot sa katawhan ang among mga serbisyo ug unsa may among gipanghimo ug unsa may mga accomplishments na nga nabuhat nato dinhi sa probinsya sa Bohol. So usbon ako, daghan kayong salamat ug mayong gabi.

0: tao na ning bata, ah.
1: Paoperahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
0: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: DJX 500.
4: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
7: Usa, duha, tulo, pat, lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Arcel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara, happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kinsay ngalan na to, sir?
15: Paul Mercado, diyan ni sir.
14: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
15: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong hukong nga na'y prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo.

0: Ay buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, DTX500.
6: DTX500, mabali sa mga butika.
7: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Hello mga ka-MXV! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan soon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado diay ni sir.
4: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, awbag pura kong tiil, ginahilantan pug ko. Palit og DTX 500, ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
2: Maayong gabi ka na tong tanan, si Miko ba ne? Miko, maayong gabi ka nimo din ha ug sa tanan na itong mga suking tigpaminaw sa tibuok probinsya sa Bohol o sa ubang mga nait kanait nga mga dapit sa atong probinsya. Good evening ka na itong tanan. Mga kaigsuunan, ang atong kongresista sa ikatulong na distrito, hilabihan gyud ka busy sa nanglabay mga adlaw. Labihan kadaghan ang iyang mga aktibidades. Ato ning hisgutan unya. Unya din hapod ato pong ipadayag, by the way, ang atong nakadaog sa niadtong nilabay nga semana sa question and answer portion nato, napadala na sa ilang GCAS, ang wala na lang si Cans Oterol. Palihog ko no, tagay ko sa imong GCAS number o account name. GCAS number o account name. Cans Oterol. Palihog ko no, aron nga mapadala na pod ka ng para sa imo. Good evening sa akong pinalanggang ay gagaw din na sa Dawis, si Kapitan Danny Salas. Good evening, Gaw. Good evening sa atong Gobernador Aris Amintado. Ang atong Vice Gobernador Nick Besas, nga baguhay pa lamang gibalibaran yun sa Hagna, Comelec. Murag na ay mga misteryo yun aning anong gibalibaran. Apan, padayon lang Vice Gov Nick Besas tungod kay nahibalo ang katawhan sa ikatulong na distrito nga magmadaugon kagayod sa imong paningkamot og dili kagayod pasagdan sa mga katawhan nga nagmahal og nagpangga sa imong anak si Kongresista Alexi Besas Todor. Good evening kanimo Kongresista Vanessa Omintado, Congresswoman Alexi Besas Todor, unya nga atong pinalangga nga Vice Mayor sa munisipyo sa Kandihay, si Vice Mayor Tupert Todor, og ang pinalangga usab natong Vice Mayor sa munisipyo sa Gindulman, si Jimmy Buzano. Good evening kanimo Vice. Atong mayor din ha, tuod sa munisipyo sa Pilar, ang akong gitahod o gihatagan og taas nga respeto, si Mayor Wilson Paho. O niya nga ito pong mayor din ha sa munisipyo sa Alicia, Mayor Junjun Ayuban. Good evening kanimo Mayor Junjun Ayuban. Padayon sa imong pagpanerbisyo, malinis, maligdong nga pagpanerbisyo sa katawan sa Alicia. Good evening at kang Erwin Sage, unya usab nga to kang Ruel Fernandez Andig, may gabi eh, watching from Tigbao, Lubok. Good evening at kang Gaudencia Dayo, may gabi eh, Sir Ness, watching from Dangay, Albor, Amping Kanunay, Sir. Good evening usab nga to kang Leticia Liagas, watching, og sa iyang kapika sa kinabuhi. Ang akong igagaw nga hilabihan gyud kabuhutan mapinanggaon sa pamilya og sa akong tanaw wa gyud ni makasala sa iyang kapika sa kinabuhi gikan sa sinugdanan sa ilang kaminyon. Good evening at tukang Aster Duisabas, salamat Sir Nestor sa papremyo watching from Habitat Bohol. Paminaw mo ha kay anhera man ako kuhaon din sa sinugdanan gyud. ang atong mga pangutana mahitungod sa atong premyo nga pagadawaton sa pinakaunang tulok ka mga makatubag sa atong pangutana. Good evening sa atong pinakapinalangga nga mga opisyalis sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Kanunay natong gabay, kanunay natong nagatabang sa kalihukan sa politika o kalihukan usab sa pagtabang sa mga katawhan. Ang deputy sa Mindanao, Northern Mindanao, good evening Brad Julius Bell. Ang deputy sa Southern Mindanao, Brad Sharif Alipulo. Ang deputy sa Luzon, si Brad Nash Mahmud. Ang deputy sa Visayas, si Brad Adrian Ayan Satera. Unya ang secretary, si Maria Teresa Cañete Cortez. Treasurer, Brad Canovas del Castillo. Media Relations Officer, Brad John Kendrick Sumagaysay. Ang business manager, si Ding Garcia. National Auditor, Sis Vivincia Pakinol. From Ipinudsti, Silagan, partipaita gining sa Facebook karon balibalihon. Maing gabi, Kambuak Norte, Silagan Family, gikan kang Ginoong Silagan. Usab, gikan kang Aster Duisabas. Good evening, Sir Nestor. Timbaya ko ni Mayor Mier Arutsa dia sa Punsod, Maribuhok, ug Albor Vice Mayor Dandan Samar, ug Sir Jill Bongato diha sa Mansa sa watching from Habitat Bohol. To Bohol chapters usab sa atong Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Kanunay na kong kauban. In fact, halos kada simana magkita miniini ang atong abtik buhutan ng inahanglan o kapika sa kinabuhi o sa kaulitaw gihapon. Wala na yung tao ni asawa. Si bisan kinsa nga ana sa Panginaron nga 20 pataas. Ayaw po na palapawa po sa 50. Siguro mga 20 to 35 siguro. Si Brad Rizal de Urona ng among presidente sa Bohol chapter. Wag yun ni problema pa sa kami noon nang inahanglan ni taon ni siya kapika sa kinabuhi. Si bisan kinsa makigila-ila kaniya, i-text lang ko kaya kung ihatag kaninyo ang iyang cell number aron magka-istorya ay gud mo og ikaw pod akong patawagan ni Brad Rizal de Urunan. Tabangan ko na nato si Brad Rizal de katong mga naminaw mga opsilon yan sa aron mahilo na ni ng perting luuyan na ni pila na ni katuig walay asawa perting paita ang kinabuhi. Deputy Brad Julius Ray Cañete, good evening. Treasurer Brad Gistoni Tunga, secretary Sis Edlaine Fiel, Master Initiator nga Deputy Brad Axel Rose de la Torre, Auditor Brad Jamil Baba, Press Relations Officer Brad Jerome Manzalay. Good evening Brad Bong Bilya, Sis Lailani Bornea, Brad Roland Sigia, o special greetings sa atong pinakakusgan nga fratman sa laing nasod, si Brad Arthur Kuha. Grabe ninyo mga hinabang gipaabot sa kadaghan kayong mga problema na sugatan sa fraternity din sa Pilipinas. Si Brad Arthur Kuha, gayod kanunay, ana sa kilid, sa kiliran, sa tanan ng mga Opsilonians na galuwas. Thank you kayo, Brad Arthur Kuha. You are really a symbol of a full-blooded Opsilonian. Sis Maludi Dumo, good evening. Brad Daddy Salcido, good evening. Sa tanan ng mga Brad Henry Bahian, good evening. Brad Nestor Dilin, Brad Edgar Filisarta, ang atong presidente sa Butuan Chapter. Onya contractor nato si Brad Halasan dito sa Surigao Sur. Good evening usap sa atong pinalangga nga sister si Sis Imelda Balili. All chapters in Southern Mindanao, especially to Brad Morbisalik, kaninyo din ha sa Southern Mindanao, sa Lanao del Norte, sa Lanao del Sur, sa Cotabato, maayong gabi kanatong tanan. Assalamu alaikum. Grand Opsilonian Luzon Chapter, Brad Melchor Gaspar, good evening. Deputy Brad Nonoy Barometro, good evening. Onya ang atong secretary Sis Ding Pakinol, treasurer Sis Ding Garcia, business manager Brad Donnie Hassani, auditor Brad Romil Tangmuan, press relations officer Brad Flo Somailo, master initiator Brad Rans Orio, event coordinator Brad Rico Okot, and board of directors Brad Ravilito Villamor. Good evening Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagolo, Brad William De Los Santos, ug Brad Cesar Ramirez. Anhitas sa unang round mga kaigsuunan, ang atong pinakauna gyud, boy naman o nga

24 ika 294 nga panimalay nga nakabot sa atong kongresista na libre na gihatag na ngadto sa mga katawhan. Tanan-tanan, na turnover na kini mga kaigsuunan, wala na'y problema. May gabi ngadto kang Maria Inot Villar, usab ngadto kang Ruth Filbert Esmeralda Libot, Tol Bebet Banati is also watching. Brad Arthur Kuha is also watching. Brad Arthur Kuha, Tol, kumusta? Okay ra ko din ni Tol. Grabing mga paningkamot in town. Ni ako karon diri sa Dakbayan sa Butuan tungod sa usa ka kalihukan nga dako. Dunay mga pagpangandam sa PDP laban. Aduna tay basic membership seminar sa tanan ng mga taga Butuan City nga buot mo appeal sa basic membership seminar BMS. Ipahigayon karong Hunyo 27 adlong Sabado dito kini ipahigayon sa Budget Foods. Magsugod ang registration o mga aktibidades sa Las Nuevi sa Buntag. Maabdan kinig paniod to, apan gikasabutan nga mag-working lunch na lang. Paminaw mo mga participants nato din sa Dakbayan sa Butuan. Posible yun nga mudaghan na pagayo ang atong PDP Laban membership din sa Dakbayan sa Butuan. O niya, gamay lang ning hint ninyo, no? Posible yun nga dunay mga problema nga manghitabo sa atong national leadership wa ta kahibalo og dako niini nga makahatag og tabang sa lideratong nasyonal mao ang atong PDP Laban dinhi sa atong nagkalain-lain nga mga lugar, distrito, siyudad o probinsya sa atong nasod sa PDP Laban nga partido. So mga kaigsunan, mao kadto ang atong update. Good evening, usab ngadto kang Efren Bizandi Idolan. Good evening, Efren. Gikan kang Nesi Parlor sa Luokhagna. Zinya Turalba, maayong gabi, Daddy Ninong. Good evening kanimo. Bebet Banati, shout out all. God bless sa tanan nga mga residente din ha. Tol Bebet, palihog ko nung paabtika ginang imong lugar. Unya ngadto kang Near Blogs, dili ko maapil ana sir. Near Blogs, apil gyud nganong di man. Alberta Nining Perez, good evening sir from Abukay Sur si Katuna Bohol. Kadtong tanan nga mga katawhan nga buot musalmot sa PDP Laban, palihog kuno paniid mo kung kanusa ang mga basic membership seminar dinha sa inyong mga lugar. Uban mo niini kay kaning atong paningkamot, maumanggod ni ang atong paningkamot nga doon na naging kausapan ng atong nasod o maundang na kining grabe nga pagpangawat. And in fact, doon na na'y mga hugon-hugon nga tingali adunay kudita, kuno. So kung adunay kudita, posible yun. Di na lang nako isulti unsa ang musunod niya na. Mga kaigsunan, doon ay turnover sa covered court project sa Batuan. Dito ni nang hitabo duha ni kabuok nga covered court sa barangay Hanlud, Batuan, o sa barangay Rizal, Batuan. Duha ni kadagko nga mga covered courts nga proyekto giturnover na dito sa munisipyo sa Batuan. Laing turnover po sa atong kongresista sa ikatulong nga distrito ay ang swine fattening project to Madaw Association sa Carmen Matinaw, Carmen Bohol. Matinaw Differently Able Workers Association or Madaw. Matinaw Differently Able Workers Association. Kauban niini ang partnership sa Department of Labor and Employment o ang opisina sa atong kongresista, congresswoman Alex Ibesas Tutor. Laing turnover pa mga kaigsunan, usa ka access road project. Gidungan gini sa celebration sa Foundation Day dito sa Del Pilar. Nahitabo kini ni atong Hunyo 18 tuig 2026. Okay. Onya
Congratulations sa tanan nga mga ni-graduar sa ika-50 nga commencement exercises sa BISO or Bohol Island State University sa Kandihay, Bohol, Class of 2026. Congratulations kaninyo, graduado na gyud mo. Nakahuman na mo sa inyong pagtuon sa Bohol Island State University. Hinaot punta nga magmalampuso ng inyong pagpangita sa maayong kaugmaon o makatabang pun mo sa atong nasod, makahatag mo o inyong ambag inyong mismong participation in nation building kamong mga batanon. Tabangan nato ang atong nasod nga unta dili na maisama sa labay mga panahon nga hilabihan gyud kangilngig. Congratulations to Barangay Montisonting Carmen Bohol, ika-94 nga Foundation Day. Balikan ako, congratulations to Barangay Montisonting Carmen Bohol, 94th Foundation Day. O niya, laing turnover mga kaigsunan, Health Center o Daycare Center, dito na nang hitabo sa Barangay Kambane, Kandihay. O niya, Super Health Center, dito ni gihatag sa Barangay San Isidro, Kandihay. Niya, dito ni pinitsahan, Hunyo 16, Tuig 2026. Laing pausad nga turnover nga gipasigudahan sa tong kongresista, niya tong Hunyo 13, mga covered courts ni mga kaigsuunan gihapon, Barangay Kabagakian o Barangay Tawid Bitaog dito ni sa munisipyo sa Dimyao. Turnovers sa mga covered courts duha ni kabuok, Barangay Kabagakian o Barangay Tawid Bitaog Dimyao. Mga kaigsuunan, mao to ang atong mga activities sa atong kongresista kang Alberta Nining Perez from Abukay, Sol, si Katuna Bohol. Good evening kaninyo din ha. Ala sige, anita sa main topic na to karong gabi na mga kaigsunan. Anita sa main topic. Di palang dugay ang atong usa ka senador. Kung inyong napanid-an, inyong nabasa sa mga pamantalaan, ang numero sa mga senador karon din na sa Senado, gihinay-hinay nagayod og pukan ang mga kontra nga mga senador nga dili muluhod sa ilang kagahuman. Aduna na lamay nagbarog karon nga 22 ka mga senador, duha na ang nawala. Ang una ni ini si Senador Bato de la Rosa tungod sa usa ka ICC warrant of arrest. So nagtago-tago na in town si Senator Bato de la Rosa. Ang ikaduha, baguhay pa lamang, kung ako masayo, murag duha pa lamang kasimanang nilabay, ang ato isang pinalangga nga senador, si Senator Jinggoy Estrada, kay nagpabilin gayod ni Barog, walay kahadlok, aron pagmatuon nga inosinti siya sa mga akusasyon. Nagpabilin nga aduna sa kaniyang baruganan, wa gyud malukmay bisan pa man sa mga pagpanghaylo mga kaigsuonan nga mubalhin ngadto sa majority karon, mubalhin sa kampo ni Tito Soto, apan wa gyud niya buhata ang iyang gibuhat. Nagpadakop, gitahan ang iyang kaugalingon dito sa NBI sa mga nagdakop kaniya. Ogtuan na siya karon sa karsel sa prisuhan. Apan Senator Jinggoy Estrada, our hearts are with you. Ang mga kasing-kasing sa mga katawhan sa tibuok Pilipinas, anaa kanimo kanunay. So karon mga kaigsuonan, aduna na usad sila gilaraw nga pukanon na usab. 22 na lang sila kay lahi ra ba kuno kining ilang mathematics dinha sa Senado. Kay pagpangandam ni sa impeachment proceeding sa umaabot nga impeachment ka proceeding dito sa Senado batok kang Vice President Sara Duterte. So mo ni mga kaigsunan karon ang ilang ikatulo na nga tumbahon, usak ka banggitan nga senador nga kanunay nagtuki-tuki sa problema sa flood control nga iskandal, kanang korupsyon nga makalilisang ang pinakadako nga pagpangawat sa salapi sa katawhan sa atong nasod nang hitabo karon dina sa atong kongreso, lower house ug upper house nang hitabo mga kaigsuunan.
O karon kay kanunay man siyang nagyawit batok ni ini, kanunay man niyang gigukod o pangitaan gayod isip usa-usab kamatarong nga senador sa atong nasod, usa-usab kamatarong nga alagad sa simbahang iglesia ni Kristo, si Senator Rodante Marcoleta mga kaigsunan, gihugon-hugon nga daw na nausay warrant of arrest nga ipagawas o gigawas naman tingali o naghulat na lamang nga dakpon si Senator Rodante Marcoleta. Ikatulo kini sa ato pa kung mawala si Senator Rodante Marcoleta, aduna na lamay 21 nga mabilin din na sa Senado mga kaigsunan nga mga senador kay tanggal na ang tulo. Apan kadtong duha nga mga senador nga nitabo, nibalingbing og niingon nga a weekend gihatagan sila og kaliwanagan sa labawng makagagahom tuwa na speakers si Senator Joel Villanueva og si Senator Chis Escudero. Og tuod man bisan usa sila silang duha mga akusado sa flood control nga proyekto, hilom pastirana mga kaigsunan, wa gyud kay madunggan mahitungod sa ilang kaso batok kanila mahitungod sa flood control projects. Apan padayon lang ta mga kaigsunan, manghinaot ta nga aduna gyoy gaba nga moabot aning mga tawhana kaning mga naglingkod karon sa administrasyon. Sige lang inyo pa karon apan pagabot unya sa panahon kung moabot na ang silot sa labawang makagagahom, kung silutan na kamo niya ng inyong gibuhat, dili o dili na kamo makalikay niya na. Mga kaigsunan, ingon pa ni Senator Rodante Marcoleta, dakpuno na ni siya. Kahilakon manggani ko nagbasa sa iyang mga pamahayag. Kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, inasa kanila po yun. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yun pong kanilang mga asunto, mga kaso, ay puro embento yun. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig dyan sa flood control projects, anomaly na yan. So ingon pa niya, kung kini mao ang bugti sa pagpanalipod nako sa atong nasod, sa atong mga katawhan, ilan na kung pananglitan ilagi kong ipadakop. Wa ko'y problema niya na. Wala ko kahibalo, ingon pa ni Senador Marcoleta. Wala ko'y nahibawaan nga akong gilapas nga balaod. Ang ilang mga kaso, puros mga imbinto lamang. Walay labot ang pundo publiko, public funds. Dili sama nining ilang gibuhat sa flood control projects. Gisumoy nila ang kwarta. Apan kay lagi si Marcoleta, sila man ang lingkod sa gahom. Unya si Marcoleta, sige magpangitan ini. Ipapreso ta ni. Og tuod man, aduna na'y warrant of arrest ko no. Hapit na mugawas og gihulatan na lamang ni Senator Marcoleta. Walay labot ang public funds. Wala siya mangawat sa kabanang bayan. Ang usarag yun ang iyang sala, kanang kanunay pagpangita kung kinsag yun ang mastermind o kinsag yun ang nagabuhat sa pagtunto sa mga katawhan sa pundo publiko na karon na wala na nahanaw daw bula mga kaigsunan. Muna ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta. So atong tanawon, nganong niabot man ni kaniya kineng kaso? Una, niadtong 2025 nga elections mga kaigsunan, nidagan siya senador, pagka-senador, adunay donations nga nakaabot kaniya. Normal man eh, sa usa ka mudagan, pwede bisag unsa imong pwesto nga daganan, makapitan ba, mayor ba, vice mayor ba, konsehal ba, you are allowed to receive donations, campaign donations. Depende na kung unsa ka dako, kung unsa pod ka dako o unsa ka gamay ang imong posisyon. Apan senador man iyang gidaganan, dako gyud nga kantidad. And in fact, 75 million mga kaigsunan ang donation nga niabot kaniya. 30 million gikan kang Congressman Mike Defensor,
25 million gikan kang negosyante nga Joseph Espiritu, o niya 20 million gikan kang negosyante Aristotle Viray. Total kini of 75 million pesos. Apan ang problema karon nga gipasaka kaniya kay wala kini niya madeklara sa iyang statement of assets, liabilities and net worth or SALN. Wala niya ni masulod dito. Akong basahon niya, ako pong ipasabot nga nung wala niya masulod sa SALN kining 75 million pesos. Undeclared kuno kini nga campaign donations. Unya, ang anti-graft court sa Sandigan Bayan nag-issue na o precautionary hold departure order or PHDO aron dili siya makalakaw og ang tulupa niini ka mga akusado nga apil si Congressman Mike Defensor, si Joseph Espiritu og si Aristotle Viray. Upat sila mga kaigsunan naka precautionary hold departure order. Kaning upat, og tuod man, gipangayo man kini sa ombudsman, naibalo naman ta unsang klase sa atong ombudsman karon, di na lang natong nalalison, padayon lang sa inyong pagtamasa, sa inyong kagahuman, sir. Ombudsman requested a PHDO or precautionary hold departure order, nag-argue nga kining tulo ka donors mga delikadong manglayas, flight risk. Sos, usa ka senador mulayas, imposible ni. Og tuod man mga kaisunan, doon na ang kaso, na din na karon. Ipugnan nga makaadto sa laing nasod kining upat. Paabot lang ta, unsay sunod nini nga drama. Og tuod man, dugang pa nini, niatong Disyembre sa tuig 2025, ang election watchdog kontra DIA and the advocates of public interest law. Public interest law. Advocates of public interest law appeal. Filed a perjury complaint against Mark Coleta before the ombudsman. Pagpamakak. Perjury complaint. Gipile kini sa advocates of public interest law or appeal. Ang gibasihan sa complaint nga public ambitions, gidawat kini ni Senator Marcolita sa mga TV interview, i-confirm niya nga nadawat niya ang campaign contributions, apan wa kini niya isulod kini mga donors kung kinsa motong ni resulta kini sa dili sa panaglahi sa iyang mga records nga nasumiti ngadto sa gobyerno. Mga kaigsoonan, ang palasyo nagpagawas gyud og statement nga wa sila labot niini, dili kini motibong political, walay katuyoang political tungod kay usa kuno kini ka plunder case. Wow. Malakanyang pagkanindot sa inyong statement. Apan niingon si Senator Rodante Marcoleta, magpadayon ako, I would continue efforts to expose individuals allegedly involved in anomalous flood control projects even if I am arrested and jailed. Bisan pag mapriso ko, bisan pag maaresto na ko, magpadayon gayud gihapon ang akong pagpagawas ni ining mga katawhan nga appeal ni ining anomaluso nga flood control projects og dili gyud niya pwedeng undangon. Mga kaigsunan, ang arrest warrant posible nang na-issue na o posible nang dakpon pipila ka oras gikan karon si Senator Rodante Marcoleta. Apan mga kaigsunan, paminaw mo, dunay counter affidavit ang atong senador. Gisumiti na kini mga kaigsunan ang iyang counter affidavit vehemently and categorically. Iyag yung gipanghimakak sa makusganon nga paagi nga iyang nahimo ang maong maot nga buhat nga maoy basihan sa mga kriminal nga mga kaso nga gipasaka batok kaniya. Iya kining gipanghimakak mga kaigsunan. Ang iyang rason, ang donasyon hinatag sa mga pribado nga mga individuals
dili gikan sa public funds. Dili sama niya itong nilabay nga eleksyon, gipanghatag sa senador, gikan sa public funds, gikan sa mga proyekto sa flood control projects. Apan, kay giinitan man na nga itong senador Marcoleta, bisan unsa kagamay kini nga mga butanga, gipadako gyud maayo o gifailan siya og plunder. Atong tanaw nun sa elements of plunder, di man ta balaw, di man ta abogado, kamunay man ti gumusabot niya na, basta ang masulti nako ang gidonate nga pundo sa lapi, dili gikan sa pundo publiko, kundili pundo sa mga private individuals, mga pribado, mga tao nga adunay pagsalig kang Senator Rodante Marcoleta. Mga kaigsunan, lain pang pamahayag sa atong senador, ang mga gipanghatag o ang giamot sa iyang campaign, nagabayad kini og buhis, taxes, o niya gidawat mga kaigsunan sa Bureau of Internal Revenue. Buti pa sabot, wala kini tagui, dili kini illegal, dili kini illicit nga solicitation or walay dokumento. Indirect contrast sa mga pamahayag nga kini usa ka binuhatan nga walay dokumento, kini nga donasyon, illegal kini, apan gani pa man nagbayad og tax gikan sa maong salapi, gibayaran og tax, gidawat sa Bureau of Internal Revenue. Ikaduha, wala kini ma-appeal sa iyang statement of campaign expenditures. Kay ang tanan nga mudagan mga kaigsunan pag sa public position, kinahanglan man sa pagkahuman sa eleksyon, mo file man sila og susi ang tawag niini, statement of campaign expenditures, wala niya kini masulod kay nadawat man kini niya sa wala pang official campaign period. So doon naman tayo official campaign period, di ba? So pananglitan ang campaign period Abril paingon sa Mayo 10 kay eleksyon na pagka-12. Mga kaigsunan, prior to that, kung Marso niya nadawat para sa iyang kandidatura, di yun na niya masulod kay Marso pa man, which is right. Wala po ma-reflect niya, ingon pa niya, sa SALN, sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth, tungod kay ang pundo, ang salapi, nagamit naman sa election-related purposes, sa iyang pagdagan. Kay pila raman tao ng 75 million, mudagan kang senador, dali lang yun na maurot. Mag-rent ka lang o pila ka mga van sa Tibuk Pilipinas, magdagandagan, magsinggit-singgit sa imong pangalan, perting dakuha naman na kay Tibuk Pilipinas man ng coverage, mga tarpaulin o guban pa. Nahurot na ang 75 million sa wala pa mahuman ang election. So nganong isulod man niya sa SALN, which is right. Dili naman niya asset, kay kaning SALN is Statement of Asset Liabilities and Net Worth, dili naman niya asset kay nahurot naman. Sa dihang nag-file siya og SALN, isip napili na nga senador. Apan lagi mga kaigsunan, kay giinitan man ng atong senador, hapit na kinidakbon, suwa gay mahimo in town si Senator Rodante Marcoleta. Gidugangan niya ang iyang mga pamahayag, niingon siya, kung sakasakali pong itulot nila ang pag-aristo sa akin, ako po ay sasama sa kanila peacefully. Uban ko kung ilan akong aristuhon. Wala gigoy problema. Ibig sabihin na I will not resist. Di ko makisupak sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. So iya man ang trabaho sa arresting officer. So uban ko ginsakto. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ako aarestuhin. Nahibalo siya unsa ang pamaagi o unsa mga balaod kung unsaon pag-aresto kaniya. Tuod man mga kaigsunan, naluoy ko ni Senator Rodante Marcoleta, he is just waiting for a few more days. Og nahibalo ko nga, or di nagani siguro days, hours na lang, pasudlon na sa prisuhan ng atong senador. 21 na lang unya silang mabilin. Ing ani
kabagtik ang atong administrasyon karon, wa nagyoy laing buhaton kundili ang pagpiang-piang pagbunal-bunal sa sibisan kinsa nga dili makiguban kanila. Tungod ni ini mga kaigsoonan, si Senator Alan Peter Cayetano niadtong nag-inilugay na bitaw kinsang mahimong Senate President o kinsay ilhon nga Senate President, wa na gyud makaguwanta. Ingon siya, if it were only a contest for the throne, then let 13 senators choose another Senate President tomorrow. But that was never the real issue. The real issue is why there is such determination to keep the truth about the flood control scandal from coming out. So dili issue kuno alang kang Senator Alan Peter Cayetano, kanang mamahimong Senate President. That is not an issue to them. Ang katingalahan lang kay naningkamot gyud ang administrasyon o mga kauban ni ini na mailog yun ang pagkapresidente sa Senado, unya takpan gayon o dili kinahanglan gayon nga dili mugawas ang baho sa flood control projects. Mauni ang kamaturan, mauni ang gingon ni Senator Alan Peter Cayetano. This is the truth that they are going to, with much determination, to keep the truth. Ilag yung itago, dili mayagyag ngadto sa mga katawan kung unsang kamaturan ni ining flood control projects. So, gawas pa niini, tungod lagi kay daghan ng mga senador nga nisalida, wa na gyud makaagwanta si Senator Peter Cayetano. Iya na gyung giinsulto si Senator Erwin at si Serapi. Ingon pa niya, si Senator Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin? Alam ko kung sino kayo at anong ginagawa niyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos araw-arawin ninyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin ninyo ang topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng mga kontraktor. Huwag tayong magdebate kung anong-anong gusto ninyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. Magdebate ta. Bisan unsa nga topic, flood control, mao na pinakanindot. Dili lang kung gusto niyan debate nga ilayo ninyo sa kamatuuran ang debate dina sa Senado. Mao ni ang kamatuuran mga kaigsoonan. Gawas pa, bugat gining gibuyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Insulto gyud ni June 19, 2026 sa usa ka fellowship lunch. Ingon siya, si Senator Tito Soto o si Senator Rafi Tolpo, tuta ng Malacañang. Si Senator Erwin Tolpo, tuta ni Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, hindi ito maituturing na tuta dahil matagal na umano ito sa larangan ng politika. Aso na po siya. Matagal na po eh. So kaning duha, si Soto o si Rafi Tolpo, tuta sa Malacañang. Si Erwin Tolpo po, tuta ni Senator Ping Lacson. Unya kini si Senator Ping Lacson, hindi na ni makonsider nga tuta kay dugay na ni sa pagkasenador. Iyan na gyud ning gibansagan nga iro na gyud na. Mailag ordinaryo ra nga iro mga kaigsoonan, basin og ordinaryo dili ni ordinaryong iro, basin og irong buang ni mga kaigsoonan. Unya ingon pa siya. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacañang. Kaya ang sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan, nasa amin. So hindi ko pwede bitawan yun. Kaya naman lumaban tayo doon kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacañang. Hindi na krisi ang kailangan mong boto. 1+1 lang, 1+ Malacañang. So ako ning umaron sa Binisaya, ang gahom na sa ilang sa administrasyon. Ilang pulis, ilang NTI, ilang Malacañang, ilang yun ang tanggahuman. Pero kung nga sa ilang tanggahuman, naapangpod sa amo, ang kamaturan. Di po niya pwedeng
Di punya pulit kunung ilaglag niya ang kamaturan o iyang biyan. Morning kasing away siya. Ngunit kay dili sa gusto nga sa panahon sa eleksyon, dili na trisi ang pangitaon nga buto kung dili 1 plus 1 na lang. O sa kasinador, mas malaki niya ang impas na ang tanan. So ngunit ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, nindot yun. Nalipay gud ko nga nahitabo ni. So karon panahon ta mga kaigsunan. Tingali, naglibog mong anong mga samusap man ng numero din na sa Senado. Sa tinood ng naningkamot ko sila na paguba ng ilang mga kontra. Apanormal mag na sa politika, apandili on tayong hanig ka madugong. Grabe rin yung ilang ibuwan. Doon ay ba itong kasinador, natanggal ang isa, si Pato, natanggal na po si Jinggoy, muna karon si Marconeta, 21 na lang nabilin. So kung kwintahon niya sa ilang klase sa pangutok na pagpanginta mga kaigsunan, nagkinahanglan lang sila na po si Kabuto, aron nga makumbikto si Vice Presidente Sara Duterte. 14 na lang Kabuto, ay 2/3 man of 21. So 42, 21, 2/3 of 21 is 14 votes na lamang ang ginagawa. So adunan na sila ay 3 karon, kulang na lang sila gusa. Apan, maniguro pa yun sila niya na mga tingsunan. Hila pa yung tingaling tangtangon si Senator Martin Yang, si Senator Bongo, kay doon na napuntunoy ICC warrant of arrest. Pero tingkamaya na lang yung mga kaisunan. Trisi na lang tingali, ubusin na lang. Hindi kinahanglan na makumbikto na si Sara Duterte kung ang ilang mathematics mo ay sundod o mo ay atong sumayon. Apan, mga kaisunan, tingon pa ni kanhi Chief Justice Hilario Davide, usa sa mga nagmuna o nagbuhat sa 1987 Constitution, ngayon siya ang Senado, nagkinahanglan gayon o disguise ka mo aron ikondekto si Vice Presidente Sara Duterte. Doon man, yatong nilabay ang mga tensunan na pre-trial brief, then ang prosecution at tuwa dito si Representative Congresswoman Luestro. Pastilang kuya yun. Nilampaso siya ni Atty. Sheila Sison sa defense na nagdepensa sa atong vice-presidente. Kauban ni Luestro si Atty. Lorna Capunan. Mga kaigsunan, girigla po talit ang tingulak si Atty. Lorna Capunan. Ewa kaagwanta kay niningyot ang depensa ni Atty. Sison o sa kagraduado sa Bachelor of Arts of Communication Arts sa University of the Philippines, o niya sa Law School, graduar ni San Sebastian College of Law, o niya valedictorian ni mga kaigsunan sa Ateneo de Manila. Samantalang si Representative Jeremy Luestro, University of Batangas, Law School, University of Batangas, undergraduate niya sa Liberal Arts and Commerce sa University of Batangas. So dito, makita na daan, nawag yun ay basihan kining ilang mga kasong ipasa at ang Vice Presidente Sara Duterte gani sa una pa lamang nahugna sa pre-trial brief ng kamang-kamang na ninugo ng ilong ni Kalit o Grigla si Atty. Kapunan si Guwang naman nung tani pero Grigla din ni niya itong higayon na tumod kay wala nakaguanta sa dipinsa sa ilang mga kasong ipasaka. Di yun sila kahimok mga kaigsunan. So, nindot ni nga hilisbutanan sa unang huna pa lang, ikiuna. So, karon na magpapunta sa dugang mga development din ha, tingali karong Lunes, doon na na'y manghitabo na pag-aristo ang Senator Rodante Marconeta, tingali sunod na nila sa Senator Bunggo. O gatong tanawin kung unsa ba giyot ang manghitabo nini, kung insakto ba ang ilang mathematics, so kwahit ba sa ipamahayang ni former Supreme Court Justice Hilario Davide, mga kaigsunan. Ang ita sa mga greetings na sabi, gikang ka siyong dilis, sir, gikang kang bebet pa natin, wala na ibili ang mga naglingkod sa itong panggamanan, tol.
naghari na yung kadautan kanu sa pagkamakarma ng mga animal. Gikan kang kantoneros Ray, puro ni mga hahaha, sa kaibuti pa sa botani ni Ray Cantoneros. Ato ning i-research siya ni si Ray Cantoneros. Kaya, pwerte naman naghanan ni sila karon mga kaisunan. Kani sila, actually, daghan niya ng mga binayaran sa Malacanang. Niya, kwarta naman din sa gobyerno ang bayan ngayon. Kani mga bloggers, ano lang pagdipinsa sa ilang mga ipangbuhat na. Unya, pwerte naman yung bawa, kaya kanang ilang mga post, gamay ra, sila-sila ra po ng mga appreciate, unya, kasagaran yun by hundreds of thousands, by millions, mga tawa sa ilang ginabuhat. So, ni Ani karon si Ray Cantonero, sa so, kaibot niya, ipasabot ni Ine, naman, Ray. Sige lang, na, ipo ka na, good, na, baruganan, ang butong baruganan, baka, o di baka na, panapi, Ray. Kaningamo din, eh, pagkaningamo sa Diyod, sa PDP Laban, wala din sa laping and bold. Amo ning kaugalingon nga kabubutot kung mahal na mo ang partido kay kanuha, mahal po na mo ang among nasod, ang atong nasod. Mga kaisunan, anita sa mga krimen, di nato ni kalintan, sa krimen, sa droga, krimen lang sa dito sa barangay Tamilag, Manolo, Pompins, Bukino, pagbuhay pa lang ng itabo sa Sitio Miranda, adunay pangko dito na mag-deposit punta pagkong sa land bank, sakay ang ilang tulog ng mga tao sa usa ka bihikulo paingon sa land bank sa Manolo Popits. Unya gibabagan kini sa usa ka bihikulo, gipusil-pusil unya itaw ay gani walay namatay sa mga empleyado. Duha ka armed suspect na Ford Ranger, one truck, giblock ang bihikulo. Pagkahuman puha din nila mga kaisunan, 1,677,000 pesos. 1,677,000. Unya, dagandayan palayo, wamayli, asa mahimawhe, asa ang direksyon, unya, ingon pa sa kapulisan, nagpadayon, hot pursuit operation. Wow! Kanunay raman din nila ato mga kapulisan, hot pursuit operation. Wagay cold pursuit operation din na sir, hot yun. 1,677,000 tangay yun yung mga kaisunan. Unya, dito sa hulo-sulo, tulog ka batunado ng mga sakyanan, kargado o nagkalain-lain ng mga brand sa sigarilyo. Walay dokumento, walay legal mga dokumento, walay prueba, walay lawful transport. Ang unang batch nini, nagkandidado 2,775,000. Ang ikaduha nga batch nini 1,480,000, ang ikatulo nga batch nini 740,000, a total of 4,995,000 pesos mga kaisunan. Sa tulo ka batch, sa tulo ka abandonado ng mga bihikulo, Hunyo 16, dito nang hitabo sa hulong suno, mga kaisunan, wala yung i-claim sa maong abandonado ng mga kargamento. Muna ni karon ang normal sa atong nasod. Pag ang atong presidente, ang atong mga leader gani, busy sa ilang pagpagilabot sa sanapi, sa katawahan, wanag yung makabantay ng mga kaubanan na hindi nag-apil-apil na mga Spangling, di mang yung kumutuog, wala yung mga pulis na involved nini. Mga kaitsunan, may dakan na ngayon ang Spangling sa Mindanao. Kaya ako karoon, mga ikong pasaylo, kaya nag-punpats ako, dili nilay mga akong broadcast kapag definitive mga kaigsunan. Luoy yun ang mga katawan din sa Mindanao na gidakhan na ang mga smuggle ng mga sigarilyo o ni Bungpit sa nangitabo karon na ang atong liderato, ang atong mga naas sa gobyerno, busy ngayon kung unsahon pagsingpang sa kwarta sa gobyerno. Mauni ang nahintang sa atong nasong meron. Spoko mo, grade 7 na estudyante, nagdala-dala na ang drug paraphernalia at sa espilahan, grade 7 mga kaisunan. Kaya, sa mga po'y iya po na ang total, ang ato nito ang mga naas sa administrasyon ganun, gibaligya ang Laguna Hydropower Plant, February 9, 2026, 36.6 million, perting ilumag ang kapagkabaligya, Naiya Terminal 3, gibaligya, 48 million, Unya, mga kaisunan, last na akong topic ni
kining mahitungod sa problema, alam gamayran ni kayo, kung ako yung susihon, hatagan ako sakto research, grabe yun ni kadako ka problema sa droga, din sa nasod, mga personal, 32 anyos na babae, sakpan sa bypass operation dito sa Dakbayan sa Bukuan. Anita, karon sa atong mga recap sa ang atong mga activities kaya sa atong isa ana o niya turnover sa isang labi na mabahay program sunan o niya Senator Drogante Marcolita, Senator Alan Peter Cayetano, mga nagtapit sa ato, mga istorya. O niya, gawas pa nini, mga kumin, mga problema sa ato. Nag-grabe. Apan, ato ta, mga tensyonan sa atong question and answer. Kaya hapit na rin mauman ng atong hapit na mauman ng atong programa. Pero kung ano ba paminaw mo, ni ang kanat uptake ang the first thing na makatubang maoy makaangkon sa 500 the first 500 second 500 third is 500 na premium sa makatubang ni ining akong pangutana aminaw mo mga kaigsoon bali ang pabahay program sa atong kongresista pabahay program niya nikapat na ubay-ubay ng mga libreng palay ikan sa iyang kagalingong salapi ng atang nato sa mga pobre sa Katulunga District. As of today, dito na itabo sa Purok City, Diwang Dindolman, nakahatag ng animal palay dito, ikapilaman na palay ang nakatag sa atong kongresista dito sa Purok City, Diwang Dindolman, nga maupot ang number of pabahay houses, mga balay na turnover sa itong kongresista as of today. Ito lang naman mga kaisipan. Okay. Okay. Nanay isa, grabe baka abdi kahit. Wala mo isipata siguro nito tayo nga din na mga taong. So, kulang pa, umduha, doon na pa yung isang palamang na nakatubag ng insakto. Kulang pa ito, tugan pa. Still within. Two more. Wala na. Ikapinaman na pala. Wala na. Wala na. Isa na yung nakatubag ng insakto. Tagaan na ito o 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is up. Ito na may duha ka na kahampon sa premium mga kaigsuunan na tag 500 pesos. Si Intay Early o si Aster Joy Sabas. Ah, napan! Nakaapas, Leticia Llagas, 200. Ang correct answer is 294. Mga kaigsoonan, 294 na kabalay nga nahatag libre sa atong kongresista sa Ikatulunga District as of today, 294 na.

0: Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
1: Kini nga sibya usa ka binairan.
2: Okay na. Okay mga kaigsoonan, doon na tay tulo ka caller at tulo ka right answers gikan kang Inday Early 294, Aster Duisabas 294, Leticia Liagas 294. Si Mitsay Flores Ungab nabalit 249. Sorry Mitsay. Bilaki next time, sunod na pud nga semana nagpabili na nga atong mga pa-premyo, mag-anam na ni kadagko. Mag-anam na sad ni kadaghan ang atong mga ipanghatag ng mga premyo sa sunod na atong mga semana. Wa naman tay laing panahon pa ni atong programa at napupos naman ang atong programa, ang kagamhanan nato karon. Maingon na lamang ako, daghang salamat sa inyong kanunay pagpaminaw, pagpanghilik ng atong programa, ang kagamhanan nato karon. Thank you so much. Nalipay gyud kong murag layo-layo na ang atong naabot ng atong programa. Daghan na ang mga listeners nato. Thank you kayo. Daghang salamat. Maing gabi ka na itong tanan. Dalay ko ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino.
1: Kini nga sibya usa ka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DYRD kinaham kanuna kanuna DTX 500 health alert.
4: DYRD Pantay 51 Felicido Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga ang uban nagbatok. Hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Napag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganto gyud na palit na ako sa mga DTX gyapon. May pa DTX inyong baliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX gyud akong gi-maintain oi lain.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Tama na sa pagkaon, sa parat nga mga pagkaon. Muna ato ang hisgotan ron mga higala. Himarat ka ba no sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito, aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either naatay problema sa kidney, musamot ang itong problema. Or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi. man si kana. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mo manggini paborito sa mga Pilipino. Ladbu. Sa sundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon preska nga isda, sariwa nga isda kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Then likay sa mga canned goods.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Labi na gyud kung ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat unsaon nato pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba usa ka hiwa? Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
5: TTX 500!
7: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
8: Ricardo Alvidera.
7: Ilang taon na po kayo?
8: 75.
7: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
8: Noon, nagdumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
7: Mm-mm.
8: 7 years na ito nga nagkato ko din sa imo, sa imo niya.
7: Mm-mm.
8: Eh, mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14.
7: Mm-mm.
8: Tapos ito, gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
7: Oo.
8: Ay, na-comply ko man, tapos ang pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba na giniwasan ko na.
7: Mm-mm.
8: Wala ganit mga 1 year, guru. Na, so, doon babakod na ako na. So, wala na ko yung nakulba ibala. Kasi ito, doon firme ako na kurbaan.
7: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio Mighty C?
8: Naya, sige-sige, ginedo. Diya, kada weekly, kabakali ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga Mighty C, kag 10 nga DTX, one week na yan.
7: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
8: Do 5 ba?
7: Okay, 5.5.
5: TTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
18: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.

0: sa DYRD alas 9:37.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Tag-gabi gawa sa adlaw nga Domingo. Inanausab si Allen Ridora mag-ubanuban tahang tod sa alas 11 sa gabi. Maghatod sa 18 mga panghitabo sa lalawigan sa Bohol. Ubanusab sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa. Uban ito, Spikas Lawak, Engineer Jerry Cahis. Maingan man dito sa transmitter, sila si Renilo Mulat o Goody Belicia. Sa tanan ito mga kaubanan sa pagsibya karong gabi una, welcome o maayong gabi. Doon na mo ibot padangat sa itong tulumanon, i-text, itawag sa itong hotline numbers sa Smart 0998-954-3778 sa ito ang Globe 0952-558-2760 sa atong landline 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077 sa itong text klamo number 0947-870-1262. Itong hatagan, mga higala o pagtagad, karong gabi una ang inyuhang mga mensahe. Sa itong mga suking tipiminaw nga nagtanaw usab sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook, mayong pagpaminaw o mayong pagtanaw no, sa tanan natong mga followers o mga viewers sa Facebook Live. Kung asa mong napita ron, nahimutang mga higala, welcome o may buntag, may palis, may hapon, depende sa oras og panahon nga asa mong dapitan na himutang karon mga kaigsunan, ilabi na pod sa ato ang mga overseas sa Filipino workers gapaminaw sa matag kanunay sa atong programa mga kahigalaan. Pag-usab, rangkada na punta sa lang edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Tas mga uluhan sa mga balita karong gabi una. Usa ka 19 anyos nga lalaki na matay human na igog kilat sa Lila kagahapong adlawa. Sa lain nga bahin, uluhan sa balita gikan sa Kalungsuran, na Barker Cell Rebalador, Goetzel.
2: Okay, dekan salamat rin. Pinangita sa balaod sa kasong frustrated murder na dakpan sa joint operation sa kapulisan sa Ubay o mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol, man kinina sigpatan dito sa Barangay Dipolo sa lungsod sa Ubay. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, tungkol sa pagsigig silpon samtang nagmaniho, driver o grilla nakadasmag o gusto ka babae sa Garcia Hernandez, babaeng nadasmagan na akaroon sa tambalanan. Samtang sa laing bahin, nag-viral ning usa ka matod pa usa. Saka ni, may gala, di ako nun sa Balilihan. Pero ang mayor dito sa lungsod sa Balilihan, ingon nga wapay validated confirmation kung dito bagayon sa ihang lungsod. Na po yung mga nag-post sa social media na posibleng maukon itong nakabuhi sa Osaka Zoo dito sa lungsod sa Lobo kaniadto. Samtang sa laing abahin sa balita sa kauluhan, wapay ligon nga kasabutan ang Pilipinas o Russia bahin sa pagkangangkat o lana matod pa ni BBBM. Bago itong mga uluhan sa mga balita, garong gabi una, ang kompletong detalye inyo mabati sa itong pagbalik.
3: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.

0: DYR ni Sniper ni Bay.
1: DYRD Sniper.
2: Tagilaran by
3: Parenta may galas sa itong tulaman noon. Nagkatusong oras doon na tayo 45 minutos sa milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab atong mga pagpanimbaya o mga pangumusta sa atong mga suking tipiminaw sa Tagbilaran by night. Kumusta o maing gabi? Hinaut nga namos maing kahimtang sa panglawas perme. Dinhi sa mga suking tipiminaw, ilabi na sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa 15 ka mga barangay sa mga kalungsuran din sa itong lalawigan sa Bohol, 47 ka mga lungsod mayong pagpaminaw o mayong gabi no, sa itong mga nag-view usab sa Facebook Live. Musta ang inyo ang adlaw nga Sabado mga higala, no? Pizza 20 karon sa Hunyo 2026 unya usay mga palita, no, diha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Unsay mga maayong kalambuan po diha sa inyohang kalungsuran, no? Sugod na klase mga higala. Dungan sa pagsugod og sugod og klase ilabi na sa mga pampublikong tuhaan kay ang mga private kasagaran karon pa mang sunod semana, no? 22 ang kasagarang mga private pero mga public karong semana aga sugod na ni atong pizza 15 ni atong adlaw nga Lunes, no, niya sa atong mga balita mga higala ni kuan pod ni duyog pod ang mga isyu, no, kalabot ani ang isyu sa mga bayronon sa eskwelahan sa mga pampublikong tunghaan mga kaigsuonan, no. Actually, kini mga bayro nun, kaniadto pa man eh, no? Bisan kita gani sa unang nag-eskwila patag elementary high school sa pampublikong tunghaan, gawas o college kay naamagin na ikuan. Naamagin na yung mga dagkong mga bayro nun. Kay kadipo-dipo at mga ginikanan na nagasto. Pero kining elementary o high school mga higala, diyan mo pa kayo ni ikuan. Diyan mo pagkain ni mga bayronon nga dagko, no? Pero karong mga panahon na daghana o guan, daghang mga reklamo, no, na dawat na to sa ato ang mga sa ato ang private message human nga atong ibalita tong dunay issue sa silot, no, sa mga members PTA mga ginikanan nga di mo tambong og meeting, no, lain-laing reaksyon na to. Ang uban nakauyon nga dunay silot kay wa na kunay manambong o kway silot nga ipahamtang ang PTA. Pero sa guidelines manggod pod sa Department of Education, gidili ng silot, no, bisan pag ikasabutan ang tampuhon voluntary, no, dili na siya ingon og compulsory mga higala, no. So, maugid na sa omnibus guidelines sa Department of Education mga kaisuna. Mani karon nga daghan og reklamo, no? Dunay uban nga wa pa siguro man nato maotingkay, pero daghan na po ubay-ubay na tang mga nadawat diri nga mga concern gikan mismo sa mga ginikanan kay di man gud po pareho og sitwasyon, no, ang tanang mga ginikanan mga higala. For example, kung magpahamtang og silot nga di gyud makaatin og meeting ang mga ginikanan og istriktuhon sa PTA or association mga higala sa mga ginikanan og mga maestra, no, PTA istriktuhon nga patambong mo meeting unya silutan og di makatambong daa magidi makatambong ana gumikan kay dili pareha ang sitwasyon sa tanang mga ginikanan, dili pareha ang sitwasyon sa mga estudyante kay atong hinumduman nga adunay ginikanan nga nag-inusara ra sa kanang solo parents ba no? Di imposible magina, no? O gawas na lang og why bantayunong mga bata kunya kadtong mga solo parents nga napay bantayunong bata nga gagmay, no? Kunya apike or nanarbaho, di gyud na makatambong og meeting, no? So dunay mga ingon ana mga higala mga sitwasyon nga di kalikayan nga mahitabo mga higala mo na nga dunay moabot nga reklamo, no, sa matag eskwelahan nganong ingon ana ang pamaagi nganong silutan kadtong mga ginikanan nga kompleto o dili bikil sa ilahang kuan sitwasyon mga higala. Sayon ra to moingon og musugot mi og silutan para makatambong og meeting ang tanan, no? Wa magud ta mahibaw lagi, no, sa sitwasyon sa kada pamilya mga higala, no? Unsa ka lisod sa ilang part, no, nga dili makatambong og meeting, no, gumikan kay usa ra ka buok inatay na inahan og tatay, no, usa ra ka buok may barog sa pamilya, no, unya daghan mga bata naingon ana nga mga sitwasyon mga higala unya o both parents business trabaho or ang usa ba to as abroad, no, unya ang usa ang nabilin ang inahan or amahan magkitahang nabilin sa pamilya daghag ati manunon, no, di mabiyaan. So ingon ana mga kaigsoonan mo na nga daghan ang reklamo nga nadawat, no, daghang ning reklamong mitumaw karon sa mga eskwelahan mga kaigsoonan bahin aning tampuhon, no, ilabi na gyud ang silot kundi makatambong og meeting PTA mga higala, no. So ingon ana na, no, ingon ana na ang kining ni ang sitwasyon og sakto pod ang DepEd, no, nga sa ilahang desisyon sa dihang kining ni ang ilang ipaundang tong silutan, no, o dunay penalty sa di makatambong og meeting mga higala dito sa usa ka National High School sa lungsod sa Antequera, no? Gumikan kay siguro nakasabot pod ang Department of Education nga dili tanan parehas og sitwasyon, no? Ang mga estudyante dili parehas tanan nga kompleto ginikanan, dili parehas tanan nga madara, no, why bikil kon adunay ingon ana nga mga meeting mga higala sa mga eskwelahan. So usana sa kiningni ang nakita pud siguro, no, sa Department of Education nga bawal na, no, bawal na ang magkuan magpahamtang og silot unya pinugsanay, no, kay mao gani nga nang eskwela og public, no, kay para maka daginot sa gasto niya patyo na hinuon diri sa mga bayronon sa mga fines and penalties, no, kung dunay dili makatambong og tigom gawas ni ana, no, kining daghan pang mga kuan daghan pang mga concerns mga ginikanan nga murag medyo bugat labi na crisis ron mga higala, no, mo minor unta pod, no, ang mga tunghaan sa pag pa-stricto nga kinahanglang bayran ni para ma-release, no? Ma-release kay dunay atong nadawat pod nga concern hinoon private, no? Murag nahog nga private school murag usa na under sa usa ka relihiyon, no, nga private nga di ko no i-release ang iyahang card kung dili ma bayran ang kinatibuk-an nga bayronon nga 3,000 niya. 2,000 rayo na. Di po pwedeng unhan og 2,000. Ginahanglang 3,000 yun po ko, no? So, itong ang yun. Ang mga nagdumala og eskwilahan, ma-private man o ma-public, dili po tuk on og maayo, no, o dili i-hostage, no, ang mga requirements nga ayha pa i-release kun kining ni ang makabayad na in full payment, no. So lisod kaayo, no, ilabi na karong mga panahon na mga igala nga crisis, no, ang panahon unya mga tao ron gadanginot og budget sa balay, ilabi nating eskwela kay maulagi, no, baon pa sa mga bata ug uban pa. Oh, inaot nga masabtan, no, sa tong mga tunghaan nya. Usahay ra ba maisyon ning uban nga maulagi wa katong dihay na interview sa niatong labayng kagahapon adlaw, kagahapon sa buntag, no, nga dunay mga collectibles or pundo sa PTA nga nangawala allegedly, no, kay nihimo pa mag-investigation ni ana ang Department of Education, Bohol Division mga higala, di pa punta maka-confirm og tinuod ba gyud tong pasangil, kay kasige pa man sila investigar. Pero ingon anang mga issue ba nga dagko og tampuhon, no, ning kamot in fairness uban nga ining kamot pud og tuman sa mga contributions, pero mawala ra di ay, ah, kay maulagi wa kalikwidit kumikan kay basin og giun sa ang kwarta mga higala, sa abinatog diha ra sa Kongreso ug Senado ning isyu sa kinawatay kwarta mga higala, apil man ipod ning mga tunghaan pastilan, no. abi na to bisag asa gyud mga igala dunay issues corruption, no. So mura og sana man eh, no, pero magid na, no, ang realidad bisag asa ang corruption mga igala, yeah. So anyway, kana mura na ato mga naobserbahan, no, nining pagsugod og klase nagsugod sab og tumaw tong mga concern o mga reklamo sa mga ginikanan nga nakamatikod po nga dunay medyo murag ni grabe na po dong ang kuan. Sabot man ta nga ginaginhanglan po ang eskwelahan o pundo, no, bisan ang mga public kay para po kuan. Unsa ba mga ilhang mga gamitonon, pero gobyerno na may budget ning kuan, na may budget, na may igong pundo ang gobyerno pag hatag og funds sa mga eskwelahan nga public, no, request man nila dito, di na kinahanglan og bawion sa ang mga amutan, ang inyuhang gastuhon sa eskwelahan, mga expenses bawion sa mga amutan sa mga estudyante, no, kay maulagi sa tong giingon nga naningkamot og eskwela sa public schools para makadaginot, pero patyon po dari sa mga requirements og sa mga contributions mga higala. Mura na po og nagpa-eskwilag kining ni ang college, ha? Private college mga kaigsoonan. Gani karon ang mga college murag minus na ang gawas na lang atong mga kurso nga kining ni ang mga dinagkuan mga kaigsoonan, no, pero dunay daghan ron nga makadaginot pod, no, ang atong mga ginikanan o mga tinunan mga higala. Nagatusong oras do na tay untop alas 10 sa kagabion may pagpaminaw sa tong mga pinalanggang mga suking tipiminaw diha sa ato ang mga silingan sa lungsod sa Cortes. George Lumanas, mayong gabi eh. Shout out dire sa Purok 4 ISO 2 New Lourdes Cortes, labi na sa kong mama nga di dyan matuog di mahuman ang inyong programa. Salamat kayo, no, mga silingan na to diya sa Purok 4 ISO o sa kinatibok ang barangay diya sa New Lourdes Cortes ato mga silingan, no. Mayong gabi eh diha o gilabi na sa kuan, mga silingan diha sa ISO. Mayong gabi eh, no, sa mga barangay opisyalis diha sa Barangay New Lourdes Cortes. Maayong gabi ininyong tanan, Mang Higala. Kaganiha, nagpahigayon og inspeksyon sila si board member kining ni ang Jamie Villamor og board member Lucy Lagunay sa lungsod sa Lubok, particular sa flood control projects di sa lungsod sa Lubok. Kay dunay concern nga ilang nadawat gikan sa people's organization og sa mga stakeholders diha sa lungsod sa Lubok, Mang Higala. Gumikan aning nagpadayon nga flood control niya dito po ta ni subay ta sa mong lapit, no? Balido ang ilahang concern, Mga Higala, sanglit ang flood control projects dili necessary nga i-implement sa kinitibuk ang stretch sa Lubok River, no? Kay madisbyute, no, madisbyute ang lugar, no? Kamo siguro nakasakay na alang floating restaurant bitaw, ma-appreciate nimo ang kanindot sa lugar, Mga Higala, ugway mga concrete structure sama anang flood control, no, imong ma-appreciate ang kanindot sa natural nga beauty sa Lubok River, no. Pero og adto naka dito lapit sa may nabulit na og mga konkretong pader, konkretong flood control, murag wa nay lami, no, tan-awon sa mata, dili na kaayo relaxing sa imong pananaw ang lugar, no. Labi na og kining ni ang kana karon nga gihimong gihimong project sa flood control, no. So, mao'y usas mga kining concern sa mga taga-Lubok. Although, dako kunong tabang ang flood control lagi kay bawamantang ang Lubok, bahaanan guna, ilabi na og dunay mga bagyo, kusog nga uwan, no? Pila naman ka higayon diha, no? Nang labay mga bagyo, provenient instead mga ginang Lubok nga mulapaw ginang kuan diha tubig ngadto sa mga kabalayan, Mga Higala. Pero dili pod na garantiya nga ang flood control dili na makapabaha sa lungsod sa Lubok kung ugaling dunay dagkong uwan, mga kaigsoonan. Kaya nagtuota nga kana mabahaan gihapon na, no. Siguro ma minus-minusan ang damage, ha, og dunay flood control structures posible, no. Pero di po tagaingog kay wa pa man masuway og mahuman ang kintibukan nga flood control kuan diha projects, wa pa pod ta mahibaw unsay resulta lagi, no. Kay kinirba usahang proyekto for the sake lang nga maka-project, para ang kontraktor dunay project, no, dunay madaw-daw, no. Kay ilaha man ang negosyo, Mga Higala, ngita man sila project pod, no. Ang DPWH usahay lagi, malang man na kay bawa naman mo kung sa isyo diha, Mga Higala, nga kickback dire, kickback dito, no. Nya labi pa nga kining ni ang dinaggo ang proyekto, Mga Higala, abot og binilyon pesos nga kantidad sa mong proyekto, mga kaisunan. Kanang Lubok flood control project sa region na, no. Ang mga residente, ang mga stakeholders diha sa lungsod Lubok, wa kuno sila konsultaha, no. Wa sila patanawag unsay plano, asa dapita taman, no, unsa kahabuga, unsa kanub-a, kanus-a mahuman ang maong projects sa flood control. Gumikan lagi kay region ang gada ana, no, nya og tuwa mas hibo ng kuan regional office sa DPWH. Tagsar po yung mga official sa DPWH nga muari sa kuan muari sa Bohol para magpahibaw nga mauna ang ilahang kining ni ang dagan sa ilahang proyekto. So pero so far sa pag-inspeksyon kaganiha, atong nakita ang ongoing ang mga proyekto doon ay gasigig trabaho po dito, no? So na lantawan, no, nga walay transparency ang DPWH sa ilang implementation sa projects kay maulagi walay consultation nga nahitabo sa mga stakeholders diha, no? Unya ang ilang gikabalak-an kon mapuno og flood control ang halos tibuok stretch or kadaplinan diha sa Lubok River, madisbute mga higala, no, nya mura og maapektuhan pod ang kalihukan sa turismo diha, no, ang natural nga kaanyag og natural nga image, no, sa Lubok River mga higala mawagtang kon dunay dili mahaom, no, ang flood control projects nga nagpadayon sa unsay natural nga beauty diha mga higala sa Lubok River. So sunod semana adunay himuon nga pagpatawag, no, sa sangguniang panlalawigan para matubag pod sa taga DPWH Region 7, no, kining maong concern sa mga taga Lubok mga kaigsuunan, no. So ato usab ng atngan, no, unsay mamahimong resulta sa ilhang ipatawag nga tigom mga higala diha sa lungsod sa Lubok. May papaminaw titi tatad sa poblasyon Cortes, no, mayong gabi diha, no, sa mga silingan nato sa Cortes unya ni Mosigen tatad mayong gabi. Jeremias Tapurok nagpaminaw sa lungsod sa Maribohok. Kumusta namang tulay diha sa sa Kabawan, no, ang Bato Bridge, no, gasigi punog kahunlak ng kuan yuta diha. Natural kay tubig nang gitambakan og yuta magsigi ginagahunlak, no, di gyud na stable ang kuan diha kay gitambakan ang tubig ang sa suba na, no, mura og sumpay sa Abatan River ang tubig diha humok gyud na, no, dili gyud na ingon og kas ang tambak nimo, ha, gahi dayon daghan ang mga kuan mga eksperto pod ang nag-ingon nga di unta kinahanglan nga diha gibutang ang tulay o di ba kaha di gyud tambak ang ginahanglan kan ang yung tulay nga tulay mismo, no. So hinoon sa pagkakaron, no, gitabangan na diha sa mga engineer og unsaon nila pagsulbad mga higala. Kining maong kining ni ang problema diha sa Bato Bridge, no. Nagatos yung oras alas Jess atong i-contact tong kuan kuno engineer. Panghitabo dito sa Lila kaduna kuno na igog kilat. Gabi eh. Wa man ta katawagan gabi eh. Gitawagan ng inabuntag. Sige. Kaming nagpudyo daplin sa suba ni Angay Mikay gakalaka na nang daplin sa suba. Mayo na lang na kay basin mo abot na nang suba sa balay. Ingon man sila nga dili gyud sila supa kay 70% sa project ni si Sari, no, nga himuon ilabi na sa mga lugar nga vulnerable sa landslide, no. Doon na may mga lugar nga walay plantation sa nipa, walay plantation sa mga kahoy na nga upaw na ba unya vulnerable sa landslide mga higala, no. Mao na atong nakontak ang Lila may gabi eh.
2: Mayong gabi po, sir.
3: DYRD Tagbilaran by night, sir.
2: Yes sir. Uh-huh.
3: Kining mangutana ta bahin kuno atong dihay naigo kuno kilat diha sa lungsod sa Lila.
2: Oh sir, gabi eh, sir.
3: Kagabi eh.
2: Oh, kagabi eh, sir.
3: Isang oras man to nahitabo, sir.
2: Na kwanto yang patayng lawas, sir, nakit ang alas 6 sa gabi eh.
3: Size gabi. Asa ni napita, sir?
2: Malina West.
3: Malinaw West.
2: Oh. Oh.
3: Kisa man yung biktima?
2: Ang biktima, sir, si Kwan. Nicole Hamili Y. Acorda, sir.
3: Nicole Hamili. Babae di oh. Ay. Babae, sir?
2: Lakuan ni sir. Laki na eh. Laki. Mura bitaw babae ang tungan.
3: Ah. Na Hamili oh. Ang iyong apelido.
2: Oo. Oh.
3: Pila may edad ani?
2: 19, sir.
3: 19. Ulitaw.
2: Oo, oh, Ulitaw.
3: Hmm. Taga diin man eh.
2: Ako ni sir, taga Barangay Hambawan, sir.
3: Hambawan.
2: Oo.
3: Oh. Okay. Unya, unsa man hitabo ako no, sir?
2: Kanang ko na sir. Kanang bata nanguan na siyang ilang baka, sir. Ang nang lugway.
3: Nang lugway, oh.
2: Oh, nya. Di man amo uli, sir, aturan ko na dito sa anang lugar siya magkuan ba? Magtambay, magbawon ra kuno.
3: Unsay di mole di mole sa ilang balay?
2: Ilang balay okay.
3: Kada gabi eh.
2: Nahitabo na sir sa Malina West man ya ilang barangay sa Hambawan man.
3: Layo din eh.
2: Tekod po nung layo kayo sir pero tapoyan na sir mole sa na.
3: Oo, oh, unya.
2: Dito ra siya mo. Juan, tambay atong ilaw sa Juan kahoy. Namo si dito na siya nakuan sa duyan sir na igo ba?
3: Nagduyan siya?
2: Kaskela, to. Nagduyan, sir.
3: Nagduyan, ilams kahoy?
2: Oo.
3: Oh. Unya na igog kilat?
2: Oo, oh, na igog kilat. Kaya malag gahapon niya siguro na sapon. Kaya nikon mo ni Ray, gahapon sapon.
3: Why, nakakitaan ni sa panghitabo?
2: Wala gin, sir. Wala gin nakakita.
3: Mm. Pero unsa may timailhan nga na igog siya kilat? Nga umakay na nakakita.
2: Nay, mga kwan sa iyang kwan, sir. Lawas. Mga kwan yun sa igo yun sa kon bakilat.
3: Paso, mga paso.
2: Ipanong po siya sa, oh, mga paso, sir. Ipanong po sa doktora de reserve sa Lila. Oh. Adit siya Lila.
3: Nga mo ay gikamat yan niya.
2: Oh, magigikamat yan, sir. Makuan mga po sa yung mga kuan, sir, nga may mga kuan sa yung lawas.
3: Oh. So, alasay sa gabi na nindadiskubrihan yung lawas?
2: Oh, sir. Alasay na.
3: Kinsa may nakadiskubrihan eh?
2: Ang iyar pong itsoon, sir. Nangita naman, kaya wala naman muli.
3: Mm. Pero tig-ulian ni sila ha adto ni matuog sila hagyod sa matagabi.
2: Oh, adto ko sir kanang ma mahapon mo uli ko no.
3: Ah.
2: Nga motong natingan lagi ang kuan kay wala mo uli. Motong ipangita.
3: Ah.
2: Motong nakita sa igsoon dito ra sa yan doyan.
3: Oh. So unsa may pormas ang lawas pagkakita nang kuan? Nga napagod dun sa na
2: orang na yung mga kuwan sa kanang itong kuwan sa kilat sir ng lagom yung kuwan niya na yung mga pas na ito yung paa na iya pong mga buhok murag na kuwan sir ba ato sa kuwan kilat sir
3: murag na sunog ang buhok oo nag kilat-kilat dahil diya sir atong gahapon gahapon
2: sa hapon sir
3: mga unsa itong oras ah. Nga na po, little size?
2: Dili, sir, mga...
3: 5?
2: Ano, sir, ito kung mga... Dito mga alas 4, alas 3, ana, sir, sir, panapana.
3: So, posibleng yung aning orasa siya na igo, mga
2: oh,
3: alas 3, alas 4, niya na-discoverihan. Alas 6 na.
2: Oh, alas 6.
3: Pastilan, no? Huwag yung... Di yun mahibawaan panahon.
2: Di yun mahibawaan, sir, oy. Di yun mahibawaan ang kwan, sir.
3: Kaluoy po din taon.
2: Oh, luoy lagi kay bata pa ba nga?
3: Ilagi.
2: Litaw po.
3: Litaw. Niya. Isudyante ni?
2: Sir, kanyo sa sir. Kaya nanawag ang pitok, sir.
3: Ah, okay, okay. Barang
2: sa...
3: Ah, sige, sir. Sige. Gato na lang siguro.
2: Pwede na balik tawag, sir.
3: Oo. Masa tayo, full name ganit ni mo, sir?
2: Police Staff Sergeant Randilito Lapa, sir.
3: Sige, salamat, sir.
2: Sige, salamat po.
4: Pastilan by night.
3: Oh, pastilan. 19 anyos, mga higala. Ha? Naigo og kilat. Di gyud mahibaw-an itong panahon. Ha? Kaysa bay magdahom atong katugtog rato siya sa duyan mga igala niya naigog tilat. As kang mana nga samtang napatay kinabuhi. Magkuan. Mahimua ang tanan gusto ni mong himuon. Kay mubo ra ning kinabuhi mga higala. Ha? Alas 10:17 na. Aritas mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon mga balita kanihipos gikan sa kalungsuran na Barker Cel Remolador. Go ahead, Cel.
4: Okay, daghang salamat Len, nadakpan sa Joint Operation sa Kapulisan sa Ubay o mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bol. Ang 33 anyos nga akusado sa ka-construction worker o nagpuyo sa Purok 5 sa Barangay Tibolo sa lungsod sa Ubay. Isikop kini pinasikat sa Saka Restaurant nga gipagawas ni Presiding Judge Geoffrey Acido sa Regional Trial Court 10 Judicial Region Branch 41, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, pinitsahan kanito pang Disyembre 1, 2017 sa kaso nga frustrated murder. Gibutyag base sa tao sa kapulisan na rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos o kasamtangan kini ara sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Ubay ang maong nadakpang suspect. Tong panibaya o happy birthday sa sakop sa SG, si happy birthday SG Omer Trabaho das lungsod sa Baclayon nga nagasaulog sa iyang birthday karong adlaw. Shout out usab ni Charla Trabaho o sa tibook banay sa Sigma Gamma family nga nagpagigayon sa vigil ya sa panimay ni SG EY Inting. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nagasalamat da Barker Cel Remolador, may pagpaminaw usab sa atong mga opisyales diya sa lungsod sa Gortes, labi na ni Konsehal og PCL President Dr. Juana Cabalitinita, itong Vice Mayor niya sa lungsod sa Cortes, Vice Mayor Ninyo Lumanas, mayong pagpaminaw no niya kining ni ang sa tanan natong mga taga lungsod sa Cortes no mayong gabi diha og kumusta sa itong mga nag-view usab dire ni Ramil Bidan Dumayak, may pagpaminaw diya sa lungsod Panglao onya diha sa Luz Biminda Sinon Lumaad Montserrat Cortes, lanog-lanog ni itong Sibya diya sa lungsod Cortes, mas linga na to. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw onya. Problema po kuno dihag kining mga latagaw iro das lungsod Panglao no ilabi na manood og mga resort ning kinabito mga kuanra dili kayo dagko nga mga resort manood no mga daghan ra bay mga turista, so maot og imahe no sa mga latagaw sa tong mga turista diha bisan asa maning kuan bisan asa maning problema sa latagaw nga iro, pero dito sa kuan mga igala sa usa ka lugar dito sa may Tagum sa Davao del Norte, doon ay kuan dito, doon ay stricto gyud nga implementasyon sa ilahang mga latagaw nga iro no, usa ka purok ha ginganlan ig kuan mga higala purok Greenland na purok Greenland barangay Mankilam Tagum City no, gibalandra dito sa ilahang purok ang dako kayong tarpaulin na nagpahibaw nga ang ilang balaod o ang balaod sa kiningniang Pilipinas no, kining RA 9482 Anti-Rabies Act of 2007 gihingusgan ganis purok nga iimplementar no, o barangay mga higala nga dunay multahan tong mga tag-iyag iro nga irresponsible, 500 ang multa nga dili masakpan nga do na may mga kuan dito official maglibot-libot sa ilang barangay, multahan no ang mga tag-iyag nga dili huktan ang iro 500 pesos kung masakpan nga dunay naglatagong iro, no, onya mailhan ang tag-iya, 500 pesos ang multa, mga higala. Onya multa sa dili magpabakuna sa iro, 2,000, no? So suro yun to, mga balay, no, onya og masakpan nga way bakunang iro o dili pabakunahan sa tag-iya, ha? Multahag 2,000. Onya 10,000 pesos pag mo nakapaak ang iro nga way bakuna. Ha? Onya 25,000 pesos pag nakapaak ang iro nga unya di mo tabang ang tag-iya sa napaakan sa iyahang iro. So manay dagkong multa dito, mga higala. So far matud pa ni kuan ni Sir Efren de Guzman tong amigo nga successful ang ilang kampanya batok sa stray dogs dito sa usa ka purok sa Barangay Mankilam, Tagum. Unya lain pa ni masakpan maglatagaw ang iro, dunay lain pong multa. First offense 250, second offense 350, third offense 500 pesos, unya ang fourth offense 1,000, no? Lain pa tong dagkong multa niya, lain pud ning kadtong masakpan nga maglaaw-laaw sa kadalanan. So manay kung mahimo sa usa ka lugar, mga higala, mahimo po ni tanang lugar sa Pilipinas, apil na deris, labi na deris Bohol nga nagpabili ning concern, mga higala, kining maong latagaw nga iro nga mo hinusas manghinungdan sa disgracias kadalanan, gawa sa problema o casus rabies, disgracias kadalanan mo isa sinungdan, no? Daghanay nangamatay ani, mga higala, uwahing panghitabo dihas lungsod sa Baclayon, no? Nga usa ka army reservist ang namatay sa dihang naligsa niyang iro kalit may labang sa kalsada, ha? Although pagkaligis niya si iro, wa dito maong hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon, naligsag laing motorsiklo nga nagpaingon, ingon ana ba, no? Nga kining ni ang panghitabo, mga higala. So usana motoy pinag-awahing insidente nga involved sa iro, mga kaisunan. Gawas ni ana, daghan pa yung mga nanglabay mga insidente di Res Bohol, aksidente sa kadalanan nga involving sa mga latagaw nga mga iro, mga higala, mukalit og labang, no? So kinahanglan nga adunay kuan mamatag di man makaya sa kuan og ang provincial government pinagi sa Office of the Provincial Veterinarian, sila ray mo mangusog ani di man makaya. Kinahanglan magsugod is mga purok, no? Sama aning gihimo diha sa Tagum. Usa lang ka purok mag nagsugod, no? Yeah, successful man lagi, no? So mga barangay pod kinahanglan pong mulihok bahin aning problema sa latagong ero. Political will mo igi kinahanglan, no? Mag paluyaluya itong mga barangay official sa wag, mahimo mga higala. Aning latagaw nga iro, no? Mga himoon, untas mga barangay, kay gawas nga magka-income sila, no? Income man na, sapi man na. Ha? So, banas, panulilan sa barangay, malinaw ang komunidad sa mga latagaw nga mga iro. Ha? Mauna, successful man dyan, basta action maoy palabihon. Pero kutubras ba sa mga official jamo gihapon, matod pa ni QB Teens. Mao lagi, no? So kung dunay kuan, dunay konkretong action o solusyon, mahimo na, no? Basta dunay political will, mga higala, ang atong mga officialis. Magsugod sa barangay, no? Magsugod sa barangay niya. Suportaan po ni sa mga LGU. Ha? Money ang kinahanglang sulbaron, no? Kay siguro sa pananaw sa mga opisyales nga gamay ra man na, iro ra man na, pero dako nag-impact, ilabi nag kinabuhi mo ay nakasalalay, no? Ingon po din ubang pilosopo nga paghinay po dog drive og motor para di ka makaligis og di ka makaligis og iro manay pinulungan sa mga pilosopo mangigala nga di gyud mo di gyud ganahan mo action no kay initan man po sa mga residente magkita lang ta sa election cup ha imong gihilabtan akong iro kato mga duglaber ha mo na ilang linyahan mga higala nga ayaw pasipad eh, ang iro og ang iro na may makaingon makapaak og may hinungdan sa aksidente ha kinsabay duglaber nga kining ni ang muangkon no kinsabay tagiyang muangkon mga higala og iyahan ang iro naka may naligsan may nahimong namatyan sa driver og motorsiklo nakapaak og bata nakapaak og tao wa nay muangkon ana mga kaigsoonan so kinahanglan tinud-on no sa ato ang mga opisyales sa mga kabaranggayan o kalungsuran kining maong problema sa latagaw nga iro mga higala no unsa may himos barangay i-adapt tong kuan ilang tagaag ngipon ang national law no buhatan og barangay ordinance barangay resolution nga kinahanglan implement nato do natay penalty ani nga himuon istrikto gyud no para masulbad no ang problema sa latagaw nga iro no magkampanya tong barangay nga malit sila hukot pisi ha, para huktan da ng iro para way mag latagaw sa kadalanan aron di makapaak og di maka ilabi na tong mga barangay nga daplig mga national highway daplig mga provincial road barangay road nga kusog na mga padagang mga bat nga mga kabataan ron di bisag unsaon ni badlong na uban kusog mga padagan yan ay mo kalit og labang nga iro manay usas mga hinungdan sa kasya mahigala nagatusong oras do na tay 29 minutos ang milabay sa alas kagabion paabot po ta sa itong mga reports ron so uban pa natong mga TBN reporters mga higala no samtang atong gi timbaya pod no ang atong mga suking tipuminaw diha sa lungsod sa Dawis og sa may kining ni ang lungsod sa Katigbian nga mura og culminate na siguro ni sila karon sa ilahang Katigbawan Festival no kay doon na may concert diha nga gipahigayon nga gipanguluhan ni Mayor Benji Oliva no diha sa lungsod sa Katigbian. Nagatusong oras may gala doon tay 29 minutos milabay sa alas 10.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And UniPlus Wellness Everyday.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakaanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, strong
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas na ini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft na dunay schedule Cordoba Hitafe alas sa buntag, alas 10:45 sa buntag o alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
8: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya

usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga ngurus din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Parang tamay gala sa tong tulumanon. Nagatusong oras, alas 10.50 na. Oras sa tod sa may tinguha sa Immuni Plus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay. Ang pag-inom o Immuni Plus alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang Immuni Plus mapalit sa nagariyang butika. May papaminaw depo diya sa lungsod sa Baclayon, sa itong amigo diya, Sir Noel Israel, sa Israel sa Bohol, Broa, no? At ang mga higala. Ang ito ang lamian nga pasalubong ng bayan Israel sa Broa, mga higala, no? Sir Noel, og sa tanan niya mga kaubanan diha, mayong pagpaminaw ni Ma'am Jam, og ni Doc, sayang anak, no? Mayong gabi o mayong pagpaminaw. Sa itong mga nag-view sa Facebook Live, no? Mayong pagpaminaw din rin ni Arita Humamoy. Always nagpaminaw o nagtanaw diha sa CPG North Avenue, Tagbilaran City ni Jay Lagitaw. Watching always sa Dimyaw, Taungon, Kanandam, Puro 4. Si Aster Doy Sabas, good evening. Timbaya ni Hil Bongs diha sa Mansasa, Mayor Mira Rutsaw, Punso Maribuhok, og Vice Mayor Dandan Samar watching sa Habitat Buol. Rita Olaivar Miguelies, mayong gabi. Jeffrey Napinyas, mayong pagpaminaw diha sa Busaw ni Paulina Esguera. Good evening, TBN. Minaw sa pamilya diha sa Puro 4. Buoy, hangtod mahuman ang DBN. Salamat kaayo. Lumanaw Feli, good evening ni Hil Parides. Shout out Permi na minaw sa Cugyo, Antipolo, Rizal. Ni Efren Carcasona, mayong gabi ni George Lumanas diya sa ISO. Vinnie Morishita, watching from Osaka. Ni Arnie Liray Budyungan, mayong gabi watching from Lubok. Ni Buboy Duguldul, good evening TBN. Watching live from Kingdom of Saudi Arabia. Ni Jeline Villamor Lasaka Samalo, watching from Kuwait. Sir, may gabi. Ni Jeremias Taporok, watching from Maribuhok. Musigin Tatad, watching from Poblacion Cortes. Ni Jaime Akain, mayong gabi. TBN, Minaw, Aring San Roque, Maribuhok, sa di pa matulog. Salamat kayo. Titi Tatad, may pagpaminaw po sa Lungsod Cortes ni Shanti Asignar, BA. Sarah Jane, good evening. Always watching. Shout out Lilihin sa abroad. Nag-celebrate Independence Day sa Australia. More power and God bless. Los Biminda, sino lumaad? Watching from Monserrat Cortes, no? May Biidas Cortes. Ni NMP Sniper, Villa Caballero, ni Marvic Bagat Bagtasos. Diha sa Duiro, ni Ramil Bidan Dumayak, watching from Panglao, ni John Ray Asilo Gulloso. Kung ang tag-iyas iro kay Kapitan Unsaon man, i-impeach si Kapitan. Ha? I-impeach? Og si Kapitan ang tag-iyas iro nga gas suroy-suroy. Dapat ang Kapitan mahimong example, no, nga dili og na siya binuhing uro huktan. Og di gani hiktan ni Kapitan, si Kapitan moy hiktan. Aha. Ni Kiobitins, may pagpaminaw, may gabi ni Victoria Umakod Aranwes. Watching live from Turalba near City Central Elementary School. Shout out sa kong Papa Rudy sa San Isidro Dawis nga permi awayon sa kong mama, ha, kay di katug ugway TBN. Happy Father's Day sa tanang papa og tanang papa og ma. Oy, Father's Day di ay. So na demo greet nato dinig Happy Father's Day, no? Happy birthday. happy birthday. Happy Father's Day kagawad Jerry. Atong partner dere, ha, mga father naman ni Medre. Ni Lilihin, thank you kaayo, ni Sarah Jane, MG Blogger, Lenny Darunday, Dakyo Rins, Dakyo Rains Dacio. Salamat kayo, no? Niya, ni Ray Anton Bagulos Olaybar. Good evening, TBN. Watching from Trinidad. Ni Vincent Lulong. Watching from Kanapnapan, Kurilya. Salamat kayo, no? Sa itong mga nag-view o nagtanaw sa ito ang Facebook Live, no? Mayong pagpaminaw o may gabi ninyong tanan, mga higala. Ha? O niya, nagatosong oras, doon na tayo 55 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Minaw sa tagbalita sa kauluhan, mga higala, before ta manamilit. Duha ko, no, ka mga kanhi justices sa Supreme Court ang lain-lain og pananaw kalabot sa impeachment case ni VP Sara Duterte, mga higala. Ano kang lain-lain manigilang pananaw. Itong paminawan ng balita, ikan sa GMA News.
1: Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema, kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang salitang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Landa.
2: Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Osguna, na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment, posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Osguna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya rin sa kaso ng Avelino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan.
3: Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote.
2: Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court.
3: Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya.
2: Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Gervin Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang.
4: Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3.
2: Sa Lunes, tuloy ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Bise. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Jesus Cudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings.
3: We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chis na forthwith doesn't mean kaagad. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad.
2: Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ng anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith sa naunang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025. Ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isa anila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge dahil lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Win Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
0: Okay, mga tumaigalang balita sa kauluhan. Paabot na lang ta, no, sa impeachment trial. Kung mahina yun, magyod sa Hulyo 6, mga higalang schedule, ani mga guys. Kung sa dagan sa Senado. Oga duwa-duwa, raba? Oga tininood. Wala tayo oras, mga igala, sa itong Telemonon, TBN, Tagbilaran by Night. Salamat kayo sa itong mga pinalangga, ang mga suking tigpaminaw. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, ug uban sab sa itong mga TBN reporters. Kini si Allen Doidora, may gabi, keep safe, God bless us all.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Pamina mo bayo. Nindot ganing tigok ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Sabi di, oy. Mga igala, ayaw mo katuo ni Max kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kana siya, bisaya mo lang na.

0: Hoy, pre, unsa ko na ang nakidiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Adiha, yung unang litra, tapos tumulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapag ni hapon, ito panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to, spisod pa ka.
1: Ah, may pa ato, Osborne, irat-inroll na to.
0: Irat-inroll na to, arong madali, ha?
1: O sige, arong malay, pre.
0: O sige.
1: Okay. Pre.

0: Dako, oh, dako, ha? Petaka-taka magagdako, dako.
1: Imo raman litrat, ha?
0: Imo litrat, petaka magagdako, dako. Dumi dako, dai. Ah!

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na kayo.

Diyos, ako nakuntistan. Babaeg lalaki, bata o bigulang. Ilang iba apil, basta mukanta lang. O sa duha, tulo o paglima.

kung kinsay mo daog, wala na'y nasayon. Kay ang mga judges na katulog, di hay babay, misayaw-sayaw pa.

wala daw ha. May hubog na bisata, ni ilog sa microphone, ay mukanta no siya. Sa intablado, siya nasarasay, hantod na dasmagan ang gitarista. Gitarista, labihan na laguta, dilambusan ang hubog.

man. Llamado, fijado, man, y han, y posta.

ja un tap.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Ano mo kulaanon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
3: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tumblot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol ug naasad sila'y branch na himutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso. Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa!
7: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus

0: pare, unhan sa muna kong dagan.
1: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, D6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
9: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alam sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayo na!

nga undangon na nila ang gira, no? Hupuli, mapatuman na, no? O usab, ato di ay nga pagpahibalo nga kita live karon pinaagi sa ato nga DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. May igsuon ko. So, i-like ninyo na, then i-share aron ma paambit usab nato kining ato nga gimbuhaton karong buntaga. Ug usab ato nga pagtimbaya una sa tanan sa ako nga mga manghod diha karon, no? Diha sa gawas murag pinaagi ni sa ilang mga lain-lain nga mga gipangsakyan diha nga barko, no? Ni Peter ug ni Misael Pumatong. So good morning diha, no? Diha sa lain-lain nga mga barko ug lain-lain lugar nga ilang giabtan karong panahon, no? Ug sa tanan nga mga seafarers, good morning. Wa may bawon sang orasa diha sa ila karon, no? Ug usab atong pagtimbaya, no, nga naha ni kanunay ni paminaw sa tong tulumanon, no, ni nang nila inting Quiapo, Dinis Quiapo ni Angeli Paho, Darts Chong Paho diha sa Consolacion Cebu. Ug usab da ni Rico ug ni Marilo Antone, I think nakauli na ba kani gikan sa Australia. Ug usab good morning ug maayong pagpaminaw diha, no, sa atong maigsoon sa gawas sa nasod. Usab diha nga naha ni sa Clinista family, no, good morning diha ni Brad Sipring, ni Kagawad Sipring ug ni Claudette diha, Clinista diha sa, I think na sila sa Norway karon. Og ni Kapitan Lando nga naagihapon diha sa poblasyon Panglao. Og usab good morning ni Carlito Amudya, no, ni Carlito Amudya dododododoy nga sige na to nig paminaw usab sa ato nga programa. So good morning diha, Lito dododododoy Amudya nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Good morning to Kagawad Wing Otsia usab des Barangay Mansa sa og ni Kagawad Dani Abiliani diha, Abiliana diha sa Barangay Kugon nga sige usab kini og tubay sa ato nga programa. Nganha ni Sister Nida Rizio, no, good morning. Og usab diha ni Angki, ni Manoy Bini og ni Edith Sanchez nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Good morning diha ni Judge Dudu Inting diha sa Tudela, ni Dindo usab diha og ni Edsel Inting, good morning. Ni Lando og ni Villa Sanchez, ni Brad Art og Sister Tani Amuncio, good morning. Og usab nganha ni Baby Bari 4. Good morning to Judge George Cabalet og ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna og si Ambanay. Og usab diha ni Judge Glenn Pergamino nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Og usab diha ni Brad Idel Lumba sa iyang Edelweiss Radiator Repair Shop sa corner Tamblot og GE Clarence Street, no. Og usab diha ninong Bibin Inting, ninang Esther Daling diha, good morning. Ninang Risan Lumuntad, ni Brad Sami og Sister Libet Kal. Nganha ni nang Sini Sarabia Cabases, Boy Pilo Pumatong, good morning. Og usab diha ni Narlin Inting Puhas, good morning. Og usab mo yung pagpaminaw diha ni Amon og Diabet Pumatong, ni Manoy Ben og Bita Pumatong. May pagpaminaw usab diha sa Montanya Baclayon, nganha ni sa Talag sa family ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha, ni Engineer Bibot Apale og usab diha ni Ma'am Che Gingging Ubang nga naminaw usab sa ato nga programa. Sa ato mahigala usab diha sa PMI Colleges Bohol, good morning diha ni Attorney Florisel Pudot, ni Captain Joshua G. City, Ma'am Cecil Lumoto, usab diha ni Ma'am Flor Arancon.

0: maong salaod. While on the other hand, kung atong i-apply na sa original sin, though while abot si Juan personally, kay personal guilt man itong gihimo ni Pedro, isip amahan, pero ang dungog ni Juan na daot gumikan sa gihimo niya sa iyang amahan. Mausab na maigsuon ko kung magiskot ang original sin o actual sin. Nga ang original sin, though personally wala ka na natumahimo, pero atong nasunod na daot ang atong dungog at tubangan sa Dios gumikan sa gihimo sa una natong maginikanan. On the other hand, personally, wala tay labot niya na, kaya nakahimo niya na, mao ang una natong mga ginikanan, maigsuon ko, so wa tay matawag nato nga tulubagon when we talk about personal guilt. Naata maigo sa gitawag natong original sin, nga kita ay maoy nakapanunod ni anang mao nga sala, kanang gitawag og original sin. Og ang makapapa sa salang original, mao ang bunyag. Mao ang sakramento sa bunyag. Ha? At least sana na nasabta na to ni labi na tingali kamo diha nga naminaw ang uban ani karon pa kahibalo unsay distinction between original og actual sin. So, ang giingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3, Versikulo 5. Unsay giingon diha? Maone ang ikaduhang matang sa kamatayon. Ug ang solusyon ini nga maong nga kamatayon, ang nakaingon ini nga maong kamatayon, mao nga kita adunay salang original. Ug ang solusyon ini mao ang sakramento sa bunyag. Unsay giingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3, Versikulo 5. Kung sa gingon niya, unless a man be born with water and Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas kung ang tao magpakataw sa tubig o sa Espiritu Santo, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So, naghiskot ini hino, pagkatao. Maone kining Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 Versikulo 5 kini nagpasabot sa sakramento sa bunyag. Patay kita, maigsuon ko, atubangan sa Dios sa kalagnon nga bahin, maigsuon ko, pero nataw ta pag-usab, nahimo tang born again, tungod kay napapas ang atong salang original, human kita makadawat sa sakramento sa bunyag. And that's the reason why, ngano nga ang bata mudawat sa bunyag? Kailain man ang salaing reliyon, ang ilang padawaton sa ilang bunyag, dili gani sa lamo term ang nagbunyag, ang ilang i-term na is bautismo. Ang ilang pagi sa pagdawat nila sa bautismo, dako naman ang tao. Mao na ang rason ngano nga ang bata mudawat sa sakramento sa bunyag, kay as early as possible, mudawat yun ang bata sa sakramento sa bunyag, aron mapapas ang sala nga panulundon, ang sala nga original. Muingon man po na sila. Doon na ba'y mabasa sa Biblia? O, diyan na. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ang bata doon ay sala nga original? Mao naman po ni ang ilang musunod nga pangutana. Ikaw kasulti ka na, Brad, nga ang bata doon ay salang original o salang panulundon. Nga sige lang kagyaw-yaw, ana, pero wa kay ikapakita nga ebidensya. Wa kay ikapakita nga pruyba. Okay. Diya sa Lamentaciones kapitulo 5 versikulo 7. Kaneng Lamentaciones ang sabi ni saya diha nga diya sa libro kini giterm og pagbangutan. Diya sa Lamentaciones or pagbangutan kapitulo 5 versikulo 7. Unsay gingon dinhi? Kay matod pa nila ang bata walay salang orihinal. Atong basahon. Problema lang gud ninyo kani man ninyo basahon kon kamo maigo. Ang inyong pagbasa, style nyo sa pagbasa, selected. Nga unsa ray mo pabor ninyo? Ato kay both aspects man, manegative or mapositive ato mang basahon. Pero unsa gingon din ay balik ta sa istorya. Sa Lamentaciones or Pagbangutan, Kapitulo 5, Versikulo 7. Unsa gingon din ay, ang bata, tanawa ha, ang bata nakapanunod ng daan sa salang panulundon. Usbon ako. Lamentaciones o Pagbangutan, Kapitulo 5, Versikulo 7, nga ang bata dunay original sin. Manong waman ninyo basahan eh. Ikaduha, mismo si Propita Isayas miingon. Isayas, Kapitulo 48, Versikulo 8. Kitang tanan na kasala na gikan pa sa tago angkan sa inahan. Imagine ha? Muingon mo nga way sa lang original ang bata. Mismo si Propita Isayas nag-ingon, Isayas, usbon ako ha, aron mo take down mo diha sa akong gipanulte. Isayas kapitulo 48 versikulo 8. Kitang tanan na kasala na gikan pa sa tago angkan sa inahan. Asa mabasa? Isayas kapitulo 48 versikulo 8. So niya sa Biblia, kining gitawag na itong original sin. Adi apa? Si Hob. Unsay gingon sa basahon ni Hob kapitulo 25 versikulo 4. Gingon, kon kadtong nataw sa babay, unsaon niya pagkahinlo? Imagine ha? Kadtong nataw sa babay, unsaon niya pagkahinlo? Question mark. Nagkinanglan og tubag. Nataw sa babae, unsaon niya pagkahinlo? Meaning, doon ay sala. Niya pa, Salmo Kapitulo 51, Versikulo 5. Purbinan, daghanan, research ini nga mga teksto sumala sa Biblia nga ang bata doon na ay salang original. Gingon din sa Salmo Kapitulo 51, Versikulo 5. Nataw ako sa kasalanan og sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan. Ha? Imagine na, gipanamkon. Sa dihang gipanamkon, naanay sala. Mao na sa Old Testament, mo yung tingali mo, may Brad, okay man, may anak, nasa Old Testament. Wa may mabasa sa Biblia, sa New Testament, nga ang bata doon ay sala. Okay. Niya, 1 Korinto kapitulo 7 versikulo 14, ang bata dili putli. Ug sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 18, ang bata makasasala. Therefore, that's the reason why ngano nga budawat ang bata sa bunyag kanang gingon diya Ebanghelyo San Juan Kapitulo 3, Versikulo 5, tungod kay maigsuon ko, human madawat niya ang sakramento sa bunyag, siya mataw pag-usab. Born again. Kay nga naman, patay ta atubangan sa Ginoo sa kalagnon nga bahin, kay duna kitay sala nga original. Ug ang makapapas ni ini mao ang sakramento sa bunyag. And that's the reason why, as what I have said, ngano nga ang bata mudawat sa sakramento sa bunyag tungod kay ang bata dunay original sin. Ug sanglit, mabasa man nato sa Buhat kapitulo 2 versikulo 38. Unsay gingon dia? Ang bunyag mao ang paghugas sa sala. And that's the reason why nganong padawato nato ang bata sa sakramento sa bunyag. Okay. So nagisgota duha ka matang sa pagkatao. Karon, duha ka matang sa kamatayon. Unsa man ang unang matang sa kamatayon? Kini kung atong gisgutan inino, may tungod ni sa born again. Okay, kamatayon sa lawas. Yes, nobody can question on this. Hineses, Kapitulo 35, versikulo 18. O Gruma, Kapitulo 6, versikulo 5. Okay. Mamatay ang lawas. Di na ni ikalimod. Ikaduhang matang sa kamatayon. Ang ikaduhang matang sa kamatayon, maunit, no? Kay doon na may duha kamatang sa pagkatao. Katong patay ta, atubangan sa Ginoo, tungod kay doon natay salang orihinal. Then ang makapapas ni adto mauman ang kining gitawag og sakramento sa bunyag. Maigsuon ko, human makadawat ang tao sa sakramento sa bunyag, nagpapas sa salang orihinal, sa atong kinabuhi ining kalibutana, masayop gihapon ta. Mao na ni gitawag na to og actual sin. Sala nga atong nahimo human sa bunyag. So, mamatay gihapon ta. Sa kalagnon nga bahin, pinaagi ni ining gitawag na to og actual sin. So, that's the reason. So, ang makapatay de gyud sa kalag, mao ang sala. So, karong panahon na, wagi tao nga perfecto. Doon na gyapoy siya ay sala. Ang sala nga aktual, doon ay duha kabahin. Kining gitawag na ito mortal sin o kining gitawag na ito o venial sin. Mortal, lagto pagkasulti, dako nga kasalanan nga nahimo, venial, gamay. Ang mortal, maigsoon ko, dili na mapapas kung dili isubmit ang atong kaugalingon pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Na samot, umagisgot ang sakramento sa kumpisal, porbida ang atong mga laing relihiyon mo muriak po din eh. No? Ato ning hisgutan tingali sunod simana. Kaya wala naman tayo panahon. No? Pero ato sang tiwason og istorya ini nga ang tao human madawat ang bunyag makasala gihapon o kining salaa gitawag na og actual sin, either mortal or venial. Asa mabasa nga maigson ko mamatay ang tao pinagi sa sala. 1 Timoteo kapitulo 5 versikulo 6. Ug unsa man ang solusyon ini aron madawat gihapon nato ang kinabuhi diha sa grasya nga mataw na pud ta pag-usab tungod lagi kay kita namatay gumikan sa sala. Okay. 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 23. Unsay gingon? Kay kamo gipanganak pag-usab dili pinagi sa tao kundi pinagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Asa babasa? 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 3. Usbon nako ha, kay kamugi panganak pag-usam dili pinagi sa tao kundi pinagi sa buhi nga walay katapusan nga pulong sa Dios. Meaning, ang pagbag-o sa kaugalingon mo ni ang gipasabot ini kun kining gitawag na to born again. Sato pa nga sa imong pagkakatoliko karon matao sa atong kinabuhi makasama ng gihapon ta, mudawat ka sa sakramento sa bunyag, magbasol o maghinulsol ka sa imong mga sala, maigsoon ko maunay tinuod nga definition sa born again. Lahi man ang ila, kaya ang definition nila sa born again mao nga sila diya sa pagkakatoliko nakasa sila, mulukso og laing relihiyon, matur pa born again Christian na kuno siya. Kaysa diha pa siya sa Katoliko, tambaluslos siya. Unya sa diha nga mibalhin o born again, milukso o laing relihiyon, bago na kuno ang iyang kinabuhi. Dili na maoy definition o born again, migo. No? ang definition sa born again maone nga ikaw sa imong pagkakatoliko diha, ikaw nakahimo tingali og kasalanan o nasayop ka, nagbasol ka, naghinulsol ka, unya nagpabilin ka sa imong pagkakatoliko, maunay tinuod nga definition og born again Christian. Dili kay mulukso nya pasangilan pa ang katoliko nga simbahan sa iyang kinabuhi. Ani apa? Sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 17. Unsa giingon dia? Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na, meaning nakahinulsol na siya mga sala ug miabot na ang bag-o. Unsa man ang bag-o? Ang bag-ong pagkatao nga human siya makadawat sa sakramento sa kumpisal, human siya makahinulsol sa iyang mga sala, maigsuon ko, maone, meaning ug bag-o na siyang pagkatao, born again Christian na siya, nga sa iyang pagkakatoliko, masalaypon siya, nagbasol siya, naghinulsol siya, ug nagpabilin sa simbahan niya katoliko, maunay tinuod nga definition sa gitawag nato og born again Christian. Kay og mulukso ka sa laing relihiyon, dili naka born again, kundi burn against. B-U-R-N. Nasunog. Unya, mi against pag yun. Nga naman, kay pagbalihin niya sa laing relihiyon, numero uno na siyang tig-atake sa simbahan nga katoliko. Muna, hing against. Busa may higsoon, at least mga nahayagan mo diha karon nga naminaw sa atong tulumanon. Ang ato lang ani mao, nga atong gihatag ang tinuod nga kamaturan, ang tinuod nga pagtulunan, unsay tinuod nga definition sa gitawag na to born again. Nga ang pagbag-o sa kaugalingon kun born again, wala magpasabot. Nga mulukso kag laing reliyon, mukontra ka sa simbahan nga katoliko. Ang tinuod nga born again, nga sa imong pagkamasalaypon diha isip katoliko, nagbasol ka, naghinulsol ka, midawat ka sa sakramento sa kumpisal, nagpabilin ka sa imong pagkakatoliko, maunay tinuod nga born again Christian. Mike? Oh, palihog lang ko. No? So, maigsoon ko before tamuin no, atong itimbaya ng atong mga viewers sa ato nga na tulumano no, kay nasayod kita nga daghan ang kasunod ani atong ipa-check ni Mike ang atong nga kuan. So at least maigsoon ko ha kamo diha na nahibalo na unsa gyoy tinuod nga definition kung magisgo ta og born again Christian. Nga wa na magpasabot lagi sa ako nang giingon sa unahan nga mobalhin ka glaing reliyon unya mo atake ka sa imong sa iyang pagkakatoliko, maigsoon ko dili ka born again ana kun dili burn nasunog burn again Christian. Atong pagtimbaya nganha ni oy isoy ni isoy Mata Florida, Narciso Mata Florida sa Luone. Good morning, Doc. Watching and listening sa pulong si Ginoo. Mary Grace Castro. Good morning, Duke. Duke pon, mayong buntag, bro. Napoy ti impe. Watamibaw. Kaneng mga laing reliyon, wadzoy lingaw. Bisag klaro na kaya yung tinukod na silang tao, ipamugos pagyod nila nga sila'y sakto bisan dili. So, nagikan pa na, no? TMP bro ributalo na pod nang imong wali adtong duha ka pastor nga muwali po diha sa imong gilingkuran unya mga alas 8 om na expected man jud eh, no ma naadto imo kuan di man ta kaingon nga maka place ta sa tanan mo na nga ato ning bahala na og ilang ilang i-repute ang ato nga gipamahayag kay ato mapung tubagon. Malipay man pud ta og naapoy moripyot dunay musupak sa atong gipamahayag tungod kay mao man po nay atong kabasihanan sunod pohon sa ato nga hilisgutan dinhi sa atong programa. Maigson ko wala tay panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak ni Brad Maiko Taray, ni Gilbert Tulop, ug usab ni Brad Jire Kagawad Jire Kahis. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon ang kaninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: Oras atod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Paloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyo og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
6: What ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. Strong sa una, strong
9: karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
12: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
12: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
12: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra.
12: Extra paspas. Extra galing.
14: Gikan kanamo sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: IRD kanunay.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!